0: 105.7.
1: Taopo! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada o pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung distingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalinti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot yun na sa inyo ha. Timanin ninyo ha. Hinaot na musulay na yun mo. Bilongga Gold po.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Humankaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
4: Ikaw na!
5: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
6: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na kabala ka. Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompletong professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisitahan sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental, ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
0: 105.7, enjoy sa morning.

0: Moro 5.7.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang tao, basta nagkaedaran na, dili na gyud, kaligayan ang lain-laing mga balatian. Depende sa iyang lifestyle, mga higala, sa panahon sa iyang kabataan. Ay, manghay-hay na lang o iyang mahinomduman. Usa sa balatian nga mohapak sa mga edaran na, mao ang taas nga level sa kolesterol. Nga kasagaran makuha sa dili healthy nga mga makaon o kulang sa exercise. Ang turmeric o luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold, mapalit na karon sa mga butika, mga higala. Epektibo nga makatabang aron manormalize ang level sa kolesterol. Kana kung motuo mo, mga higala, ha? Muna nga maayong pagpasabot ang among ginahimo sa inyo, ha? Nasuta sa mga pagtuon nga ang pagkonsumo sa luyang dilaw, makulangan niini ang kolesterol sa lawas. O kana kung gina-apply pod ninyo ang inyohang healthy lifestyle, mga higala, ha? Kung galisod ka og pangita sa luyang dilaw og hasol na kanimo ang pagprepara, mas maayo kining Bilongga Gold Herbal Capsule na lang ang tumaro nimo. Kay makasiguro ka pa nga eksakto ang imuhang mahatag sa lawas. O kay naa may milligram na. Makatulo sa matag adlaw ang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala. Importante gyud nga tama lang ang taas sa kolesterol. Kay kung padayon nga sobra kini kataas, mamahimo kini hinungdan sa mga seryosong balatian. Basta normal ang level sa kolesterol, malikayan ang balatian nga sakit sa kasing-kasing, high blood o diabetes. Kada bulan sa Pebrero, ginaselebrar ang Philippine Heart Month, kung diin mismo ang Department of Health ang nagaaghat sa katawhang Pinoy nga ampingan ang maayong panglawas, likayan ang sakit sa kasing-kasing, pinaagi sa pagkontrol sa kolesterol level. Mo nang February 14, ingon nila Heart Month o Valentine's Day, o araw ng mga puso, o inana-ana siya. Walay sintomas ang taas nga kolesterol level, apan mamahimo kining magresulta sa pagguot sa dughan, atake sa kasing-kasing, stroke, diabetes o guban pa. May tabo kini basta mo sobra ang triglycerides o low density lipoprotein o LDL kolesterol nga makasagabal sa sirkulasyon sa dugo sa lawas. Aron malikayan ang triglycerides o LDL kolesterol, kung bad kolesterol o mamintin na ang high density lipoprotein o HDL kolesterol, kung good kolesterol, himo ang food supplement ang Bilongga Gold. Apili usab sa paglikay sa bisyo nga alak o sigarilyo, mga higala. Kay may useless man ka ng ato ang inom-inom o mga supplement o mga tambal-tambal. Kay kung kuya o pod kaayo ka nga muyuhot og sigarilyo og mulaan ang makahubog ng mga ilimnon na kargado kaayo og alkohol. Kinahanglan gyud dunay regular nga exercise aron matabangan ang sistema nga matunaw og mapagawa sa lawas ang tanang daotan nga mga elemento. Gani ginarekomenda ang pag-exercise sa 150 minutes sud sa usa ka semana, apan ang maong kadugayon sa pag-exercise tunga-tungaon ra pod. Halimbawa, 30 minutes nga paglakaw-lakaw aron karong adlawa, pagkaugma, pahuway, dayon sunod adlaw na pod, ana good. Kung ginahimo na nimo ang maong mga butang, piliya usab ang imong mga ginakaon. Dapat kulangan ang mantika sa mga ginaluto nga mga pagkaon. Taba, hilabi na kung karne ang sudan, tinapay, ang pagsigig kaon og tinapay sa tanang higayon, pastilan. Maayo gyud kung kanunay ka nagagulay og nagaisda. Ang problema pod, mahal ang isda karong panahona. Di gulay na lang sa, o di ba? Ug ayo kalimti ang pagtumar sa Bilongga Gold. Aron masiguro nga mapagawa sa lawas ang daotang mga elemento, mao nang himuon nato nga kaning Bilongga Gold Herbal Capsule, kay taas man ang antioxidants niini. Timani mga higala, ha, Bilongga Gold na ana sa mga butika.
3: Nag-anam-anam og kahilis ang

0: sa liog ni Merlin Bunid, taga Aroman Carmen, kay iyang gitumaran sa Bilongga Gold Herbal Capsule o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
1: Bilongga, pinatang ko mahurot kada adlaw ko kay naamang ko'y murag bugundod sa akong liog. Ako na gusto mailahan na gani din. Inam ko Bilongga, kasi ako Yaki Oil, nawala, wala na.
2: P-H-I-K-L-Yaki.
0: Dinhin na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 09286767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental.

0: Ako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil de Fe Baclay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
1: Ang kuang gyud nako, sir, nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Hot Plus. Wag yun ako ang kuan ng Bilongga kay wala man gud akong bukol sa baga o sa likod. Kaurot lang ko atop tulo ka bak. Maran gimintay na lang pud nako sir oi.
0: Yan ang Bilongga Gold mga higala no. Sulay ka na ninyo og ang Yaki Liniment Oil mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
2: Hello po! Ako po si Abby Villar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang ng sulayan ninyo.
4: Ate, ano yan?
5: Joy FM! Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
3: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang kana sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale mga suki. Maong arat na para sa mga nagitaog cellphone ug magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android ug iPhone specialist. Lanos sa phone repair, accessories and download. Services offered: LCD replacement, basag nga screen, ilis ug bagong battery, iPhone ug Android, bypass Google account ug iCloud, anak, reformat, reprogram, og download sa music, games, og apps. Dili mo charge, no signal, og no power. At to na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad, og barato nga servisyo, salig sa eksperto. Lanos Cellphone Repair, accessories, and download. Makita sila at back sa Joy FM Station, Puro Cruz, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay Branch, makita tapad sa BPI, og at back sa checkpoint. Lanos Cellphone Repair, accessories, and download. Download Summer Promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lano cellphone repair, accessories and download Summer Promo.
6: 105.7 Enjoy Summer.

0: Kalo ba ka, pre? Niatukos amo ang buting kagahapon, pre. Nakakalot ko gamuti, pre. Hastaan, dako, pre. Mura yun in towns, kadako sa among balay.
1: Kuya, wapod nino, pre. Sa amo agyod, pre, balay kagahapon, pre. Kuya, wapod kaayo. Kanya ay niaging bitin, pre. Hastaan sa asa yun. Niagi, pre, alas 7 buntag. Nahuman, pre. Alas 7 nas gabi, eh.
0: Di ko mo to, oh, pre. Ay! Burit naman ang imo, ha, pre. Dili naman ang katuhuan ng imo.
1: Okay, pre, sige. Para patas na, pre, pagamya imong kamote. Kaya kuha pong pagamya na kong bitin.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Kung ato gayod nga susihon ang kalawom sa pagtulon-an sa usa ka produkto, daw malisdan gyud ta. Kay dili man kita ang nagahimo. Mauna ang hinungdan nga moingon mi ninyo nga sulaye. Sama sa Okira Coffee, ang sulod ni ana mao ang Red Panax Ginseng ug Mangosteen. Ang Red Panax Ginseng molimpyo sa ugat sa tao gikan sa gamay ngadto sa pinakadako. Mao nga muayo ang dagan sa dugo. Busa kung naa kay erectile dysfunction, sulaye ang Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra. Ang Okira Coffee mapalit na sa mga butika.
6: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
7: Itong ako, kung pare mga akong ipapistipon, di ba mag-istorya mang gundi mo, ana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu. Turi naman ang inyo ka, huna-huna na na.
8: Masang ipatake mo na saya?
7: Ganado. Kaya pag kauman, dito, tingala rin niya, ito naman, nalain naman yung mong kuhan ron. Pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung sino ginatake niyo mo siya, itagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagaan naman ako siya nga. Kanipiri walang ditiktoan ito eh, pag-condition sa lawas, pre. Aray, saan nang tingin ako ganado, pre, testing ni pre, kay muna ako usahay magamit kay labi na ka nang maglalis, usahay kabalo, bayat sa itong misis na usahay matingala naman, naman siguro ipalabi ni tawala niya, hindi naman ka, di naman ta, inabuton, igyo na mag-hikap. O ya, kaya pagkabuntag yan to, ala ko na, aray, kaya pre, salamat kay pre, ako kayong pasalamat, imari ni mo yan, nadiligan ng bulat ba?
9: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
10: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Roni Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessy Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ka-cute ni Maoy!
11: Ay, unsaon mo ni Uy?
10: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
11: Hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tumangod siya sa klase.
10: Ah, mo ba day, Mads?
11: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
10: Na, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
11: Uy, nindot lagi nila, Pads. Unsa pa yung banila nga serbisyo?
10: Daghan pa sila og services na pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
11: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gino-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
10: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
12: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
13: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
12: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. O mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
3: 105.7 Enjoy.

0: 105.7.
1: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok Bansalan, Davao del Sur, tungkol sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
2: Wal po na po yung katol-katol sa nawas ng ulo na buyang daw.
3: Tapos?
2: Ya, ako ni Eplasan, nauka naman po.
3: Kapila po ka mga haplas po?
2: Wal, nasahay, bunta, nasahay, ito hapon.
3: Kung sige gamitin mong haplas?
2: Yes, well.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
4: Ikaw na!
5: Joy FM. Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sibaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bean Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental. With regular and family rooms to choose from, our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions. Complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
7: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na kabala ka. Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglan ng papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
0: 105.7, enjoy sa morning!

0: Kaniig mga higala, mamahimo usab ka muhigop kining Okera Coffee. Kining Okera Coffee makatabang usab sa pagpaayo sa blood flow ko na blood circulation o makapabalik sa gana sa lalaki kay mubalik man ang kagahay sa iyang kinatawo. Tungod kini sa Korean Red Ginseng ay iyahang sagol. Dili kini pareho sa synthetic drugs nga madaot ang mga internal organs o dunay side effects silabi na sa kasing-kasing. Gani maayo mga higala ang Korean Red Ginseng nga sagol sa Okera Coffee nga makapadugang sa libido. Timani usab ha nga mas maayo gyud nga magpahiling ka sa doktor aron mawala ang pagduda sa imong kaugalingon. Mas maayo nga sa urologist o uro doktor ka makikita. Okay?
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang muna tirada ko doon sa Serpentina.
0: Mga higala, wala kita'y igong oras, pero bago pa tamahuman, ako ka mong ginaawhag nga kung doon na ka mong pangutana o ikasulti, mahimo ka mong magpadala sa inyong mensahe. Dinhi sa atong text line 09771825833. Boy naman namilit na ako si Kuya Loy. Daghan kaayong salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Karaga.

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Ang gusto na ko sa ko ang sekretary. Kanang alisto. Dili absent-minded. Tanawa. Napaulawan ko sa ato ang meeting. Tungod di ma.
1: Sorry, sir. Nakalimot di ay kong sira sa imuhang zipper.
2: Basta joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
6: Itong ako, kung pare ba nga akong ipatistipon, di ba mag-istorya mang gundi mo, ana yung isis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu. Istorya naman ang inyo ka, huna-huna na na.
7: O saan ipatik mo masaya?
6: Ganado. Kaya pag kaman, dito, tingala na ginyo, sa naman, kurang nalain naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatik mo siya, itagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sige, naman ako sa nga. Kanitiri walang ditiktoan ni Trey, pag-condition sa lawas pre. Aray, sa na nang tingin ako ganado pre, testing ni Trey kay muna ako usahay magamit kay labi na ka nang maglalis usahay kabalo bayat sa itong misis na usahay matingala man naman siguro ipalabi ni tawala niya hindi naman ka di naman ta inabuton igyo na mag-hikap. O ya, kaya mag pagkabuntag yan to ala ko na aray tayo kaya pre, salamat kay pre ako kayong pasalamat ni Marini mo yan nadiligan ng bulat ba.
8: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
9: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
10: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Pichon, Caraga. Sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
11: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
8: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang kana sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na para sa mga nangita og cellphone og magpa-repair sa inyong mga cellphone. Sila ang inyong kasaligan nga Android og iPhone specialist. Lanos sa phone repair, accessories and download. Services offered: LCD replacement, basag nga screen, ilis og bagong battery, iPhone og Android, bypass Google account og iCloud, unlock, reformat, reprogram, og download sa music, games, og apps. Dili mo charge, no signal, og no power. At to na dayon sa ilahang shop, Paspas. Di kalidad, og barato nga servisyo, salig sa eksperto. Lanos Cellphone Repair, accessories, and download. Makita sila at back sa Joy FM Station, Puro Cruz, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay Branch, makita tapad sa BPI, og at back sa Checkpoint. Lanos Cellphone Repair, accessories, and download. Download Summer Promo. Pinaabtik na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lano cellphone repair, accessories and download Summer Promo.
11: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track. Test the program offered, Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered, internal scholarship under Dr. Arecio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong Program, TES, Tertiary Education Subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
3: Water 5.7. Enjoy

0: 105.7.
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna taga Barangay Gasi Kiamba Sarangani Province tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Kana kay kung pamba nga nagastro, pamati na ko kanang basta mamatay na siguro ko ani. Man nakabati na po sa radyo, ingon ko nga tingnan daw na ako ning ano Yaki. Noto so nag Yaki ko at buro kagurot ko mga upat kapad. Okay na po karon din makasuloy-suloy na ko kanang atura isa sa una di na masugot ang bana.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
3: Bilunga Gold, nahantog ka rin.
4: Nga na po?
3: Ay, morobi na mga kakala ko kundi ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
4: Ang imuhang
3: piil. Ang imuhang piil ko.
4: Oo.
3: Okay. Minhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong mag-is-anyos pa ko, sulyo ko.
4: Oo.
1: Mo ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na!
7: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
8: Ay, unsaon man ni uy?
9: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
8: Hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ko kay nag-absent tamang siya sa klase.
9: Ah, mao ba day, Mads?
8: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
9: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
8: Uy! Nindot lagi na Pads! Unsa pa yung ba nila nga serbisyo?
9: Daghan pa sila og services na pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, ug uban pa.
8: Di ay, Pads! Katangan ba di ay sa ilang gino-offer nga serbisyo? Hala, sige! Muad to na ko dito! Asa man sila makitaan, Pads?
9: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
10: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
11: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth Yakap.
10: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na kabala ka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompletong professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
4: 105.7, enjoy sa morning.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw mga higala, ania na usap kita sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan. Ato ning subaybayan mga mami ha, kaya ang atong istoryahan karon kaning Kidi Yaki Vitamins. Hatod sa Yaki Laboratory, gumagawa ng epektibong Yaki Liniment Oil o sa ka-alternative medicine, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, o gingon man ang Yaki Herbal Capsule o Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto, mas epektibo dapat subukan ninyo. Mga mami, tungod dili tanang sustansya sa atong mga ginapakaon sa mga bata, ilang makuha. Muna nga importante kaayo nga mapatumar nato sila og Kidi Yaki Vitamins. Tungod kay ang Kidi Yaki Vitamins, dunay kompleto nga nutrients, dunay chlorella growth factor nga pampatangkad sa bata. Lysine, B complex, vitamin A, E, og ang vitamin C og daghan pa. Normal lang na ang mga bata pilian sa pagkaon, sumala pa kini sa pagtuon. Mga higala, mga mami, paminawan ni, ani ang pipila ka mga tips aron maanad ang mga bata sa mga pagkaong maghatag og sustansya alang kanila. Una, kung walay gana ang anak nga mukaon, irespeto kini. Ayaw pugsa sa pagkaon. O i-bribe o suhulan para lang mukaon. Kay basin isuka lang niya ang iyahang ginakaon. Ang ikaduha, pakaunon ang bata sa pare-parehong oras, matag-adlaw. Kung mahimo, puro tubig ang ihatag o panagsalang ang juice aron dili mapuno ang tiyan inig oras sa tingkaon. Tama na, kay og gutom na, mukaon yun na. Pero kung painom o saan mo nagtubig bago pagkaonon, unsa na, gidayet. Dili na yun. Likaya na. O hapit na gani ang tingkaon, dapat wala na intake muna si baby. Para katong mga pagkaon nga nakaandam para niya, makaon yun niya tanan. Ang ikatulo, ano, balikan natin, gina-ikaduha ka na ay juice. Mas maayo ka ng maghimo, umuog ka ng kalamansi juice, ka ng mga, gikan sa mga fresh, no? Ayaw na ka ng mga kinarton o mga binotilya. Pangatlo, kinahanglan hatagan yun o higayon ang pagpaila sa bata sa mga pagkaon. Kay natural sa mga bata nga kung bago ang pagkaon o wala sila nakaila ni ini o maging bago sa ilang panlasa, madiligid sila mukaon. Bisag unsa oni mo ng panganga, wala ang ngipon ana. Gahipas ba to? Kinahanglan makita gyud na sa bata nga ang tibuok pamilya dapat nagakaon gyud in ana. Dapat og naamoy mga garden, ma-expose pod si baby para adunay mga explanation. Oo, in ana man ang mga bata, di ba? Tanang butang da adunay pagpapaliwanag. O asa ta mo adto sa Davao? Asa sa Davao? Asa ta mo agi sa highway? Asa nang highway? Ay, Bungol gyud ta ana. Oga, ikaupat, himo ang malipayon ka sa pagpaila sa mga pagkaon aron ganahan sila og ma-excite pod nga mukaon. Dili kay nagpaila ka og tangkong unya ikaw gamugot. O kani dapat may kaning tangkong ulam. Mi kaayo ni na. Ana good. Oh, pero kung maingon ka, ay kaning tangkong, pinasuko pa, hindi mo kaon. Kaning tangkong, pagkaon man sa baboy. Oh, dili na mo kaon si baby. Unsa ko baboy, kay pagkaon og tangkong. Ana-ana siya mga higala. Kailangan makita sa bata na excited kaayo ka, lipay kaayo ka, kay mauna ang imuhang kaonon. Pipila lamang ka na sa mga angayang buhaton, aron ang mga bata mag-enjoy sa pagkaon. Unya aron mas ganahan sila kung dunay Kidi Yaki Vitamins nga ipatumar kanila matag adlaw. Muna ang ginaingon na mo nga kung mga bata nga nagatumar o Kidi Yaki Vitamins, kay dili man ngayon nato makompleto ang tanang nutrients nga makuha nila sa tanang mga pagkaon nga atong ihatag sa ilaha. Mauna na importante na aduna gyud kana sila vitamina og pilia ang Kidi Yaki Vitamins. Mo kana ang hinungdan nga pirmi kami nagaawhag kaninyo nga unsa man ang problema ninyo sa inyong mga anak o di ba kaya may mga kasinatian na kamo sa Kidi Yaki Vitamins. Palihog i-text sa 0928-6767031. Si Kuya Loy atong paminaon, kauban ang atong mga kababayan nga padayong nagagamit og Yaki products.
2: Mami Joy, sa mga mensaheng ipadala sa atong text line, text gikan sa cell number 0912-487-8384. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kay sa inyong produkto nga Yaki Herbal Capsule kay nawala gyud ang akong kabungol. Si Jane Day ni Kuya taga Balungisan, Payaw, Sambuanga, Sibugay. Wa na kita igong oras, Mami Joy, sa tong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan, gidalit sa Yaki Laboratory, tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, laging tandaan, yaman ang kalusugan ingatan. Daghan kaing salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Karaga

0: yesterday.
1: 105.7 Joy
2: FM. Oops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
3: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kay balo. Kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ka-cute ni Maoy!
6: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
7: Udto na Joy!

0: ang Mona Mirao kay Dan Dalandan sa Udto na Joy sa Joy FM.
1: 105.7 Joy FM sa Joy and Joy, mga ka-joiners. Checker time, it's 11:31 na, mga ka-joiners. Welcome sa itong programa, Good to the Joy. Karong adlaw sa Martes, mga ka-joiners. Ikaw ba ninyong dandalandan hanggang alauna? Kamusta, kamusta? Isang mainit na araw ng Tuesday, karong adlaw, mga ka-joiners. Ta, nag-relax mo diha, no? Kay para nindot ang dagan. Oo, karong adlaw. Kamusta, kamusta inyong Martes? Happy birthday sa mga nag-birthday today, mga ka-joiners. To you. Ay! Dos na sa bulan sa Hunyo, mga ka-joiners. Kalain nyo yun. Hunyo na. Kamusta na? Kamusta na inyong mga gibati diha, mga ka-joiners? Grabe kayo din sa gawas, no? Ganing, kanaganing kwan, kanang dugay kay kang nag-amping sa imuhang panit nga, di mangitong. Bulan ka walay gawas gawas niya, sunugon ra og 3 minutes. Hi, nako, kamusta mga ka-joiners nato, mga drivers karong adlaw. Amping-amping sa mga drivers nato diha. Nato mga ka-joiners pod nga namino karon diha sa may ikalawang distrito sa atong probinsya diha sa may Mati. Good morning sa atong mga ka-joiners pod diha sa may Lopon, Banay-Banay, San Isidro. Kamusta man mo diha, GovGen, kamusta sa mga tagapantukan, sa maabot sa itong pagsibya, sa Joy FM. O, gadris sa my first district, mga ka-joiners ha. Para sa gustong masabay sa itong programa, Udto na Joy, sa gustong mag-greet, 0936-420-0752. Kao ba ninyong dandalandan sa itong programa, Udto na Joy, mga ka-joiners, diri lang sa Joy FM, basta Joy, enjoy!

0: Nay, nay, ingon ko sa ako classmate, nay, anak daw ko sliking kawayan. Kinsa ray akong papa, nay? Anya, ambot in tawon na. Kwapod ko, nakahibalo na. Kay blan out, manggutong higayon na.
1: Basta, Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan Davao del Sur tungod sa iyang pagbanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan, pinapoy katol-katol sa lawas ng ubulok-uli na buyang daw.
6: Tapos?
5: Naanin ako ni Eplasan, nauga naman po.
6: Kapila po ka manghaplas po?
5: Juan,
6: Kung sige gamitin mong haplas?
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Dito sa Joy, enjoy!
2: Joy FM!
7: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos cellphone repair. Accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nangitawag cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos cellphone repair. Accessories and download. Services offered. LCD replacement. Basag nga screen. Ilis o bagong battery. iPhone o Android. Bypass Google account. Og iCloud, anak, reformat, reprogram, og download sa music, games, og apps. Dili mo charge, no signal, og no power. Adto na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad, og barato nga servisyo, salig sa eksperto. Lanos cellphone repair, accessories, and download. Makita sila at back sa Joy FM station. Puro Cross, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay branch, makita tapad sa BPI, og at back sa checkpoint. Lanos cellphone repair, accessories, and download summer promo. Pinaabtik na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lanos cellphone repair, accessories, and download summer promo.

0: 105.7 Joy FM. Ang Olifera o Kalamungay, napamatud-an nga Tree of Life. Tungod puno kini sa nutrients, dunay multiple antioxidant properties, makapakusog sa immune system, og dunay katakos aron suklan ang daghan nga mga balatian. Tungod kay kumpleto kini sa vitamins ug minerals, dali maayo ang mga ginahambin nga mga balatian aron mahatag sa lawas ang kumpletong nutrisyon. Pagtumar og Olifera C Herbal Capsule, 3 times a day, easy food supplement. Olifera C Herbal Capsule, para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
1: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Parang, ano na, parang club ng manok.
3: Uy, laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
2: Yung Yaki Capsule po.
3: Tapos?
2: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya, tapos hindi na siya nag-sasakit.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sibaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, San Noreline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bean Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ka-cute ni Maoy! Joy
0: FM! Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, og mga sabon sa Yaki. Sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, og Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
6: Ay, unsaon mo ni uy?
7: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ko kay nag-absent tamang siya sa klase.
7: Ah, mo ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy! Nindot lagi na Pads! Unsa pa yung nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services na pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige! Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth Yakap.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Udto na joy.

nasa palengke, mga ka-joiners. Ito na mga public markets, mga ka-joiners, Trisa Davao rin town. May pagpaniuto sa mga nasa karinderiya. Kamusta po sa mga namalengke, no? Or kaning nagpalit og mga school supplies kay klase na po. Sunod si Mana, no? Mga ka-joiners ato, mga estudyante diha. Good luck, no? Ayon mong pamilya o mga nindot ng mga kuan, no? Pero kung taas ang grades, okay lang. Pwede mag-demand o kaning bagong sanina. Pero kung kulelat, no? Ayon na, no? Mga ka-joiners. Kaya ng bitaw, no? May pagpaniuto din sa mga mother na ito diha. Ito mga father, kamusta man diha? May pagpaniuto. Naminaw mo sa Joy FM, syempre. Kauban ng mga nindot ng mga sunata. Mga ka-joiners sa itong programang Uto na Joy. Sa 105.7 Joy FM, basta Joy. Enjoy! Enjoy!

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Ingunila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Ulaton pabadiay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
3: Nawagtang ang daghang pimples og nihamis na ang naong sa bana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
4: Natistingan din ako kanang kwan mo to kuya nagpalit nagpapalit kong bana o kanang ning Yaki Whitening Soap kuya. Hoy akong gipasabon sa iyang naong ya ikahuman kuya. Butan ko na mo atong Yaki Oil. Ini ka man yung kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas ni hamis o ni puti iyang naong.
3: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butik.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Karagod.

0: Iinom ko 3 times a day siguro po.
1: Mga pila po kadlo na mo ginom to?
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga-mabuhay General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
3: Nagahaplak lang ang kukulmiyong kanayapin ng day matulog, pagkakuan, bali lang naman ako.
1: Kumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
3: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay kukaan ang dito sa Yaki. Nagduhay-duhay, diba kong labor at tuloy?
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Dito sa Joy, enjoy! Joy
6: FM! Nanginahanglan ka ba o tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o ban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompletong professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa namalang ang dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
7: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
4: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang kana sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nagitaw og cellphone ug magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android ug iPhone specialist. Lanos sa phone repair, accessories and download. Services offered: LCD replacement, basag nga screen, ilis ug bagong battery, iPhone ug Android, bypass Google account, iCloud, Anak, Reformat, Reprogram, o download sa music, games, o apps. Dili mo charge, no signal, o no power. At to na dayon sa ilahang shop, PassPass. Di kalidad, o barato nga servisyo, salig sa eksperto. Lano cellphone repair, accessories, and download. Makita sila at back sa Joy FM Station. Puro close, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay Branch, makita tapad sa BPI o atbang sa checkpoint. Lano cellphone repair, accessories and download. Summer promo. Pinaabtik na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lano cellphone repair, accessories and download. Summer promo.
8: Unto na Joy!

Oras mga ka-joiners, alas 12.21 na sa 105.7 Joy FM. May pagpaniud to diha sa mga nag-hab-hab na ron mga oras ha. Enjoy lang sa inyong pagpaniud to. Okay, gutom naman na mga baytok na to diha mga ka-joiners. Kamusta sa mga ka-joiners po na to diha karon ng mga teacher. Nag-relax sa kay medyo busy sa Brigada Eskwela mga ka-joiners na to. Ay mo kalimot ha nga magdala og mga o kaning sana gamit panghinlo no mga ka-joiners sa atong mga nanay o sa atong mga nagabrigada karon. O kaning mga gamit pang eskwela, no? Ganing mga martilyo, no? Mga pangbrigada ba? Pangbrigada. Dili kay puro chismis lang, ha? Sa itong mga guwapa nga mga teachers ni ha, murag sugod na po ang kahagard ani. Kay ting klase na po. Ano po yung mga pabadlong ang mga estudyante. O gato mga excited yung mga estudyante mo sulod sa ilahang mga klase. Ah, di ba? Sana all. Nabay ko, nabay excited yung estudyante karon murag wala man siguro. O gato mga kuan lang. Ano mga elementary, no? May kung high school na ka. Murag kuan man, murag dili man excited, no? Ay, nako naman mga ka-joiners. Hello po sa itong mga ka-joiners nga naay celebration karong adlaw. Ay, kamusta diay sa mga ka-joiners na ito diha sa may Bakulin. Magandang tanghali po, no? Sa itong mga mangingisda, good morning. Magandang tanghali sa iyong tanan diha mga ka-joiners. It's 12:23 na mga ka-joiners. This is 105.7 Joy FM. Basta Joy. Enjoy!

0: Alright class, good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butyok, Tindog, spelling ang ragod ang success?
1: Bye. Doha ba to ka S ang success? Umbut ni mo ba hina, jud ni mo ba yun? Bisaya, kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
2: Basta joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: 105.7
1: Joy FM. Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Mommy, mommy, thank you po.
3: Joy FM.
4: Ang kwento ng buhay mo.
5: Yun ang tinatawag po natin na mga success story, di ba?
4: Minsan, ikay bigo.
5: Kanang gugmang ginatago, ibig sabihin, dili maayo.
4: Minsan, luhaan.
5: Apan, mintras nagatubo ako, ako gayod ibati ang kalisod sa kinabuhi.
6: Tayo ay matanda na.
4: Mga nagdaang ala-ala na kay sarap balikan. Minsan, masaya.
5: Eto, Mami Joy, pakaon na lang sa ilaga ang iyang itlog daw.
4: May mga pagsubok.
5: Mintras buhi ta, aduna jud kitay problema. Maumanay kambal sa to ang kinabuhi.
4: Huwag kang bumitiw. Kapit lang sa Dear Mami Joy. Dear Mami Joy, dahil nandito lang kami para sa inyo sa 105.7 Joy FM tuwing alauna hanggang alas tres, Lunes hanggang Biyernes. Dear Mommy Joy. Dear Mommy Joy. Udto na Joy.

Oras, mga ka-joiners, alas 12.49 na sa 105.7 Joy FM Davao Oriental. Isang magandang araw pa rin ng Tuesday, no? Paspas sa oras, murag kidlat. dali lang dyan kayo, no, mga ka-joiners. Parang sabi nga nila, isang kisap mata. Murag kanta, no? Hello sa mga taga Dream Image, magandang tanghali po sa ato mga ka-joiners diha. Og syempre sa mga nagapagwapa diha, no? Sa may Dream Image, kamusta kang kuan kang Noynoy, kang Jeff, good noon. Og sa ato mga beautician diha, mga ka-joiners ato diha karon. Og sa dihang, wala naman tayong oras, mga ka-joiners, musunod ng Dear Mommy Joy, ala una hanggang alas tres, para sa gusto magpa-advise sa mga sawi sa pag-ibig. Kaya ng mga naay problema sa gugma. So, pwedeng-pwede na ninyo ipadala sa Dear Mommy Joy, ala una hanggang alas tres. With our Mommy Joy and the Pumelo Joy, mga ka-joiners. Be back tomorrow, the same time, the same program, ang Uto na Joy with Jordan Dalandan. Mga ka-joiners, lagi niyo pong tatandaan na mag-ingat sa taong hindi mo kilala, lalong-lalo na sa taong kilala mo na. Love you guys! Mayong hapon, og amping-amping!

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello mga higala, kumusta na mo? Ani-ano sab si Mami Joy? O banda usab kita sa atong tulumanon yaman ng kalusugan, ingatan kon Yaki. Ang atong programa, gidalit ka na to sa Yaki Laboratory, ang tagahimo sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil o sa Alternative Medicine, Kidi Yaki Vitamins, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Capsule o siyempre, Kopi Yaki. Ang maong mga produkto mas epektibo dapat masubukan ninyo o giningtanan ana-ana sa mga butika mga higala. Nakasinati na baka og musakit ka ng imong tuhod? Pila na ba ang imong edad? Wanggotina, este, idaran na. Sa paito pa na ng tigulang na.

0: exercise, mga runner, boxer, o mga boxedor, o sa mga basketball player, o uban pang mga piang. Amin na akong tao si piang. Ang Yaki Liniment Oil, mga higala, maayo kaayo kini, nga ihaplas aron mahupayan ang kasakit nga gibati. Tungod kay ang Yaki Liniment Oil, dunay anti-inflammatory properties, gikan sa mga duga, sa mga epektibong mga herbal plants. Maayo usab nga likayan, mga higala, ang pag-aswat o mga bugat ng mga butang. Ang sakyanan manggani na ay kapasidad kung pila lang ang kaya nga o pwede nga ikarga. Inana, labaw na ang tao. Likayan usab ang pagsaka kanaog sa hagdanan kay makapastress kini sa tuhod. Daoy, ang uban ingon maayo na nga exercise. Nya ma-stress di ay. Bito mga higala, kanang masubraan, maka-stress yun na. Pero kanang hagdanan, tinuod, maayo po na nga exercise sa tuhod. Pero kanang makalima ka muna o akyat, baba, ana na lang siguro. Pero pag masubra, dili na po na makaayo kay ma-stress na ang imuhang tuhod. Masubraan. Kay ang tanang sobra, di yun makaayo. Likayan usab ang pagbaktas o layo. Kay kanang lakaw man god, dipindi gihapon na sa edad sa tao. Kanang mga nasa 50 sobra na gani, di na na pwede nga mudagan. Kung boto na hunaon, walkathon na lang. Kanang alang-alang dagan, alang-alang lakaw. O makapoy ka, ilingkod po na nimo. Labi na kanyang mga babae, likayan ang high heels. Bisag manguhag pa ko, naka-high heel. Likayan usab ang pagkaon sa mga taas ang uric acid. Kaya makapasamot kini, hilabi na ang mga laman loob, munggos, ug uban pa. Kanang naay mga arthritis, bright kaayo sa mga bawal, oy. So likayan nato kana. Enig mo relax na ta sa gabi, mga higala. Manghaplas dayon ta og Yaki Liniment Oil. Kay dili lamang kini makawagtang sa kasakit nga gibati, makapalami usab ni sa pagkatulog. Kung dili gani mawagtang ang kasakit sa tuhod, ginarekomenda usab nga magpahiling na sa doktor nga orthopedic surgeon o rheumatologist. Ayan, rheumatologist. Alang sa mga mensahe gipadala sa atong text line. Salamat sa Yaki Prada kay Maura Jude ang nakaayo sa ako bukol sa akong likod. Si Gloria Salamero ni Gulayon, Dipulog City. 0929-85-33976. Ani a mga higala, atong paminawon ang pagpamatuod sa atong mga kaigsoonan kung unsa ang ilang kasinatian sa paggamit sa mga produkto sa Yaki. Napanas ang cyst nga daw kadakon sa kinomo sa buko-buko sa anak ni Wilma Villegas nga si Mikael sa 6 anyos taga Balisong, Argao, Cebu. Kay kanunay gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
1: Wala ka nang nakuha ng gitiyan, na-play niya gitiyan, buko-buko siya. Pero din among sige ang hapla sa unang pagiging sige ganit o Yaki at sige tibo.
2: Yaki ay Yaki.
0: Uy ni mga higala, wala na kay tay igong oras para ipadayon pa kining atong programa. Kung aduna kamoy mga pangutana, aduna kamoy mga suhestyon, ayaw kamo pagduha-duha, i-text lamang ka na din sa 0928-6767-031. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat po sa inyo. Huwag po ninyong kalimutan, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Salamat po.
2: H-I-K-I-Y-A-K-I. Ow! The best of me.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7.
4: Joy FM. Dear Mommy Joy.
0: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

7 minuto mga ka-joiners, makaraan ang alauna. Good afternoon, maayong hapon, tibuok Kidapawan City and South Central Mindanao. Siyempre atong kauban din ha sa Joy FM, Caraga, Davao Oriental, si Dandalandan. Madayaw na dumda sa atong mga ka-joiners din ha. And welcome pong lahat sa ating programang Dear Mommy Joy. Makakasama niyo po muna ang inyong pumelo Joy ha mga ka-joiners dahil ayun, busy po ang ating mommy. Kaya kita uban-uban hangtod alas 3. Tarong adlang Martes, June 2, 2026. Nako, Hunyo na. Ready na ba ang mga nanay dyan? Alam na this. Anyway, sa mga nag-birthday din ha, ano? Maligayang kaarawan po. Stay healthy and more birthdays to come. Syempre, good health. Yun naman talaga yung importante dyan. Kanang naata sa maayong panglawas, diba? And syempre, sa mga nag-a-anniversary din po sa araw na ito, ano? Maayong hapon kaninyo din ha. O congrats sa inyong gugma. Stay strong, ika nga. Ayun mga ka-joiners ha. Mamaya ng konti yung mga greetings and the song request or yung mga mensahe ninyo babasahin natin mamaya ng konti. Habang 9 minuto mga ka-joiners, makaraan na ang alauna.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: 14 na minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon, mangyari na late si Mami. Kasi, di ba, nasa 102.3 na po tayo mga ka-joiners, medyo nagkaroon ng problema, technical problem po kahapon, and ini-expect po namin na aayusin po ngayon. Pero sa palagay ko, itong signal natin ngayon, naka-team speak yata tayo ngayon. And then, siguro dito sa 102.3, malapit lang ang tapon nito. Pero sa uban nato nga mga istasyon, sama sa tanang, okay na tibok ang probinsya sa Davao Oriental, ang mga nagasunod sa 105.7 Joy FM na kasama po natin doon si Dan Dalandan. At syempre sa 87.7 Joy FM sa Panguil Bay, Misamis Occidental. O ang mga nagasunod sa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. Kumusta po mga ka-joiners? Magandang hapon po sa inyong lahat. Maayong hapon. Madayaw na dumda. Medyo makulimlim po ang hapon namin dito po sa Kinapawan City. Kaya po, sana ang lahat po ay nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Partner ko po ngayon si Pamelo Joy. Nada ko kay ngisi pag-abot na ako. Oga, siyempre Mami Joy po mga ka-joiners, hanggang alas 2 po tayo dito po sa ating programang Dear Mami Joy. Sa ito ang mga ka-joiners na mga Muslim, Assalamu Alaikum. Og sa tanan natong mga ka-joiners nga anaa sa banig ng karamdaman, pagaling po tayo mga ka-joiners sa maniwala po tayo sa payo ng doktor po natin. Yun ang laging sinasabi ni Mami, dapat mayroon po tayong mga supplement, dapat mayroon po tayong iniinom na magpapasigla po ng ating katawan sama sa Yaki Herbal Capsule. O, di ba? Sa mga bata, ang Kidiyaki Vitamins o kung nagaantos o rayuma, bukol-bukol o sakit sa kalawasan, Bilongga Gold po. Sana nahikinig po kayo mga ka-joiners. Napakarami na po ngayon ang mga produkto na ipinapakilala, pero yun ang lagi kong sinasabi na subukan nyo po ang produkto ng Yaki. So, sana nasusunod, matanom na sa ato ang huna-huna, no? Nga kanang ato ang panglawas, ato ang yud ng hatagan og atensyon, ha? Saan man ato ang daghang kwarta? O kung nagdaot na ang ato ang lawas, useless gihapon na mga ka-joiners. Busa at imano nato ang ato ang panglawas. Ito na po ang unang awitin mga ka-joiners para po sa ating lahat, pero sabi ni Pamelo tapos na daw. Kaya siguro basahin na lang natin itong mga, kasi naka-live streaming po tayo ngayon, ano po? At medyo matagal-tagal din po ang hindi nagpakita si Mami. Ngayon, nagpapakita po tayo. At sana, andyan pa rin po kayo palagi para po sa ating programa. Thank you for watching Maricel Kalugmok Amodo. Maayong hapon daw, shout out sa ako ang mama sa bukid. Kumusta naman mo? Thanks sa pagbasa, Mami. Watching from Davao. Ni Wang. Maayong hapon, Mami. Watching from Davao. Aki Mapadtadam. Gandang hapon po, Mami. Paki-shout out lang ang mga pinsan ko dyan sa Manila, Carmen. And also from Janjan Magno Vlog. Good afternoon, Mami. Shout out from Lapinigan. Greet na ko ang mga naminaw dari ang Mami Joy. Magno Family, Gibo Family, Buo Family o Basikong Family. Yan, na Ryan Kalugmok. Maing hapon daw, shout out dari sa Pantuyan, sa Kibo Family o Gilayan Family. Salamat Mami Joy sa pagbasa. Unsa bagyo ni Kibo o Gibo? O Q kasi, so Kibo. Kung Gibo, G. Ayan, sana tama itong pagkabigkas, ano. Baes Selfia, maayong hapon Mami Joy, great lang na ko ang Bakido Family. Baes Family, salamat kaayo Mami. And also kay from Edelberto Limintang de la Cruz, maayong hapon Mami Joy, shout out sa Barangay Manriza Manay. Ayan, maayong hapon sa mga taga Manay di ha. Fibilin Digumbis Casa. Good afternoon Mami Joy, shout out sa tanan nga naminaw sa programa niyo Mami. Amping tanan, request kog song Mami Perfect. Salamat Mami, always nag-aabang ng live mo Mami here in Kuwait. Jonel Banugan, maing hapon Mami Joy. Pa-shout out ko sa Sitio Bantawon. Shout out di ay ko sa ako ang papa na si Pasyo Banugan, Badita Banugan, uban sa akong manghod na si Christine o si Christita Banugan. Salamat po sa pagbasa. And also, Basikong Rodel Sendo, good afternoon Mami. Shout out mi diri sa Lapinigan, kay Patok Manatad o kay Janjan Magno, sa akong mga igagaw nga wala nakauga o abaka. Kay nagulan na pod, haha, pa-request ka na lang ng kanta Kalapas Tanganan. Ah, Kalapas, ah, Kalapas Tangan. Ayun. Salamat Mami and God bless you po always. Oo nga, madalas nang umuulan ngayon. Ingon nila, sugod na daw sa La Nina. Ayan. Huwag doon yung mga nagasunod-sunod nga mga bagyo. Mauna nga medyo nagsige na taog ulan karon. Higayon na nato mga ka-joiners para makapagtanom. Mary Jane Agimod Danding. Good afternoon, Mami. Shout out ko diri sa Butay o sa Tanang Naminaw ni mo, Mami. Hello sa Lagungan, Tanding Agimod Husto Family. O kay mama na ko o papa nga naminaw ni mo, si Sumalan Tanding, Amelita Tanding. Ay, kumusta po si Sumalan? Dayaw na dumda ka mayo do saan. Di ako sini makalingaw ng mga utaw, no? Jenny Arsenio, good afternoon, watching again from General Santos City. Thanks, Mami. Lumon, maayong hapon. Shout out ko kay Kolkatog Malito, Kol Salomon, Balidong, Kol Singkoy, Pangalaya, Kanalang, Mami Joy. Salamat. Patok Manatad, shout out kang uyab na si Jenami Kalugmok Munson, Tagakyaguan, Barangay Taukanga, Manay, Davao Oriental. Normina Wakab, oh, everyone, pa-shout out daw Mami Joy from Piquet, Normina Bansilan. Dami na po nila mga ka-joiners. So, tuloy-tuloy na tayo dito po sa ating kasaysayan na atin pong tutunghayan. Patod pa niya, dear Mami Joy. Ayaw nga po, Mami, o ingon man sa tanang nagapaminaw sa imuhang programang Dear Mami Joy, tawga lang ko sa pangalang Mina. Minyo na ko, Mami, duha kabukang akong mga anak. 38 ang ako ang edad, o ako ang bana, 42. Ang ako ang bana, Mami, ang iyang trabaho, bisag unsa lang. Mangaret og lubi, kanang maghagbas, kanang hornal nga trabaho, Mami, bisag unsa, basta makwartahan, mutrabaho gyud na siya. Tumud lagi kay dili pud maayo ang ako ang panglawas. Dali ra kaayo ko biklon, Mami. Ambot ko nga no, gusto gyud unta na ako nga makatabang sa ako ang bana. Pero kanang inigmulihok na gani ko, mura kog matumba, dili ko makasabot sa ako ang gibati. Bisag kausa, wala pag yun ko nakapacheck up sa doktor, Mami. Maglaga-laga na lang ko og bisan unsa nga mga herbal tungod sa grabe nga kalisod sa amo ang kahimtang. Dili pud ko makauli sa ako ang mga ginikanan para mangayo og tabang. Kay maupod ang namat-ana ko ang kalisod. O gani man ang akong mama o papa, mga tigulang na, dapat maalagaan na gyud sila og tarong. Pero unsaon man amo, na kami man, grabe nga nagakalisod pod. Busa sig paningkamot na lang gyud kami, Mami. Tungod sa kabuutan sa ako ang bana, ngit-ngit pa, mulakaw na, bisan lang man gani mga pe, usahay dili na. Magdali-dali gyud siya mangita og trabaho. Kay gusto niya kung naay magpatrabaho, makasugod siya sa insaktong oras. Ang amo ang mga anak, problema pod namo. Siguro Mami tungod gyud kay dili mabitamina ang pagkaon. Mao nga, kadali ra pod mabikil magkasakit ang akong mga anak. Wanang mga makaingong ko usahay nga, mura gusto na ko nga mo suko ba, surrender na. Tungod sa kalisod o sa kadili maayo sa ako ang gibati. Pero sa tanang panahon nga makita na ako ang paningkamot sa ako ang bana, makaingon ko nga siya man gani ang tanang kabugat sa mga pasonon iyang gikarga. Pero bisag kausa wala gyud ko makadungog nga moingon gikapoy na o musurrender na siya. Usa ka higayon, mami, sayo pa sa buntag. Nadungog na ako nga nagyaw-yaw ang ako ang bana sa gawas. Nagdali-dali ko og bangon, mauto nga nalipong na pud ko. Kay gusto na ako makita kung kinsa ang iyang kaistorya nga murag dili maayo ang tono. Pero kabalo ka ba, mami, unsa ang hitabo? Nagyaw-yaw ang ako ang bana nga nag-inusara. Unya pagkataod-taod na tumba. Mautong gitabang gyud na ako, mami. Nanguha ko og dahon sa malunggay. Dayon akong giusap. Unya akong giluwa sa iyahang baba. Kabalo ka nga naulian siya, mami. Ug didto nangutana siya nga naunsa daw kuno siya. Akong giistoryahan nga nagyaw-yaw siya. Ug abi na ko aduna siya'y kaistorya. Pero matod pa niya, wala man ko'y kaistorya. Wala man ko nagyaw-yaw. Di ay kadto, nawa siya sa iyang sarili. Nawala siya sa iyang kaugalingon. Sukad ato, Mami Joy. Magsige na siya og istorya nga. Ginalibak daw siya sa mga tao. Dili na daw siya ganahan mo trabaho. Hangtod nga usahay, udto na kaayaw mo mata. Dito nagsugod nga makita nako ang akong bana murag. Dili na tama ang iyang mga panglihok ug ang iyang mga pangistorya. Kay unsaon, mami, bisan gikan sa trabaho sa kainit sa adlaw. Pag-uli ana, muadto gyud og sapa. Mulakaw kay mangita kung unsa ang masud-an namo. Paminaw na ako nga murag na pas mo siguro ang ako ang bana. Unang problema na ako karon sa laktod nga pagkasulti. Iabot na gyud sa punto nga dili na gyud mao ang ako ang bana. Bisan ang iring iyang istoryahon. O sa kabuntag, nagsayo og bangon abi nako kay maglungag kay nadungog nako ang kaldero. Pero ni kalit og kahilom. Migawas ko kay abi nako na unsa na pod. Didto nakita nako siya nga gikaon niya ang bugas. As in, kinutsara gyud, paspas niya kaon, tunlo niya tubig. Inako na unsa man ka? Abi pa nako og maglungag ka. Nagsigilag katawa. Padayon nagkaon og bugas. Og didto nakaingon ko nga wala na gyud sa maayong panghuna-huna ang ako ang bana. Nag-adto ko sa gobyerno, mami. Angayo ko og tabang. Igo lang ko giingnan nga dadon daw ko nun ako sa mental hospital ang ako ang bana. Kay nabuang na daw ko no siya. Grabe na akong hilak. Kay kung matinuod nga nabuang na ang ako ang bana, mag-unsa na lang kami. Mauna, Mami Joy, nga naningkamot kong nga makasuwat nga mapaabot na ako sa imuha ang amo ang problema. Ang tinuod dili ko pero may makadungog sa imuhang programa kay wala man may radio. Wapod ko'y cellphone. Naamisilingan nga kusog kaayo ang radio. Usahay magpaduol ko. Kay murag mga
0: tulo lang ka metro ang kalayo sa ilang balay sa amoa. So kung kusog kaayo ang radyo, maninaw gyud ko kung dito madunggan ta ka. Tinuod lang, mami. Ulaw man, pero wala ko'y mahimo. Ang tuyo na ako sa pagsulat sa imuha. Mangayo ko og tambag. Tabang. Kung mag-unsa ko, unsaon ako ang ako ang bana. Ilabi na sa iyang sitwasyon karon. Huwag ingon man ako. Unsa man ang angayan na akong buhaton. 13 ang ako ang panganay, 9 ang ikaduha. Walay mahimo ang mga bata. Mauna nga karon, ting-abli na pod sa eskwelahan hapit. Dili gyud maka-eskwela ang mga bata. Kay wala gyud ko'y mahimo. Ilabi na kay ang ilang papa. Dili naman makapangita. Og karon magsige na lagi higda nga ako ang bantayan. Kayo sa kahigayon kalitlag hubo. Kay kuno siya naligo. Pero naara siya sa amo ang kusina. Nagatubang og palanggana dayon tabo nga wala na may tubig. Unya naghubo siya kay naligo daw kuno siya. Para na kog mamatay ani mami. Kung unsaon na nako kaning among sitwasyon karon. Hinaot pa unta ang matambagan ko nimo, matabangan ko nimo, mami. Kung asa ko paingon, mag-unsa ko. Ilabi na kay ako man. Kinahanglan yun usap na ako nga magpahiling sa doktor. Maghinaot ko, nagaampo yun ko permi. Naunta adunay tao nga makatabang sa ako ha. Huwag ang akong pagsulat sa imuha, namasin ko. Napinaagi sa ako ang kaagi, adunay mga tao nga matandog ang kasing-kasing. Naunta, makatabang sa ako ah. Dugan kaing salamat, mami. Magpaabot ko sa imuhang tambag. Tininalang kutob ang imong magtatampo, Mina.

36 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang ala una ng hapon, nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Ayan, thank you for watching kay Jenny Arsenio. Good afternoon daw, watching again from General Santos. Mayong hapon, Ingo ni Lomon, hello daw kay Kolkatog Malito, Kol Solomon Balidong, Kol Singkoy Pangalaya, kana lang daw, o si from Patok Manatad. Shout out sa ako ang uyab na si Jenna Mikalugmok Monson, taga Kiaguan, Barangay Taukanga, Manay. Normina Wakap, good afternoon everyone. Pa-shout out po mami from Pikit. Parang tapos na to, no? Saan pa ba ang hindi pa? Cherry Rose Asino Espinosa. Tapos na ba ito ng SNA Sultan Kudarat? Boss Daisy Cayetano, maayong hapon po. Shout out lang ko dere sa Kidapawan, Alim Street. Pa-shout out po ko sa kauban ako dere trabaho Sibador. Sa Sibador, salamat po. Annabel Felix Madaha, shout out mommy watching from Davao. And also thank you for watching Ruth Kaligunan. Thank you Ma'am Ruth for watching. Good afternoon. Chenelin Irog-Irog, maayong hapon po. Condolence di ay sa Bentulan family diha sa San Antonio, Singao. Normina Wakab, good afternoon everyone. Pa-shout out po mommy from Pikit, Normina Bansilan. Ayon, mga ka-pops vlog, good afternoon mommy. Shout out na ko Tanding family diha sa Butay o ingon man sa Panabo City. Salamat po. Ryan Ibanez Putao, thank you for watching. Mary Grace Kabongbong, Annalyn Adolfo Tapiok. Hello po mami, good afternoon. Shout out sa mga kasamahan ko nga mga BHW na si Phoebe Balinto, Elsa Piang, Vanessa Alfredo, especially sa aming midwife na si Maynalin Buludan, watching from Barangay Kigan. Rofami Camille, good afternoon po mami. Greet ko lang po si Papa Roland Camille at si Mama Berlinda Masumpad Camille. Kay Tita Shela at Yoyo Chulito, maraming salamat po. Jason Andoyo, hello daw sa taga-barangay Lamyawan, Mami Joy from Jason Andoyo. John Rick, good afternoon Mami, shout out ko diha sa Bitanagan, Old Macopa, Manay. O sa ako ang Mama Edna Masanggid o sa ako ang Kuya diha. We love you always, sa inyo kana lang Mami, thanks sa pagbasa. And Christian Gayo, good afternoon, shout out from Purok 5 Paradahan, Barangay San Isidro, Manay, Davao Oriental. Oo nga, eh, murag brown out diha sa San Isidro. Kay tulog man ang ato ang radio diha. Rufa May Camille, request po ako ng song palagi. Jennifer Malintad, belated happy birthday daw kay Princess Sofia Malintad last kahapon, June 1. Thank you sa pagbasa mami from Metro Cebu. Christian Gayo, shout out, unta mapansin ni mo mami. Ayan, oh, hello daw sa Pansag family. Nida Akan sa Kandal, good afternoon. Diha sa Kibayaw Carmen, North Cotabato. I love you all. Eliasar Sumenget, oh, kani, why absent ni? Kaya mo ay nagbantay sa ato ang signal. Milori Obok Manib, hello mami Joy, watching from Riza Manay, Davao Oriental. Murag patay pod ang San Isidro Caron L. Great na ko ang ako ang mama sa Kalinan, Davao City. Miss na kayo na ko sila mami Joy. Nahala uli-uli pod. Og ingon man kay Nicole Antonio, shout out diya sa Lagdik, watching from Talisay, Davao. Og ingon man si Wilbin Kadangdang, thank you for watching. Althea May Unday, hello po Mami Joy, good PM. Pa-shout out po sa aking mama and sa aking mga friends na si Chris Sabiar. Salamat po Mami. Gary Pawin, thank you. Dimas Digamo, thank you. Nicole Antonio, shout out dira Barangay Kaningag. Salamat Mami Joy, watching from Talisay sa Davao, and God bless. Maldita Antonio daw, hello daw siyang mama og papa nga naa sa Manay karon, watching from Bolivar, Davao. RD Boss, shout out. Edwin Banabal Agimod, great daw niya ang Lagungan family, Agingod family og Balidong family. Huwag ingon na ang Banabal family. Salamat sa pagbasa, mami. Mga ka-joiners, saglit lang ha, mubalik pa ang Dear Mami Joy.

44 minutes po mga ka-joiners. Makaraan ang ala una ng hapon. Balikan na po natin ang ating letter sender na si Mina. Magandang hapon sa iyo, Mina. Maraming salamat sa pagbahagi ng iyong kasaysayan. Alam mo, ang bigat sa dibdib, no? Bugat kayo sa dughan ang imuhang problema, Mina. Oo, ikaw, di murag dili maayo ang imuhang pamati. Sa imuhang lawas, walay check-up, o ingam na ang imuhang bana. So, kana siguro siya, napas mo, unsa ba diha, nagutumuman, mo nang naingon anak na siya. Dapat gyud ng imuhang bana, madala na sa psychiatrist, no? Siya ang psyka, maogyoy tamang doktor nga maoy mo tanaw sa iya hakay pag sige man na siya og pangutan-on. Pero kanang magwild na dili na mapugngan manakit o unsa ba diha kanang mga ingon ana dito na gyud na siya sa mental hospital ginadala, no, kanang violente na. Pero kung dili pa naman violente ang imuhang bana, sa psychiatrist gyud na dadon. Pero ambot ba, wala gyud ko nakadungog nga adunay mga libreng check-up or libreng pa-doktor sa mga psyka, no? Wala ko kadungog sa mga ingon ana. So kaluoy gyud ninyo, dapat gyud adunay gobyerno, no, nga mag-atiman gyud sa inyo, ha. Wala mang gud nimo na sulti kung asa ka nga lugar o pero unya tawagan ka nako, Mina. Tapos kanang ikaw dapat makapagpa-laboratory ka, magpa-check ka kung anong permi ka maglipong, basig na akay vertigo. In anak god, lisod ka ayo dalho ng vertigo. Muna nga, bawal ka nga malipasan ng gutom ka ng magutman, dili pod na maayo nga mapuyat ka, magsigi kag kapuyat. Eh, stress, no? Magdungan-dungan na sila. Muna nga, gikinahanglan gyud nato nga kanang mahiling gyud ta sa doktor. So ang akong himuon ani Mina, pagkatapos ato ang programa, tawagan ta ka kung diin ka, taga diin ka aron na matudloan ta ka kung asa ka paingon. Unya naa ka pa bay mga kapamilya o unsa ba, pero kay kung unta duol lang ka diri sa Kidapawan, no? Basin og matabangan gyud ka namo nga mapa-check up lang man kung unsa imuhang problema o ingon man ka ng imuhang bana. Basin og nalipasan lang na ng guto, madala pa na og mga tambal, maulian na siya, no? Kay kaluoy pod. Ayaw lang usa problema ha ka ng imuhang mga anak sa pagkakaroon kung dili man sila maka-eskwela, no? Ayaw pugsa. Kay kung pugso ni mo na, dugang pa na sa inyuhang huna-hunaon. Ingnan na lang ang imuhang mga anak na mga anak, total mga bata pa man mo. Dili pa man siguro dako nga kakulangan kanang isa ka tuig nga dili mo karon usa makaeskwela tungod sa kahimtang sa imong papa og ako, dili gyud ta mo kaya nga itaguyod mo na. Kung di na gyud makaya, kakinahanglan pa og pamasahi ang mga bata, o di ba, mga allowance ana. So mas maayo siguro nga dili na lang usa gyud mo eskwela. Ayaw na lang alang-alang nga kay dugang pa na sa stress o makapadugang pa na sa problema sa inyong panglawas. Ang inyong himuon karon, unahon usa ninyo ang inyong lawas, no? Nga ma-check up o matambalan mo aron maulian ang imong bana o ingon man ikaw. So, aron mapadayon siya og trabaho, kung kumikita na, maka-eskwela na ang mga bata. So sa pagkakaroon, siguruhon gyud usa gayud ang inyohang kaugalingmon nga panglawas nga matambalan mo, mahiling mo sa doktor. So hulat ako pagkatapos ako ang programa alas 2, tawagan ta ka aron makabalo ko kung tagadiin ka asa ka duol, ha Mina, aron na matudluan ka, matabangan ka kung unsa ang angayan ni mga buhaton. Salamat kaayo sa pagpaambit sa imuhang kaagi karon. Kay naa pa may daghang mga buutang mga tao, labi na adon na may mga doktor, dili man sila makatunol og kwarta, pero ang ilahang kahibalo, pwede man nila igasa, itabang sa mga tao nga walang wala gyud. So hulata lang si Mami Mina, ha? Ayan. 11 minutes na lang mga ka-joiners bago mag-alas 2 ng hapon.
Ang pagpaminaw kay Romney Kalinog, shout out daw sa Sitchulanipga, Kalinog Family Madanlo, Tanding Family Pod. Salamat watching from Baganga. Umin Kaligunan, Benny, shout out daw mami, watching from Davao, kumusta mo diha sa Tagabatyano. And Jerry Lynn Tumanggong, thank you for watching. Christian Gayo, shout out daw kay Auntie Nene Pingot. Altia May Unday, pa-request daw siya ng song Sirado. Song Sirado by Bel Mariano daw. Linling Masumpad, maayong hapon po Mami Joy, watching from Davao. Daniel Calextro, maayong hapon. Great ko tanang taga-Kalyungan nga naglanog-lanog ang Joy FM karon. Oo. Kabisita gyud ni sila deriba sa Kidapawan, nang hapit nga naa sila sa Antipas. Oo, maayong pagpaminaw, Pastor. And Grace Madanlo, hello po Mami, pag-greet ako kanilang mamay ngaon na po Pichon. Amping kamo ngaon always, thank you. Lizelle Tipudan Manluyang, request ako ng song Panaginip. And also Roy Sereno, Mami, greet na ako ang anak si Josue McCoy, o greet po na ako si Sarah Jean. Mami nga nagtulog pa. Play ng song Mami, Taksil Kaman. So taksil lang na siya. Patok Manatad, pa shout out ko sa mga kauban ako nga driver ng Baobao dira sa Manay. Og ingon man kay Linsky Katundag Basog, thank you for watching dia sa Mati. Angeline Madanlo, shout out po sa Caraga. Salamat po sa pagbasa Mami, pa-request ng kanta sa wakas. Ayun. Vinsky Lagungan, shout out Mami sa Lagungan and Kabungbong family. And Jemuel Mabayamban, akong igagaw ba sigig pangupong iyahang tiil Mami, tas iyang naong pagmata sa buntag manghupong, ug maayo iyahang naong Mami ba. Unsa yung tambal ani from Bunawan, Davao City po. Wala man po nimo gisulti pila na edad sa imuhang igagaw, o ganong nanghupong man, unsa man ang trabaho, o diba, kay kanang mga panghupong na epektibo kaayo diha ang Bilongga Gold. O, pero dapat mabalan po nato kung nganong nanghupong. O, ipahiling na ninyo sa doktor. For the meantime, kanang Bilongga Gold yod nato, maayo kaayo na sa mga panghupong. O, Patok Manatad, murag tapos na kaayo ni Jaymar Banugan, Jason Limindog, thank you for watching. Piolo Amodo, shout out daw diri sa Mati. Og ingon man na inanawag kay Mary Joy Soto Okoman, maayong hapon Mami Joy, pa shout out po watching from Bitanagan, Old Makupa Manay, pa request daw ng song Ikaw by Yeng Constantino. Nala mga ka-joiners, ato ang mga ka-joiners nga padayon nga nagasalig sa ato ang mga produkto sa Yagi. Gusto ko kamo pahinom duman sa makausap pa. Ang unta, nakapagkidi Yagi na ang inyohang mga baby, mga mami, ha? Kay kabalo mo ka ng mga bata nga nag-take o kidi Yagi vitamins, ligon ang bukog ana, magtangkad, bright, o ganado nga mukaon, sarap ang tulog, o dili, basta-basta nagkakasakit si baby. Sulayin ninyo mga mami, kay ligid mo magmahay. O kung aduna mo yung mga kamag-anak, kakakilala, mga kapitbahay, friends, na nagaantos o rayuma o arthritis, aduna yung mga bukol-bukol, o Bilongga Gold ang tubag ana, ang kasagutan po mga ka-joiners. Kay ang Bilongga Gold tested and proven na gyud na, na grabe nga makatabang gyud na, nga makatunaw sa mga bukol-bukol o ingon man kanang sakit sa kalawasan o kanang rayuma, kanang di nakatindog, di nakalakaw, duhadayon na sa buntag udto o gabi, makaingong gyud mga tinuod di ay. Sulay lang gud ninyo mga ka-joiners. Salamat sa mga nag-text pa bahin sa ganado. Talagang rumaratsada na po ang ato ang ganado, mga ka-joiners. Daghan na kaayo ang nagagamit sa ato ang ganado capsule. Ang kasagaran yun, halos pareha silang isulti, maayo kaayo sa paminaw sa lawas. Makapalagsik, unya kung na kay trabaho, dili ka kapuyon. O, dili ka basta-basta katulgon. Kanang unsa imong buhaton, ganado yun ka. O, unya, maingon na yung hihi,
Labi na ang labing-labing kay Mrs. Oh, importante kaayo to, no? Oh, bisag mga senior citizen. Kalit gyud nagkalagsik. Basta makaganado capsule. Try nyo lang po. Daho kayo na og benepisyo sa ato ang lawas. Ato ang kape kompleto sa pagkakaroon, ang ato ang Yaki Liniment Oil. Nga grabe gyud nang ato ang Yaki Liniment Oil ba. Dili basta-basta lang nga panghaplas. Makaayo pod na og mga sakit-sakit sa panit. Makapaundang na nay samaran, magbutang ka og Yaki Oil sa koton, ihampol nimo dito sa samad, muundang gyud ang dugo mga ka-joiners, no? Bisan og nagngisi na nya butang na nimo hampulan o nya talian he pagkaugma wala na yung ngisi tingala ka asa natong nasamad oh inana na ang birthod sa ato ang kanang kinaham ninyo nga Yaki Liniment Oil Yaki capsule una a kay UTI protection sa inyo hang kidney. Dili ta magka-kidney trouble mga ka-joiners, Yaki Herbal Capsule po. Bisan og once a day lang na. Oo, para kana bang prevention is better than cure. Anong hulaton pa ba nato nga magkasakit ta, nga pwede man na nato nga pugngan. So suportahan nato og mga supplement kay ang atong mga ginakaon sa matag adlaw, dili makumpleto ang nutrients nga gikinahanglan sa ato ang lawas. Mauna nga maayo gyud kaayo nga aduna tay supplement. Ha? Salamat kaayo sa inyohang mga pagsali. Ilabi na diha sa mga taga Zamboanga Peninsula. Oo. Ang ato ang mga produkto kad na mapalit na tanan sa mga Lourdes Pharmacy o sa uban nga mga butika. Kadto mga butika bagong bukas, hindi pa naabot sa mga ahente. Kung gusto niyo magbaligya, magreseller mo, o adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy kay sila ang makasulti sa inyo ha kung asa mo mag-adto para ma-avail ninyo ang ato ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo mga ka-joiners. Kung para ni adtong adunay mga kanang mga constipated, luya, o dili kasabot sa gibati, magpa-colonics mo mga ka-joiners. Diya sa Davao Oriental, ang tabayanan ninyo, no? Kay mabalik diha ang ato ang doktora. Mabalik ang ato ang colonics diha sa Barangay San Antonio. O karong June, no? Mga tunga-tunga sa June. Hulata lang ninyo kay mahibaw anak ninyo pinaagi sa Joy FM diha sa Caraga nga ilahang istorya sa inyo kung

Nga pagsalig ninyo sa ato ang mga produkto. O gaingon man ang pagsunod sa ato ang programa, ang Dear Mommy Joy, o ilabi na usab, ang kilikin nyo po, paminaw ninyo ang tinig ng bayan, gikan alas 5, ngadto sa alas 6, o alas 6, ngadto sa alas 7, dayon ang ato ang alas 7 balita. Din lamang sa 102.3 Joy FM, o simultaneous na sa Pangil Bay o ingon man sa Davao Oriental. Makabinipisyo to og mga balita, ilabi na kanang national issues ng mga ka-joiners, no? Naunsa naman ang atong gobyerno. Oo, nagkabuang ang ato ang mga gipangpili ng mga senador. Wala na, halata na gyud kaayo nga pamulitika na gyud ang ilahang ginatrabaho. Wala na sila naghuna-huna sa katawhan kung unsaon nga makatabang. Mauna lagi kanang magsunod og politika tungod dili tungod kay para motabang sa katawhan, para na sa ilahang mga personal nga interest. Oo, karon adunay uban nga medyo nag-alik-alik, nag-alisto-alisto kahi kabalo nga gipang susi. Pero kung matagad po ninyo kanang pabor sa administrasyon sa nasyonal, awa gyud na unsa. Pero kadtong mga dili nila kaalyado, patyanay lagi sila ron. Nahala. Mauna nga, ingon ako sa inyo, di na ta musalig sa gobyerno karon. Oo, maningkamot na ta. Magtanom ta mga ka-joiners, kay ulan naman. Ano magsaging diha, kamote, para mga lagutmon. Oo, kay kung dili, mamot ang panahon, nga gutumon ta ani. Tanang mga palaliton, mahal na kaayo. Labi na karon, abri na pod ang klase. Ay nako, mauna kung tamad ka, magutman gyud ka. Kailangan madiskarte ka. O pag madiskarte ka, daghang kang mahuna-hunaan ng mga pamaagi kung unsaon nga mabuhi ang imuhang pamilya. Salamat kaayo sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim. Sukran. O sa tanang nagasunod sa 87.7 Joy FM diha sa Pangil Bay, Misamis Occidental. Sa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. Sa 105.7 Joy FM sa tibuok Davao Oriental, kaugan nato dito si Dan Dalandan. O siyempre dinhi sa North Cotabato, 102.3 Joy FM lang gihapon. Salamat sa kung asa man makaabot ang ato ang programa. Thank you so much po sa inyo. Mag-amping kita kanunay mga ka-joiners, dili kita makalimot na pirmi mga liya sa kahitasan, buntag ba lang sa ato ang pagmata. O bago kita matulog, kay siya lamang ang labawang nahibalo kung unsa gayod ang angayan para sa atoa. Daghan kaayong salamat. At huwag po tayong makalimot na lagi pong magpasalamat anuman ang meron tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin, lalo na po ngayong araw na ito. Sana nagawa po natin ang tama. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa po tayo ng mabuti at patuloy po na umasa sa panibagong araw ng ating mga buhay. Alam nyo mga ka-joiners, gusto ko lamang po sabihin po sa inyo, ulitin ko lamang po sa inyo. Kaning bilongga gold mga ka-joiners, alam ba ninyo, no? O kabalo ba mo? Kaning bilongga gold, nga nung ginabalik-balik yun nako ni mga ka-joiners sa pag-istorya sa inyo ha. Kay tungod, epektibo kaayo kini, ilabi na kung nagaantos ka sa rheuma o arthritis. Kung naghubag na na, dili ka na makatindog, duhag yun na buntag udto gabi. Kay paspas nga ayo ka, no? Matunaw pud na sa mga bukol-bukol o ingon man ang sakit sa kalawasan. So nganong bilongga gold, tested and proven na pud na mga ka-joiners. Dili lang basta gina-istorya namo sa inyo ha, agi na pud na namo gyud kung unsa ang bertod o dakong tabang ang bilongga gold. Sulay lang ninyo, subukan nyo lang mga ka-joiners, bilongga gold. Salamat po sa inyo. Mommy Joy po, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang hapon.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Koji Quietening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang atong atay, dunay dakong trabaho, aron mabuhi ang tao, pipigil lang sa mahinungdanon na trabaho ni ini mao ang pagsala sa mga hugaw, toksin o hilo nga nasod sa atong ginhawaan. Ang paghimo sa red blood cell og daghan pa. Aron maprotektahan ang imong atay, maayo kaayong himuong food supplement ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Kung diin pure turmeric ang sagol ni ini, nga mapalit na karon mga higala sa mga butika sa inyohang lugar. Nasuta sa mga pagtuon nga halos tanan sakit sa atay, kayang batukan sa turmeric nga naa sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ayaw ninyo kalimti kay dako kay na og tabang. Pipila sa balatian sa atay mao ang cholecystitis o paghubag sa gallbladder tungod sa gallstones. Ang gallstones dili makalikayan nga mahulma o matibuok sa gallbladder tungod sa kadaghang hinungdan. Hilabi na sa walay kontrol nga pagkaon sa mga unhealthy foods mga higala. Dili kasabot ang magsasala ang abdomino. Ayaw lang kabalaka kung nakakaon ka og tama nga mga pagkaon sama sa taas ang fiber na makuha sa prutas o gulay. Likay lang usab ang sobrang stress og pagtumar kanunay sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Timan igid ng Bilongga Gold Herbal Capsule mga higala, daghan na ang nakasuway ana. Pero mas maayo gyud kay kung aduna kay nay mga bukol-bukol og kanang mga panakit sa kalawasan, sakit ang imong joints, na maga ang imong mga tiil, dili kakalakaw. Nako, himuo agayadayon ang pag-inom og Bilongga Gold makatulo sa usa ka adlaw, makaingong gyud kag wa ka magmahay. Tinuod yun na mga higala, kay bisan pa man kami, daghan yun bigi na painom ana, o nagsota yun na mo, na kanang dili makalakaw, nakalakaw. O nang maingon min sa inyo mga higala nga, sulayira good ninyo. Kay kung di ninyo sulayan, dili yun mo, makabalo kung unsa resulta. Hilabi na kung naoperahan ka na sa gallstone, mahinong danon nga nagatumar ka sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay makatabang kini sa pagprotekta sa imuhang atay. Kay nga no, wala na may musala sa imuhang mga ginakaon. Munang luoy kaayo ang imuhang atay. Kaya importante na aduna kay Bilongga Gold matag-adlaw. Unsa bay sintomas sa paghubag sa gallbladder mga higala o cholecystitis tungod sa gallstones? Pipila ni ini ang grabing kasakit sa tiyan. Nang diha sa may ubos bahin sa tuo sa imuhang mga gusok, oo, o ribcage, o kutukutupod, no? Sakit nga gikan sa tuong bahin nga dili masabtan. Kasagaran kini mo atake, hilabi na kung makakaon ka og pagkaon nga dunay taba, mga pinirito, hilabi na ka ng karne kung imong hawiran ang tiyan, nagagahi, good ba? Unya magsuka-suka ka mga higala, hilanat og uban pang balatian nga di ka kasabot. Human masuta sa doktor kung unsa nakadako ang gallstone o bato sa inyohang abdo, isugyot sa doktor ang pagpaopera. Ang pinaka-latest na operasyon karon mao ang laparoscopy. Oh, kadungog na mo ana, laparoscopy ka ng dili kahiwaon, no? Oo, tusok-tusok lang. Doon ay mga kaso nga kaya pa sa mga alternative medicine, hilabi na ning luyang dilaw. Kana kung gagmay pagyud kaayo. Oh, mumauna nga sulayan ninyo kaning Bilongga Gold, mga higala, tungod sa pagka-epektibo ni ini. Doon ay anti-inflammatory effect ang luyang dilaw. Doon ay katakos nga mapagawas niya ang bile o kadtong fluid nga kulay green nga naa sa gallbladder o abdo. Inana siya ka-epektibo. Ang trabaho sa abdo nga makita sa atay, ang pag-digest sa mga nakaon nga mga fats o kaning taba. Mausab kini ang naga-neutralize sa acid, mga higala. Ang nakanindot sa Belonga Gold Herbal Capsule, kay bisan pa ang laing hinungdan sa pagkasakit sa tiyan, mawagtang usab.
0: Sumala sa Journal of the American Chemical Society, ang turmeric na mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer, o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: The best to me, call me Chiki Yaki. Hindi na lang takotob, ha? Kung ado na kamay mga pangutana, ado na kamay mga suhestyon, o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. Chiki Yaki, the best
3: to me. Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
3: Mommy Joy.

2:25 ng hapon mga ka-joiners. Pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Lagirong Gerald Naminaw. Shout out sa Mongkayo. Kay Del Magbutong. Good afternoon. Hello kina John Magbutong, Kim Magnaos, Vil John, Lorville, Joanna Magkidong Mabayamban. Salamat po sa pagbasa and coming from Jokoy, Poten Langag. Javelin Banabal Balante, maing hapon din ha. And also kay Rose Saliling Manapos. Good afternoon, shout out. Watching from Sinapangan, Libungan, Cotabato. Ayan, hello, may hapon din ha. Jovan Malito Husto. Good afternoon, mami. Shout out lang ang Husto family, Malitok family. Thank you. Ang pagbati mula kay Jovan Husto ng Matia.

Hello kay Nor Bint or Bint Esmael, watching from Saudi Arabia. And hello din kay Jaymar Banugan from Bantawon. Magandang hapon po. Judy Ann Adlawan. Shout out si Boss Cayetano din ha nga sign. And Patok Manatad. Maying hapon din ha. And Kisan ha si Mama Luba. Mapia Malolem, shout out sa Pagalungan. Jerboy Punto, good afternoon and God bless po. Jimwell Mabayamban. And Patok Manatad, request ng song Ikaw Pa Rin. Good afternoon sa mga taga Binaton, labi na gayod kay Grace Madanlo din ha, no? And also kay Jaymar Banugan, shout out from Bantawon. Good afternoon, request ng song Maghintay Ka Lamang. Thank you so much po. Alas 2:28 ng hapon mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkiruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kiliyaki na ang ilang vitamins.
2: Baby pa ko sila, pinagang pailang kiliyaki vitamins.
3: Nasa pa-ipertabos sila sa kiliyaki vitamins.
2: Kalunay na maunol.
4: Yan ang Kiliyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
5: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
6: Nina, kita man ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
5: Nagamintin kay Gapon sang Serpentina?
6: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
5: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
7: Anga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon priba.
8: Mano di ay pre.
7: Mula hutay, ugdugay pre. Bisan ng mga senior citizen nga hinay na pre.
8: Mapuhi pre. Nga pre, imgisuwa.
7: Alangan pre. Anga lagi.
8: Uki kaayo. Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
7: Ganado capsule pre.
8: Sige pre, adto na ko. Kay mapalit na ko ganado capsule pre.
9: Ganado capsule. Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
10: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
11: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kiliyaki Vitamins. Ako rin, everyday, Kiliyaki. Me too, Kiliyaki Vitamins.
10: Yan ang mga batang Kiliyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kiliyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Mommy Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Joy FM, basta Joy and Joy. Oras po natin, 8 minuto mga ka-joiners bago pa sumapit ang alas 3 ng hapon. Siyempre, magpapaalam na sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Maraming salamat po sa pag-uba na launa hanggang alas 2. Nakakasama natin ang ating mami. Alas 2 hanggang alas 3 naman ang ating greetings and song request. Thank you so much. At bago pala tayo magpaalam, ano? Hello di ay sa mga faculty and staff din sa Kolehiyo de Caraga. Naminaw sa atua, hamuntik ng makalimtan. Yan, hello po sa atong mga teachers and students din ha. Maayo nga pagpaminaw, daghang salamat.

And syempre, hello kay Nanay Lucia Diraza. Punuan sa Tower Bagumbayan Magpet North Cotabato naminaw sa atua. Salamat po Eli. Mayong nga pagpaminaw din ha nga side ha. Alright mga ka-joiners, wala na po tayong oras. Maraming maraming salamat po sa pag-uban. Launa hanggang alas dos. Nagani ko ka-uban na to ang atong mami no. Alas dos hanggang alas tres naman ang ating greetings and song request. Thank you, thank you. Siyempre ka-uban na to din ha sa Caraga Davao Oriental si Dan Dalandan sa pangalan po ng ating mami Jo. Ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat ug amping-amping. Maayong hapon, Tibuok Kidapawan City and South Central Mindanao.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mga igalo, maayong adlaw na. Usap ka na itong tanan. Ang kumusta naman mo? Kami permi nagapanghinaot nga anaa ka mo sa maayong panglawas, permi mga higala. Kay kaning atong tulumanon, nahulog man kini sa ato ang panglawas. Kay nga no, yaman ang kalusugan ingatan. Kun Yaki. Atod ka nato sa Yaki Herbal Laboratory, tigama sa mas epektibong mga produkto, ang Yaki Herbal Oil, Kili Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap o Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap o ang Yaki Herbal Capsule, kining mao mga produkto mas epektibo dapat subukan nyo. Usahay mga higala, matingala ta nga bisag unsay ato buhaton, murag habol man ang imong utok, purol habol man, kutsilyo purol, murag kutsilyo gyapon murag purol lang ato ang utok, murag makaingon ka sa imong kaugalingon, nabugo naman siguro ko, niya bright di ay bitaw mga higala, puwera ko medya tuhod kini, wala ni mo nabantayan na kulang ni di ay ang imong nutrients sa imong lawas ha? May nalang gani kay og may bana ka, di ka makalimot sa pangalan sa imong bana. Nasayod ka ba na ang Yaki Herbal Capsule kumpleto sa mga nutrients na gikinahanglan sa tao? Sama sa vitamin E, usa kini ka antioxidant na magaprotekta sa cells, sa mga nerve, padulong sa utok, maunang mga taong dunay Alzheimer's disease. Ninatagaan og daghan vitamin E. Nakabalo ba mo anang Alzheimer's mga higala? Lintanon, bisag iyang pangalan.

0: ini ang naga mintina aron healthy ang nerve cells. Gina-increase ni ini ang mental alertness, naga-improve sa depression mood ug naga-prevent sa memory loss. Importante usab ang folic acid, naga-control sa homocysteine, kanang homocysteine level sa dugo. Daghan usab food for the brain nga ginatawag na dali nimo makit-an sama sa mani. Sweet potatoes, grains o green leafy vegetables. Kanang mga green nga mga gulay, mga higala. Muna kung dili nimo na makuha sa imong ginakaon, matag adlaw, ayaw pagka problema. Mauna nga ginarekomenda namo kaninyo nga magtumar og katulo sa usa ka adlaw aning Yaki Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika nga duol kaninyo. Kay ania kining naa sa Yaki Herbal Capsule, kining tanan natong ginahisgutan nga mga sustansya nga gikinahanglan sa atong mga panglawas, mga higala. Mauna nga among ginaingon nga suwayi kana ninyo. Kay aron inyong mapamatud-an. Kay kung dili man gud nato masuwayan, dili tana, dili nato na mapamatud-an. Diba? At least isa ka semana kung suwayan lang ninyo, ha. Pero kung makita ninyo nga nakaayos sa inyo, mo nang ginaingon na mo nga mintinaha kana ninyo. I-appeal na gyud nato sa ato ang budget sama sa bugas. Tungod kay mo ka na ang magkumpleto sa ato ang bitamina nga gikinahanglan sa ato ang panglawas. Busa mga higala, buot na mo nga masayran kung unsa nay nahitabo kaninyo sa adlaw-adlaw nga atong panag-uban dinhi. Nakahatag ba kami og maayong impormasyon kaninyo? Natuman na ba ninyo kaning among gina pamalihog kaninyo para rapod sa inyong kaayohan? Mga higala, kung aduna na napamatud-an ninyo, palihog, i-text lang ang 0928-6767031. Ania si Kuya Loy, atong paminawon kaning mga mensahe sa mga nakagamit na sa mga produkto sa Yaki.
1: Mami Joy, sa mga na-text ato ang text line, text gikan sa number 0910985497. Hello Kuya Loy, Mami Joy, salamat kaayo sa inyong produkto ng Yaki Herbal Oil kay ang katul-katul sa akong anak na wag tangyod, ako lang gihaplasan sa Yaki Herbal Oil. Mao itong text gikan sa cell number 0910985497. Text gikan sa cell number 0910996274. Mami Joy, Kuya Loy, salamat gyud kay sa inyong produkto nga Yaki Herbal Oil o ang Yaki Baby Soap. Kay nawala gyud ang katul-katul sa ako ang pag-umangkon. Si Clean Boyless din ni Kuya, diri sa Bataan, Compostela Valley. Mao lamang kato, Mami Joy, mga text nga ato natagaga pagtagad. Wa na katay igong oras atong tulumanon. Yaman ang kalusugan, ingatan, idalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tigama sa mas epektibong mga produkto. Ako si Kuya Loy.
0: Ako po si Mami Joy. Daghan kaayong salamat sa pag-uban ninyo kanako. Ayaw kalimti, yaman ang kalusugan, ingatan.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Karaga.

0: 105.7.
1: Hello po, ako po si Abby Willard.

0: mga kids, tidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, tidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
1: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
2: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati sa pitsatiil, mga isa kung makainom ko ana lagsik kada akong lawas sormente. Kanang lihok ko pero sa balay ba, mag-inom na gud akong bana na pagpahulay sa gud bibir, bro, nalipon lang ako sa imo ng tanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay,
1: itong pamati. Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
4: Ikaw na! Joy
5: FM! Ay, unsaon mo ni Uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
6: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi dira, Pads. Unsa pa yaba nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services na pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, ug uban pa.
5: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige! Muad to na ko dito. Asa ba sila makitan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth Yakap.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
3: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nangitawag cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos sa phone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account, o iCloud, unlock, reformat, reprogram, o download sa music, games, o apps. Dili mo charge, no signal, o no power. At tunadayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad, o barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos Cellphone Repair, accessories, and download. Makita sila at back sa Joy FM Station. Puro close, Poblacion Caraga. Ang ilahang Manay branch, makita tapad sa BPI, o at back sa checkpoint. Lanos Cellphone Repair, accessories, and download summer promo. Pina-optic na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lanos Cellphone Repair, accessories and download summer promo. Afternoon

0: Oy, Nak. Unsa man ni kuha ni Mus Glado sa inyong exam? Hasta man gumayaan eh. Duh, absent. Unsa'y absent? Absent ka sa inyong exam? Duh, dili pa, oy. Ang akong katapad mo'y absent.
1: Basta, Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
5: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom naa nay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naa na ta karon bag-o nga kapsul, kaning Ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining Ganado kapsul makahatag yun pud ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning Ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang Ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, Ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Subaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakuling Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bean Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo Sakatil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Ikaw na! Joy
8: FM. Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
2: Afternoon Joyride.
9: Afternoon Joyride.

0: 107.
1: 105.7.
2: Importante kaayo ang calcium o iron sa tuang lawas. Ang calcium nagapalig-on sa kabukugan ug masuklan ang balatian nga osteoporosis sa mga idaran nga sakit sa likod ug mga lutahan ang suliran. Kung anemic o kulang ka sa dugo, importante kaayo ang iron. Ani ana ang Olifera C Herbal Capsule. Pagtumar ni ini, isip food supplement, 3 times a day. Olifera C Herbal Capsule. Para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
3: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
4: Pinuodin na iya.
5: Kumusta na ron?
4: Wala na ni bukol.
5: Unsa ka dako itong bukulin?
4: Maranag ka ng tignan kita sa kamot na to.
5: Unsa ka itong bukulin mo ato?
4: O na, naniinom ko ato. Upat lang ka iskab ya.
5: Unsa klaseng produkto sa Yaki?
4: Yaki Capsule. Nagihap lang sa mapunan ko sa iyan Yaki oil.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Ikaw na!
8: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
9: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Kanami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
6: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nangitawag cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos sa phone repair, accessories and download. Services offered. LCD replacement. Basag nga screen. Ilis o bagong battery. iPhone o Android. Bypass Google account o iCloud, Anak, Reformat, Reprogram, o download sa music, games, o apps. Dili mo charge, no signal, o no power. At tunadayon sa ilahang shop, paspas, di kalidad, o barato nga servisyo, salig sa eksperto. Lano cellphone repair, accessories, and download. Makita sila at back sa Joy FM Station, Puro Cruz, Poblacion, Caraga, ang ilahang Manay Branch, makita tapad sa BPI, o atbak sa checkpoint. Lano cellphone repair, accessories, and download. Summer promo. Pinaabtik na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lano cellphone repair, accessories, and download. Summer promo.
2: Afternoon Joyride.
0: Afternoon Joyride.

0: 105.7.
1: 105.7.
2: Joy FM. Usa sa daghang nutrients ang imong makuha sa olivera o kalamunggay, ang lysine. Ginasiguro niini nga sakto ang calcium nga mahatag sa lawas. Ang lysine makatabang usab sa paghimo sa collagen nga maui ginagamit sa cartilage, sa bukog og connective tissue. Ang lysine nagatabang sa produksyon sa antibodies, hormones og enzymes. Ang lysine usa lang sa nutrients nga imong makuha kung nagatumar ka sa Olivera C Herbal Capsule 3 times a day isip food supplement. Pag Olivera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli, mabibili na sa mga butika.
3: Oops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gid ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
4: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
5: Kanang ano, magod akong manghod ba? Magagwa siya, daghante sa pangos. Dihapya siya mo, Yaki, uwin, sa gagabiin. Dali lang ang naulian, ako po, lintis lang ko. Dapod akong ginhapla, ako mamang, ang po ganun, dapod akong gamit.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
6: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
7: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
4: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
9: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na ka bala ka? Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.

0: 105.7
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: So sir, pasayo ako sir, wagyod na ko dahil ang break sa imong sakyanan. Unsaon na lang manadong, nabi ako'y lakaw karon. Ay, huwag ka bala ka sir, ako mampungi pakus ganang serbato. Put put. Happy trip sir.
3: Basta Joy, enjoy
0: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
7: Na ko'y igagaw nga, nangupo ang TL, diretso na abot na dere.
8: Oo.
7: Ikaw, pag-testing nung sa Bilonga, masig makamalibre ka, eh wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Naayo?
8: Duha kapad lang ngayon,
7: Gino? Duha kapad, wala na yung lahing kay Wamel Kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
8: Oo.
6: Mau ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Bilonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
10: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na ka bala ka? Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglan ng papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 o 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
11: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
0: Afternoon Joyride.
1: Afternoon Joyride.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic class. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic class. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga Salog sa Buanga del Norte. Gisabunan lang og yaki baby soup o gihaplasan og yaki herbal oil.
3: Patinood niya si Tuya kay mga bang anak ko, nagunti siya binagmay siya natapong katong tiyan. Pwede na pa kung anak kung sabon niya kita po. Pwede na kung siya kuwel bitaw. Maura to siya kung hindi aplasan na yun na kung siya sabon ng yaki. Nawala dito yun yung mga nuka-nuka. Kaya sa araw na ko to siya pagbutang.
2: Yan ang yaki herbal oil o yaki baby soup. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessive Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lang, mang nasulayan ninyo
5: dito sa Joy Enjoy.
6: Unsa on man ni uy?
7: Oy, Mads! Unsa may problema nimo?
6: Ha, hi, Pads. Imong ina anak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut-unta gani nako kay nag-absent ta mangud siya sa klase.
7: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads. Na kinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Na, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi nila, Pads. Unsa pa yung banila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services na pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gino-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa ba sila makitan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. O mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Afternoon Joyride.
10: Afternoon Joyride.

0: Yoshi, Chiki, Yaki.
1: Hello mga higala, ani ana usab ta, ingon na pod na sila Mami Joy na pod ni. Mga higala, abi ninyo mas maayo kung inyog yung atngan. Kaning lima ka minuto nato nga ato ang ginahisgutan. Kaning atong programang Yaman ng Kalusugan ingatan. Dako kay nagikatabang sa ato a. Kabalo mo ako man, bisan man kun ako samtang naga istorya sa inyo. Ako man malingaw ko sa akong kaugalingon kay makaingon ko nga oops kini wala pa nako ni nahimo o di ba so ato ning paminaon ha dalit ka nato sa Yaki Laboratory nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil usa kani ka alternative medicine kini Yaki Vitamins hermosa konje whitening soap Yaki Baby Soap Beauty Soap ug ang Yaki Herbal Capsule syempre ang ato ang Coffee Yaki 7 in 1 ang maong mga produkto mas epektibo dapat masubukan ninyo ang Yaki Liniment Oil epektibong tam sa mga samad o skin allergy. Usahay dunay infection sa panit na dugay maayo magsigi o balik-balik. Kung doon na kaniini mga higala, mas maayo nga imo usa tan-aon ang imong lifestyle. Basin poor ang imong hygiene. Oo, basin poor ba? Dili five. Kanang wala na matulog na lang tagwa na ihugas-hugas, wala na ilimpyo-limpyo atong mga kuko. In anak good, wala na tayo ligo-ligo. Wala na tayo toothbrush, pastilan. Dili ka nagapanglimpyo sa lakton nga pagkasultig. Dili ka nagapanglimpyo sa imong panglawas. Mukaon ka o makapasamot sa balatian. Hilabi na ang bulad. Ginamos, talong o sobra katamis. Mga higala, ayaw yun ninyo maliita ang inyohang kaugalingon. No? Nga maingon mo kay magsigi lang mo gulay, kay pobre mo. Wala mo nakahibalo nga ang pagsigi og ka og gulay makapataas na og kinabuhi sa tao. Naigi feature sa TV o oh, 118 years na siya ang iyang edad. 118 na ang edad o sa kababae nga okay ni unya galakaw pa. Ingon niya ang sikreto sa iyang pagtaas nga kinabuhi mao ang pagkaon og gulay. Dili gyud siya mukaon og karne mga higala. Kung naanda na nato ang pagkaon og mga dili maayo, siguro mag kuan na ta. Maghinahinay na ta og bag-o. Kung naanda ni mo kinilikay na hinuon ang pagpang og ganing enetika. Balikan nato mga higala kaning hinungdan sa mga pagkasakit nato kanang dili pagpanghinlo sa kalawasan. Likayan nimo ang pagkaon nga dili makaayo sa panglawas og syempre hinlo gyud ang ato ang lawas. Ang pigsa mga higala kung ma-infection na kini, magnana na kini. Inig mo nana na gani ni, maunong sakit na kaayo. Ilabi na katong nana nga adunay sagol nga dugo, magmut-mut na siya mga higala. Ang dermatitis, magpula kini. Usahay allergy sa sabon, chinelas o gloves. Ang eczema, kung ang samad nga nagabasa o dunay nana, katol, eczema na kana. Ang alipunga o saka fungal infection sa mga tudlo sa kamot o tiil. Inana na nato dapat sabton mga higala. Ang maong mga balatian kayang tambalan ka na sa Yaki Liniment Oil. Ang imong himuon lang, limpyohi ka na, trapuhi o limpyo nga panapton, basi gihugasan nimo. O niyang imong trapo, hugaw po, maura po gyapong istorya ha. Mas mukapyot na tong kuan. Mga germs kay limpyo na gud ang samad. Kailangan malinis po yung mga gagamitin natin. Limpyo nga panapton o haplasi dayon sa Yaki Liniment Oil. Kung dako-dako na nga samad, pagbasa o cotton, gapas, unya tapot dito sa baong samad aron mahumulan ka na siya o Yaki. Matag karon og unya aron dali mamatay ang kagaw nga mo ay hinungdan ni anang imuang gibati. Dali nawala ang sakit ug hubag sa kamot ni Jennifer Anunag taga Pinag-an Ormoc City Lady. Naghaplas lang mga higala og Yaki Liniment Oil.
2: Sakit na ako sa tubig ko ka kuan kay moral ni burot kay kalit. Naginilak na ko niya, nagulo na ako ba, nagpalit na gunta ng Yaki. Biya to lang si tingan niya. Kuan may si Minotos, kuan na ang sakit. Hindi ko na kanindot ba ani eh. Pasalamat ko si Ginoo ka. Iubanan ang panalangin ng inyong produkto ba. Nindutan ko kayo. Salamat si kayo.
1: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya pero Naabot na po dang ato ang oras, mga higala. So dinhi na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uban, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-676-7031. Naku po si Mami Joy, maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Karaga.

0: Ang lisod sa imong tawanan ka, kay kung mahubog ka, makalimot na yun ka sa kuha.
1: Dili na tinood si Tart. Uy, ang tinood gani, ang kaganiha pa ko sige huna-huna, ugun sa imuhang pangalan.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good, okay magod akong lawas. Kaya akong mga gibati-dati, sakit sa tiil, mga siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas or minti. Kaya lang, lihok ko sa balay ba, mainunan na ko na akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
8: Kung ako, kung pare ba nga akong ipatistiyong kod, sa tingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-fix sila yung asawa. Ang tingala yung asawa lagi nga matay, murag agresibo naman ka. Ana siya sa embana pa yung misis. Nga karoon kay, siyempre na ang edad, 63 na yun. O yung pagkagaatlaon, kay siyempre, nga naman siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, nanginahan na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nangisog na damit niya. Nga karoon na tingala naman siya nga, pre, traffic is ka ng gawin ba, kadlaon ba, kay pagkagaatlaon. Law na baka nang gusto din muna agyod pero umuoy mo kang mag-relax ka relax mo kaya ako mabur halos di naman mapalong
9: masang ipatay ko nang saya
8: ganado alas sila patay pasalamat in town si Marini mo prick.
10: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
12: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na ka bala ka? Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kumpleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 o 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
3: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
13: Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM.

0: 105.7
1: Joy FM. Hello po, ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Importante kaayo ang calcium o iron sa tuang lawas. Ang calcium, nagapaligon sa kabukugan o masuklan ang balatian nga osteoporosis. Sa mga idaran nga sakit sa likod o mga lutahan, ang suliran. Kung anemic o kulang ka sa dugo, importante kaayo ang iron. Ani-ana, ang Olifera C Herbal Capsule. Pagtumar ni ini, isip food supplement. 3 times a day. Olifera C Herbal Capsule. Para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga. Sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store. Ma'am Yer Masumpan Store. Ma'am Vier Masumpan Store. Basok Store. Luna Store. Sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store. Sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store. Sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
4: Ay, unsaan man ni uy?
5: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
4: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent naman mo siya sa klase.
5: Ah, mo ba day, Mads?
4: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
5: Na, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
4: Uy, nindot lagi nila, Pads. Unsa pa yung banila nga serbisyo?
5: Daghan pa sila og services na pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
4: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gino-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
5: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
6: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
7: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
6: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
2: Rock Rockan sa Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM.

0: nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka na'y umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala na'y pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko'y Okira Coffee ang akong kapikaron. Ulaton pabadiay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tingaw din na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ra dako tong bukol len?
2: Maranad ka nang tudlo bita sa kamot na to.
3: Unsa ra kining mo ato?
2: Oh, na ni inyong ko ato. Upat lang ka istabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nga gihaplasan na po nako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Subiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, upirahan.
6: Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mami habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema, mami. Uminom ka ng Olifera C Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo at sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig. Kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malungkot Gay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikery, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 107.
1: 105.7. Joy FM.
2: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
3: Sana kay kung pamba nga na gastro, pamati na ko ka ng gusto mamatay na masiguro po ani. Man nakabati na ko sa radyo, yun na ko nga, isingan daw na ako ning ano Yaki. Noto, so nag-Yaki ko, at buro kagurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon din makasuloy-suloy na ko ka ng atura isa sa una, di na ang sigot ang bana.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Dakuang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magbet, Cotabato, humanawagtang ang ilang mga balatian.
3: Kanang ano ang good akong manghud ba? Magagawa siya, daghang kesag pangos. Dahil siya mo, Yaki, uwin, sa gagabiin, balik lang ang naulian. Ako po, dentist lang ko. Wapod akong ginahaplar. Ako mama, ang hapod ka lang, wapod akong gamit.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy FM!
4: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos cell phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nagitawag cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos cell phone repair, accessories and download. Services offered. LCD replacement. Basag nga screen. Ilis o bagong battery. iPhone o Android. Bypass Google account o iCloud, unlock, reformat, reprogram, og download sa music, games, og apps. Dili mo charge, no signal, og no power. Adto na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad, og barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos cell phone repair, accessories, and download. Makita sila at back sa Joy FM station. Puro close poblasyon Caraga. Ang ilahang Manay branch, makita tapad sa BPI, og at back sa checkpoint. Lanos cell phone repair, accessories, and download summer promo. Pinaabtik na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lanos cell phone repair, accessories and download summer promo.
6: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Kapribay, ayaw paglihok, pagpili. Unsa man ang imong gusto? Ang imong pitaka o ang imong ulo akong buhakon?
1: Eh nga, ikaw na'y bahala dong. Parihara man ang way sulod.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
6: Kung ako, kung pare mga akong ipapistipod, di ba mag-istorya mang gundi mo, anay ang misis nga, so, puro ninyo, istorya nga, wala naman may mahimu, istorya naman ang inyo ha, huna-huna rin na.
7: Kung saan ipatay ko ng saya?
6: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito, tingala lang niya, sa naman, murang nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo murang agresibo na ba? Kung saan ginatik niyo mo, saan, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagyaan naman ako, saan, kanit piniwalay ditiktuan ito eh, pag-condition sa lahat. Was pre, alay sa isa na nang tingin ako ganado pre, tingin ni pre kay mo na ako usahay magdamit kay labi na ka na maglalis usahay kabalo ba yata sa itong misis na usahay matingala naman naman siguro ipalabi ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuton igi na mag-hikap kaya kaya pagkabuntag yan to alay ko alay kaya ka pre salamat kay pre ako kay pasalamat marinig mo yan nadiligan ng bulat ba.
8: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
3: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mommy habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema. Mommy, uminom ka ng Olifera C Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo at sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig. Kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malunggay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na! Joy
10: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track. Test the program offered, Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered, internal scholarship under Dr. Arresio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong Program, TES, Tertiary Education Subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
3: Siguradong enjoy ang inyong gabi kasama ang Evening Joyride.

0: 105.7.
1: Joy FM. Sa panahon karon, daghan na mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga-Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
3: Na ko'y gagaw nga, nangupo ang TL, diretso na abot na dire.
4: Oo.
3: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig makamalibre ka, eh wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
4: Duwa ka pad lang yan,
3: Dino? Duwa ka pad, wala na yung lahing kayo. May kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
4: Oo.
3: Okay man.
2: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mami habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema, mami. Uminom ka ng Olifera C Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo. At sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig, kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malungkot Gay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sibaganga, New Pharmacia Prema, Alfaid Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bean Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic class capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic class. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nag-iingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic class. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic class.
7: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy
8: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na ka bala ka? Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kumpleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglan ng papeles, o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 o 0995-510-9148 o if

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Na ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho niini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mupatay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Maokong kusog ang imuhang immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso o ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili man gyud ba perfecto ni ato ang lawas mga higala, no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mao na nga mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo og gyud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klaseng mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pangdepensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw, madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo, ubisan sa kinatao, sa lalaki. Basta bag-o pa naputol, mamahimo pa kining, idugtong o isumpay, ug murag walay na hitabo. Basta sa pagkaputol, diya-diya dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, oho, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imong immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsamad nga mga hinungdan pa diha. Busa mga higala, tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T-cell, B-cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics, ileocecal valve, ileum o Peyer's, Patches, liver, pancreas, respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga higala. Perteng daghan ang system. Sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kay bisan sa ato ang trabaho, mga paperworks, or unsa may paghimuon, kinahanglan, aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong party sa atong internal organs, dunay kanya-kanya nga trabaho, mga kababayan. Aron mabuhi, nga himsog ang usa ka tawo, kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo, labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timan iusab na kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab duna kay igong pahuway og nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imong sistema ang mga nadaot ng mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya kanang mahinanok og katulog na maayo kaayo ana pagkaugma. Kay na-repair man tong imuhang mga nadaot nga sistema. Ang stress pod, mao ka na ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa. Kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna o kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway o tarong. Gahigna ka man pero gaperok-perok, galurat ang mata. Mas maayong maging positibo ang mga panglantaw sa kinabuhi. Smile pod. Kay dili lang daghan ka nga mamahimong higala, maayo sab kini alang kanimo. Di ba? Nahala. Sulay na lang mga higala ang Bilongga Gold. Aron kanunay kahimsog og mawagtang ang mga balatian nga imong ginahambin nga maoy hinungdan nga magsigi kag kulis maot.
2: Dako ang natabang kay Charlito Beler, taga poblasyon Bago City. Sa iyahang pagtumar og Bilongga Gold, nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
3: Ang sakit ng kasing-kasing mo pansa ba mong uot siya. Sipo kumintin sa Bilangga, ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho, wala na akong kakapoy. Nawala man.
4: Nawala.
3: Nawala ng sakit sa akong kwan, kasing-kasing.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening.

0: 107.7.
1: Joy FM. Yaning kamot gayod ako kay mga otaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why ka naton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumdatag isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan undangi. Tapos kontrola isabyangkan mo pagkaan. Timan e mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan e amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
3: Kaya kong isa, usod si mukhaon. Niya ka ning isa, buyag sa patulog.
4: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
3: Okay, makaagdom ka sa inyo na ako, sa mali na sumahaw, sa inyo na akong yaki.
4: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
3: Kasi ba isa namin kanansira?
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayo ng mga katul-katul sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan, po na po'y katul-katul sa lawas ng bulkini na buyang daw.
4: Tapos?
5: Yaki, ako ni Epla, sir. Nauga naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
5: Juan, sa buntag, sa hiturapol.
4: Kung sige gamitin mong haplas.
5: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
0: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered: Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track. Test the program offered: Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered: internal scholarship under Dr. Arasio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong program, TES, tertiary education subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
8: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: kuambra. Baby, rumahnya aku nang di kubo. Karun, hubu aw sama aku panti. Sige, baby. Rumahnya, baby, aku nang di kubo. Sesunod gani, ha? Kung mahulam gani kas aku ang gamit, panang headboard.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Lumambot at dandahan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
5: Parang club ng manok.
6: Uy, laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
5: Yung Yaki Capsule po.
6: Tapos?
5: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya, tapos hindi na sinagasakit.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ka-cute ni Maoy!
8: Nanginahanglan ka ba o tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kumpleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa namala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles ug konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker ug kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
7: News, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nangitawag cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos sa phone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account, o iCloud, unlock, reformat, reprogram, o download sa music, games, o apps. Dili mo charge, no signal, o no power. At tunadayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad, o barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos cell phone repair, accessories, and download. Makita sila at back sa Joy FM Station, Puro Cruz, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay branch, makita tapad sa BPI, o at back sa checkpoint. Lanos cell phone repair, accessories, and download. Summer promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lanos cellphone repair, accessories and download. Summer promo.
2: Siguradong enjoy ang inyong gabi kasama ang Evening Joyride.

ina, tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo pa, di ba? Tinan mo pa mo pa akong tanga, tayo'y lumilipad.

Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Masaya ang musikahan sa umaga. Buntag na Joy. Buntag na Joy. Joy.

0: Yang alas 5 sebentar.
1: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel, your home away from home.
2: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
3: Tinig ng Bayan.
2: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
3: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan. Ito lamang sa Joy FM.

Hello sa kamay muntag ninyong tanan. Welcome ganin sa inyong drumanon. Gini ang dinig ng bayan ng News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System. Adlaw nga Miyerkules sa petsa at 13 buwan sa Hunyo 2026. So gini si dinig 43 sa Jan Andrew Tabugok. Uban kita hangto na alas 6 sa karong buntag. Madyo nga buntag nga na kanimo manong manang. Asa ka mga dapita karong nagkapalamati nining atong drumanon sa mga kaigsunang mga mag-uumahoy. Haplas una o kopi kining Yaki Herbal Oil, ha? Kung galing ka, musakit-sakit ang karawasan, ikaw mag-uma, di ba? Ano, no? Magimbuhato na to sa mataga-adlaw, kaya sige na mag-uwan. Kaya ba si naang ban, sige na laga-pundo din na sa electric fan, kaya init na ba po lusahay, no? O na nga ba si panuhutan unia. Siyempre, sa iyo sa buntaga, inom sa kopi Yaki, aron piskay ang kabuntagon sa mga kainsura mga drivers, no? Aron na di katugo na ng dahil.

0: paga pamusil sa Kadayangan SGA Barm, duha patay pito angol samtang dugay ng bingkil dito sa upi na tuldukan na kagahapong adlaw. Samtang sa atong balitang nasunod, SSS magpatuman sa kiruhang tranche sa dugang pensyon alang sa mga benepisyaryo. Samtang pagtambong sa pagdungog sa kaso sa Sandigan Bayan gamit ang online video conferencing, paghanggyon karon sa kampo ni Senator Jinggoy Estrada. Samtang sa atong balitang international, garong bundag binakbakay sa Southern Lebanon nagapadayon bisan pa man sa kasabutan nga tigil putukan. Samtang Brazil ginamonitor ang duha ka posibleng kaso sa Ebola DRC outbreak padayon pa nga ginakabalakan. Mga detalye ini unya sa atong pagbalik human lamang ini pipila sa atong mga pahinumdom.
1: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya, pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan Davao del Sur, kay nagutumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Nagkuhan ko kung anak bito sa mga herbal, yung kumuhala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
5: Ano ganyan kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetic ka?
4: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang punta sa kaon dito ang mga tamis.
5: Pilay edad ni Munay?
4: 77.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
6: Gikan atong nanganak ko anak kong gamay, 7 years old. Wala mi kunta kay mga 3 years. Kita pa mga babae man need pud ba nato na mga inanang bagay po no. 3 years na. Suka so, pagpanganak na ko anak ko, unsa man ning tawhana ni oy.
1: Unya, unsa imong gibuhat?
6: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Ay, ginuo manguhit naman.
7: Pero pag take og ganado,
6: na, pintapad naman pa. Ay, paanang naman mam.
1: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
8: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago Aplaya, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
9: Nakuha mo siya ka ng yung buhok ko. Nakuha, ganyan, makasubuan, buhok. Kana kinalutan ganyan niya, napahak. Mato, yung butangan na ito, Yaki, nanupo dito siya. Drama dito sa Yaki.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
10: Tinig ng Bayan.
11: Tinig ng Bayan.
0: Oras sa Pilipinas sa alas 5. 11 na sa Bundaga, Philippine Standard Time.
11: Nang bayan.
10: Tinig ng bayan.
0: Sa laray karon alang sa atong mga balita karon nga Bundaga, alang sa atong mga balitang international. Una sa mga tudling sa atong balitang international karon nga Bundaga. Ginabantayan na karon sa health authority sa Brazil ang duha ka mga pasyente nga posibleng adunay Ebola infection sa dito sa lungsod sa San Pablo o ingon Rio de Janeiro. Dungan ang kabalaka sa posibleng kapagkatag nining maong balatian gikan sa Central Africa papaingon sa ubang nasod. Nasayran nga usaka 37 anyos nga lalaki gikan sa Democratic Republic of Congo ang nakitaan sa kalimtura o gipailawon sa isolation isip suspected case sa Ebola. Inoon na sa una nga pagtuki niini negatibo kini sa Ebola virus apan padayon pa gihapon kining gina-monitor sa specialized infections disease facility isip papagamping. Samtang sa Rio de Janeiro usa ka lalaki gikan Uganda ang gipailawon usab sa safety protocol human makasinati sa sintoma sama sa ubo pagpangurog ingon man pagtatae. Nagapadayon garon ang binakbakay sa Southern Lebanon na bisan pa man nga gidawat na sa Israel o Hezbollah ang planong

0: Miguel Budukan nga gidusog sa Estados Unidos. Sigon kang US President Donald Trump nagauyon ang magkaatbang hutong na ipapahunong ang binakbakay human niya nga makaistorya ang ilang mga tinunan. Gidawat usab matod pa sa Hezbollah ang maong kasabugdan nga ihunong ang pag-atake sa Israel. Bugti ang dili pag-atake sa Israel ngadto sa Beirut. Gikumpirma ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang kasabutan apan nagbahat gini nga magpadayon ang pag-atake kun dili mo pahunong kining Hezbollah sa pag-target sa mga lungsod o sibilyan dito sa Israel. Sa bigas sa bahin, gikanayon sa Hezbollah nga nagparegayon gini og pag-atake gamit ang drone o artillery batok sa mga sundao sa Israel. Samtang gikareport usab sa Israel nga naharang nini ang duha ka projectile gikan dito sa nasod Lebanon. Alas 5:13 ang atong oras, samtang naglunsad sa lapad nga airstrike ang Russia o Ukraine dito sa capital sa Kiev. Nakahataginig kaguba nga nasa daghang mga buildings ingman ka mga kabalayan. Ginatayang anasa 10 katao ang namatay sa magdamag nga pag-atake sa Russia sa nasangpin nga lungsod. Kung nasa kabin o sa gato sa katao ang nangaangol. Hiniusang nga drone o missile attacks ang gibuhian sa Russia ngana sa maong pag-atake. Alas 13 ang atong oras, samtang nagpahinumdong garon o nagbahad ang Iran nga po pwedeng maapektuhan gayud ang galigid nga ceasefire understanding niini sa Estados Unidos kung magpadayon na ang mga pag-atake sa Israel ngadto sa Beirut, Lebanon. Taliwala sa naglaom nga tensyon na dito sa maong rehiyon. Sigon kang Iranian Ministry of Foreign Ministry Abbas Araghchi, ang kasabutan sa Washington ang kapunting sa ceasefire on all fronts including Lebanon. Kung bisan unsang kalapasan sa usa ka lugar, ang pwedeng musangpod sa pagkawagtang nining maong kasabutan. Ang pamahayag ang gimo humanda sa mando ni US o Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na magbarikayog airstrike sa Dahi District dito sa Beirut nga gitawag niyang terror infrastructure nga adunay kilambigitan sa pag-atake sa rocket o drone nga gikilambigitan sa mga Hezbollah. Di ka na yun ni US President Donald Trump kapadayon siya nga nakikistorya sa magkaatbang hutong. Lagip na niini si Netanyahu o mga tinunan gikan sa grupo sa Hezbollah. Alas 5:14 ang atong oras, kanaog kita sa mga panghitabo dinhi nga bahina sa nasod Pilipinas. Alang sa atong balitang nasunon, motistigo sa Sandigan Bayan 3rd Division si suspended the Department of Public Works and Highways sa Bulacan 1st District Engineering Office Engineer John Carlo Rivera nga nangulekang matulpas siya o commitment fees sa gikan sa mga kontraktor sa mando sa iyang kaning superior nga si kaning District Engineer Henry Alcantara. Ang pag-atuba nga testigo taliwala sa nagpadayon nga pagdungog sa kasong malversation nga walay girekomendang piyang sa kalambigit sa flood control scandal. Batok ang kanhing Senador Ramon Revilla, kaning DPWH officials nga si Bryce Hernandez, JP Mendoza o laing uban pa. Isa-isay ni Rivera nga gibanduan siya ni Alcantara nga muhimog listahan sa flood control projects o gilangkob sa National Expenditure Program, General Appropriations o Program Appropriations. Gipunting usab niya sa nasangpit nga listahan ang mga proponent, government officials o contractors nga nagbayad o commitment fees sa project proponents o public officials o mga contractor nga nagbayad commitment fee human nga i-award ang maong kontrata. Samtang subling nga gibalik sa Philippine National Police General Hospital si kaning DPWH Secretary Manuel Bunuan kini tungod sa pagduso niya gamusyon alang sa hospital arrest pasado alauna sa hapon kagahapon na Hunyo 2 diyang gipalugwal ang kanhing kalihim aron nga mo tambong nga nasa arraignment sa kasong graft og return of warrant sa kasong plunder sa Sandigan Bayan. Apan nagikan sila ang arraignment nila Bunuan og Senator Jinggoy Estrada karong Hunyo 4 tungod nga aduna kini nakabinbin nga motion tungod sa 537 million peso nga plunder o graft charges nga adunay kilambigitan sa anomalya sa flood control projects. Gikumpirma usab sa PIFA Division sa Sandigan Bayan kadugdusog ang motion alang sa hospital arrest na dawat usab sa anti-graft court ang motion ni Bunuan alang sa hospital arrest kulang-kulang 24 oras sa human kini nga gida ngadto sa PNP General Hospital tungod sa pagtaas kuno sa iyang blood pressure. Alas 5:17 samtang katauhan nga dugay nang hingtaas ang kining pulso. No, ang tugarong mga paintaon makalawat hostisya kalambigit niling hisgutan ng pagpangaukaw. ala sa 5-17 ang atong oras. May buwelta karon si Senate President Alan Peter Cayetano sa hagit ni Senator Rafi Tulfo nga magpakita sa sesyon sa Senado o pamatudaan ang pag-independence o gadili mamahimong talawan. Sa saka Facebook Live, gikan na yun ni Cayetano nga dili simpleng hisgutanan ang pagtambong nining sesyon, nining pag-atubang sa mga isyo. Halimbawa na lamang nini mao ang mga mag-uma nga ginaadto ang bukid taliwala sa bagyo o gausa ka sundawong ginapahimo nining suicidal mission. Iyakusahan ni Cayetano ang kampo sa magsuong Senador Tulfo o gikanayong haduol matod pa kinihingan sa Malacanang. Gidaig usaban sa Senate President ang mga paratang niya. O gipo na usab sa Senate President ang mga pasangil nga siya matod pa ang anahaluyo sa pagpatay sa air conditioning o internet sa Senado. Nga hilabihang layo na sa tuod nga isyo. Alas sa 5:18 ang atong oras sa Philippine Standard Time, samtang ipag-imbitahan sa Senate Blue Ribbon Committee si kanhing House Speaker o later First District Representative Martina Romualdez sa pagpadayon sa pagdungog kalambigit sa matod pa flood control scandal. Sigon ka Senator Pia Cayetano nga mao'y chair sa komite, nakatakda ang hearing karong Hunyo a 4. Dungan si Romualdez, 34 ka mga personalidad ang giimbitahan sa komite. Una nang gibalibaran sa kongresista ang ngawa siya matod pa na lambigit niining irregularidad sa maong proyektong pang-imprastruktura o budget and transition sa gobyerno. Giimbitahan usab sa komite ang 18 ka mga individual nga nagpailang kanhing mga tinun-an sa Philippine Marines nga nagkanayong naghatod sila og matod pa kickback sa nga na sa pipila ka mga opisyal sa gobyerno. Giimbitahan usab sila kanhing Assistant Engineer Bryce Hernandez o kaninang naakusahan nga pipila ka mga magbabalaod nga may kalambigitan nining flood control anomaly. Sigon sa komite, dumong sa imbisigasyon nga siren ang kamatuuran luyo sa mga aligasyon o siguraduhong papatubagon unta no nganha sa balaod ang mga tikasang nagpungko sa gobyerno. Alas 5:19 ang atong oras, samtang giya kanselar una sa Sandigan na Second Division ng arraignment nila Senator Jinggoy Estrada o kaning DPWH Secretary Manuel Bunoan sa kasong Graff hangtod kayo karong Hunyo 4. Sigon sa korte, gikinahanglan matod pa nga tunan ang motion ni Estrada nga gapangayo nga na sa pagpawalay bisa sa gipasangat nga kaso. O di ba kay balikin nga na sa Office of the Ombudsman alang sa dugang investigasyon. Alas 5:20 ang atong oras, samtang misaka na sa 21 ang ihap sa mga namatay sa midahili nga siyam kapalapag nga building dito sa Angeles City, Pampanga. Sigon sa Bureau of Fire Protection Central Luzon na recover ang pateng lawas sa usaka masuso sa Quadrant 2 sa disaster site bandang alas 6:01 sa gabi, samtang nagbarayon ang search and retrieval operation. Gikan ni Fire Superintendent Maria Leia Sahili, Regional Public Information Officer sa BFP Central Luzon, di pa makumpirma ang pag-ilan ni maong masuso samtang gipailawong sa pag-tuki kini o pag-subay sa scene of the crime operatives. Una nini, minugwa mga report gikan sa bipila ka mga nakaluwas nga posibleng adunay bata sa construction site tungod nga dito temporaryong nanimuyo ang pipila ka mga pamilya ni ining mga mamumuo.
1: Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:20 ang atong oras, Philippine Standard Time. Kanong gilangkuban sa atong mga balitang international o nasunon karong buntag. Sa atong pagbalik, ang mga balitang probinsyal. Human lamang ini.
2: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, tag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Makulit na sa mga butika.
4: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa
3: bahin sa ganado.
4: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay. 7 years old. Wala mi kunta kay mga 3 years. Kita pa mga babae man need pud ba nato na mga inana nga bagay po no. 3 years na. Suka pag panganak na ko nang kuan. Unsa man intaw hana ni oy?
3: Unya, unsa imong gibuhat?
4: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Duha ginuo manguhit naman.
5: Pero pag take og ganado,
4: na, pintapad naman pa. Uy, paramang naman mam.
3: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
1: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
6: Sweetheart, ready na!
3: Wow, kasweet ba?
6: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Kabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
6: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean red fennec ginseng, dunay mangosteen makapanindot sa pamati.
3: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po na. Higa po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
6: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?
7: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
8: Bilunga Gold, nahantog ka rin.
9: Gana po.
8: Eh, marubi na mga kakala ko kundi ko kayong bilunga. Sakit ba rin?
9: Ang imong hangtiin.
8: Ang imong hangtiin.
9: Oo.
8: Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong 10 anyos pa ko, pulyo ko.
9: Oo.
7: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Ara sa Pilipinas sa 23 minuto suman milabay ang alas 5 sa buntag.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: In simultaneous sa broadcast gabon kita karon sa Joy FM Davao Oriental o Joy FM sa Maya Pangel Bay sa northern ng Mindanao. Good morning sa atong mga tagapalamati diha nga David magdang umaga po sa inyong lahat dyan.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Sa laray karon alang sa atong mga balidang probinsyal unahon dapag hagpad kining mga taho gikan na dito nga bahina sa may area sa nga Caraga Region.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Inbugdo ang kinabuhi sa usa ka amahan human kining giluba sa Batan-on nga iyang gipang sagdan o iyang gipang sang o iyang gipang sagda samtang nagrambol sa nakalabayeng nga kadaon sa Espina Street at Taf dito sa Maya Surigao City. Ang big man na ilang si Abraham Ortiz Basero, 57 anyos minyo nga taga Navarro Street sakop sa maong baryo sa maong hitabo. Gika na yun nga duha ka grupo sa mga batanon na nagbingkil samtang nagdisco sa barangay Tafa Gym ato sa pagsaulog sa ilang kabisahan. Diha nga nagkainitay ang duha ka grupo dito na kini sila sa Espina Street. Diha nga nagagiagbat hinungdan nga nahitabo ang karambola. Diha nga nakita sa bidima ang laing individual nga giluba-luba sa sospek. Giya sagda kini sa bidima pinaagi sa pagligis sa gisakyang nga motor dihang natumba ang biktima dito na sa basya gihansa ka sa suspect sa dalang mahait nga hinagiba na puntirya sa tong bahin sa Ilocana sa maong biktima. Sumasanak sa biktima nga si John Aubrey ning barog pa iyang amahan human giluba sakay sa iyang motor og ning padayugdog sa si, iyang motor aron magpaalim sa samad nga nahiaguman tungod sa maong panghitabo dili makatuo ang anak nga wala na ang iyang amahan nga iyang perme nga makasinabot. Gidugang pa niya nga nagapasiaw pa ang iyang amahan sa tambalanan kung mabuhi pa kini samtang naghawid sa samad nga nilubaan.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:26 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga gikan dito nga bahina gihapon sa may area sang Caraga Region.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Dito nga bahina gihapon na sa may area sang Caraga Region girungsad ang masugod nga operation na sita sa Land Transportation Office Surigao City. Kauban ang Surigao City Traffic Management Office dito sa Dakbayan sa Surigao. Gibatuman ang lagda sa balaod trapiko kabahin kini sa ilang kampanya. Batok sa mga pasaway nga motorista ilabi na ang mga walay driver's license expired nga registration o mga motorsiklo nga walay plaka o galunay modified o dili uyon sa regulasyon. Yawag ang publiko nga mutuman og mosunod sa balaod trabiko, magdala og kanunay nga mga hustong dokumento aron nga luwas gana sa kadalanan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:27 ang atong oras, samtang dito nga bahina sa may area sa northern na Mindanao, nagpabiling dako nga hagit karon na nga nasa infrastruktura sa mga tunghaan na ang pibila ka mga batakang panginahanglan dito sa Malaybalay City, taliwala sa nagpadayong Brigada 2026 sa nagadool ng opisyal na pag-able sa klase sunod simana. Sa Malaybalay City National High School, nagunang suliran gihapon ang kakuwang sa supply sa tubig nga direktang nakapekto sa paggamit sa comfort room o adlaw-adlaw nga operasyon. Gikan na yun sa coordinator ngini nga nagpabili na kining dakong hagit hinungdan nga nagadepende na lamang ang tunghaan sa rain na collector o limitadong supply gikan sa gawas dungan ang water tank nga giayon ayuda sa DPWH isip at temporaryo nga solusyon.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:27 ang atong oras sa Philippine Standard Time, samtang dugang nga tudling sa atong mga taho gikan sa may Northern Mindanao, nagpinirmahay sa Memorandum of Agreement ang lokal nga gobyerno sa Iligan o DNR 10, Republic Cement Mindanao o Santiago Fisher Fox and Livelihood Association alang sa iniusang pagmaintener o pagpanalipod sa mangrove plantation sa Barangay Santiago. Ang kasabutan nagtumong nga mapreserba sa kinaiyahan pinaagi sa pagatiman sa mga bakhaw nga nagserbing proteksyon na batok sa pagbanla sa baybayon na puyanan sa mga isda o gatabang sa pagsumpo sa epekto sa climate change. Subay sa National Greening Program, ginauman nga masiguro ang paglambo o kalungtaron sa mga mangrove nga anaa sa maong lugar. Pinaagi nini, ginauman nga magapalikon o mapalikon pagayon ang pagpanalipod sa kinaiyahan samtang mahatagan usab og dugang oportunidad nga panginabuhi alang sa mga residente sa maong lugar.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:28 ang atong oras, anana sa linya gikan na sa may Pangal Bay consultative meeting sa peace and order di paigayon nga ordinansa o alang sa usa ka ordinansa dito sa lungsod oga istrikto gayud kining ipatuman. Dugang detalye o ang detalye nini ihatag nato gikan sa may Joy FM Pangal Bay. Ana sa linya si Ran Sumalino.
1: Nang kanayunan, tinig ng bayan.
5: Nagpahigayon og consultative meeting ang Barangay Peace and Order Council sa Barangay Maranding dito gipahigayon sa Barangay Session Hall aron mapalig-on pa ang koordinasyon tali sa barangay og sa lokal nga pangagamhanan sa pagmintina sa kalinaw og kahapsay sa sampit nga lugar. Among kalihukan gipangunahan kini ni Kapitan Zilore Marvi Pungasi og punong barangay sa Barangay Maranding sa usab si Municipal Mayor Angel Tatayab sa lungsod sa Lalano del Norte. Sa iyang mensahe, gipaabot sa punong barangay nga si Pungasi ang kaminundanon sa panagiusa o aktibong partisipasyon sa tanang sektor sa komunidad aron mapadayon ang malinawon o luwas nga palibot alas sa tanang lumulupyo sa barangay. Giisgutan usab sa Mauntigom ang lain-laing mga isyo sa kabalaka nga may kalabutan sa peace and order situation sa barangay. Lakip na ang pagpalig-on sa kampanya batok sa kriminalidad, pagkunhod sa mga insidente nga makasamok sa kalinaw sa komunidad o ang padayon nga pag-monitor sa mga lugar nga nakinahanglan og dugang pang pagtagad-gikan sa otoridad. Samtang gipadayag-usab ni Mayor Yapa ang padayon nga suporta sa municipal government sa mga programa o kalihukan sa barangay nga nagtumong sa pagmintina sa kaluwasan o kaayuhan sa katawhan. Matod pa niya, importante ang lig-on nga pagtinabangay tali sa barangay, kapulisan o lokal nga pangagamhanan aron mas epektibong matubag ang mga hagit nga may kalabutan sa kalinaw o kahapsay. At sa konsultasyon, naghatag usab og mga rekomendasyon, suhestyon ang mga miyembro sa konsiho og mga partisipante kabahin sa dugang pang mga lakang aron mapalambo pa ang seguridad sa barangay. Ipasida usab ang kahimahinundanon sa community participation og padayon nga komunikasyon tali sa mga residente og mga opisyal sa gobyerno. Ang mga consultative meeting usa ka mga lakang sa barangay Maranding og sa LGU la aron masiguro ang mga mapabiling malinawon organisado og luwas ka komunidad pinagi sa maayong pagdumala og koordinasyon sa tanang mga sektor.
9: Para sa Dinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat, Renzo Malinog, sa atong pagbalik, duga nga mga balitang probinsyal human lamang ini.
7: Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
10: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang laptitis mo. Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
11: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
10: 7-in-1.
11: Tapos po?
10: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano yung sakit ng ano, paa ko.
7: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
12: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
13: Hermosa Kojic, kanang si, na, wala akong bugas, tumawang si mga wak-wak, kanang ang puti, nawala ko siya,
12: iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kiddy Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.33 ang atong oras, Philippine Standard Time, sa dugang laray sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga. In simultaneous broadcast, gihapon kita sa Joy FM Panggil Bay o Joy FM Davao Oriental.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Dito sa Maygaragar Region, nagipabalo sa 4th Infantry Diamond Division sa Philippine Army, nga hingpin na nga nabungkag ang Northeastern Mindanao Regional Committee sa Communist Terrorist Group. Human na mitahan ang tanang nga nabiling miyembro ni ining ngadto sa puwersa sa gobyerno. Suma sa militar, ni adtong nakalabay nga adlaw, may surrender ang lima ka mga nabiling miyembro sa NEMRC. Ang ngadto sa inayos ang puwersa sa 401st Infantry Brigade sa Philippine National Police Special Action na 4 sa lungsod sa Tagbina, Surigao del Sur. Sa wapa kini, niadtong Mayo 27, mitahan usab ang tulo ka mga miyembro sa Regional Centro de Gravidad sa NEMRC ngadto sa 401st Infantry Brigade. Gitugyan nila sa militar ang usa ka carbine rifle, tulo ka magazine ini og 28 ka mga buhi nga bala. Matud sa militar nga usa sa mga hinungdan sa pag-surrender sa mga rebelde mao ang pagkaluyang moral sa grupo. Human mapatay sa usa ka engkwentro ni adtong Mayo 11 ang usa ka leader nga si Edalberto Daval nga nailhan nga usa ka alias Bong, Wako og Bill. Si Colonel Glenn Joya Aynera ang acting commander sa 401st Infantry Brigade, miingon nga voluntaryong mitahan ng mga miyembro sa grupo o may pinayag sa ilang suporta sa mga programa sa gobyerno alang sa kalinaw o kalambuan. Ginaigusab ni Major General Michelle Anayron Jr., ang commander sa 4th Infantry Division, na ang mga sundao, kapulisan lokal nga panggamanan o mga komunidad nga nagtinabangay aron makabot ang kalampusan sa operasyon. Matuniya ang hingpit nga pagkabungkag sa NERMC nagapakita sa pagka-epektibo sa mga operasyong militar, ligon nga koordinasyon sa lokal nga panggamhanan o padayong suporta sa katawhan sa kampanya alang sa kalinaw ug seguridad. Dugang pa niya, magpadayon ang gobyerno sa pagtabang sa mga kanhing rebelde binaagi sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kung iklip uban ang lain pang mga programa nga nagtumong sa malinaon nga pagbalik nganha sa katilingban.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.35 ang atong oras, Philippine Standard Time. Samtang dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga, dawaton ta ang report gikan na ditong bahina sa may Davao area. Mga atleta nga gikan sa Tangoba City nga nakakuha og medalya atol sa palarong pambansa 2026 gipasidunggan. Detalye nini ana sa linya gikan Joy FM Davao Oriental, si Renzo Malinog.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
5: Nagbalampuson ang partisipasyon sa mga titag ng gika sa dakbayan sa Tangub, Misamis Occidental sa gipagayong palarong pambansa 2026 dito sa Agusan del Sur. Din ilang napamatud-an ang ilang talento o abilidad sa swimming, pinaagi sa pag-angkon og tulo ka silver medals o usa ka bronze medal. Pinagi sa ilang walay kapoy nga pag-ihersayo, determinasyon o dedikasyon sa ilang gipiling dula na himo nilang manadala ang dumug dili lamang alang sa ilang kaugalingon kundili alang usab sa tibuok dakbayan sa Tangub. pag-abot sa mga atitagikan sa nasundong kompetisyon. Manitong gidawat sila sa City Mayor's Office din ilang nasugatan. Si City Administrator Ruby Incaliado Bakaling, kaabang ang pagdawat usab sa ilahang kinuwaginikanan o ang DepEd Sports Coordinator nga si Sheldon Hancolata. Ato sa maong nga pagdawat ay ipadayag sa mga opisyal sa Tagbayana ang ilang pagpasalamat o pagdangig sa mga atitang nga nagpresenta sa tanggob uban sa garbo sa kahusayan. Giila usab ang ilahang dakumpapil sa ilahang mga ginikanan, coaches o uban pang mga matutudlo nga naghatag og suporta o giya sa ilang panaw isip atleta. Sumalapas mga opisyal ang kalampusan sa mga swimmers o sa ka-inspirasyon sa kabatanunan o sa ka-ehimplo na pinagi sa disiplina o paningkamot o pagkamalahutayon mahimong makakamot ang dakundamgo bisan paman sa mga hagit sa ilahang giatubang. Human sa ilang courtesy visit sa City Mayor's Office, ipasidunggan usab ang mga atita sa City Council atol sa regular session sa konsiho. Inopisyal silang gidangig o ipasalamatan sa mga opisyal sa Tagbayan isip pag-ila sa ilang talagsaong nahimo sa nasudnong kompetisyon. Ipasidunggan usab sa mga opisyal nga ang maong kadaugan na ipakita sa dakong potensyal sa mga tanggubanon nga kabatanunan sa natal sa sports o sa naghatag-usab o inspirasyon sa umabot pang mga atleta nga magpadayon sa pagpalambo sa ilahang mga talindo. Ang tibuok Tagbayan sa tanggob, karon nagkahiusa sa paghatag o pasidungog sa pasalamat at sa mga atleta. Nagdala o dungog sa syudad, pinagi sa ilang nalagsaong pasundayag sa swimming competition sa Palarong Pambansa 2026. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Renzo Malinog, Joy FM.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat, kaubang Renzo Malinog, gikan sa Joy FM sa Davao Oriental. Samtang dito gihapon sa Davao, nagpahigayon ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project naning scale up pinagi sa I-Plan na component o gausa kaadlaw nga Provincial Commodity Investment Plan Updating Workshop sa Tagum City. Tumong sa kalayukan na ang pag-update o pagpaligon sa plano sa probinsya aron mas masiguro nga ang mga programa o proyekto sa agrikultura mo tubaga sa tinuod nga panginahanglan sa mga mag-uma o mananagat dito sa Davao del Norte. Giya ripaso sa mga participants ang kasamtangang PCIP gamit ang data-driven o market-based nga mga pamaagi aron matino kung unsang proyekto ang labing angay ipatuman sa umabot. Pinaagi rin gilauman nga mas mapalambo ang produksyon sa merkado o kita nga nasa sektor sa agrikultura sa nasangpit nga lalawigan. Gitambungan ang workshop sa mga representante gikan sa lokal nga panggamhanan, partner agency sa Farmer Cooperatives and Associations sa pribadong sektor o provincial project management and implementing unit. At usaba sa diskusyon na giila ang 8 ka prioridad nga proyekto nga suportahan sa probinsya. Lagip na ang kakao, bugas, mais, kape, coconut fiber o peat, goma, manga o abaka isip kabahin sa pagbaligon sa agricultural value chain sa Davao del Norte.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:40 na Philippine Standard Time, samtang gikan na sa may area sa Davao.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Luksuhan na karon ang taho gikan na ditong dapita sa may area sa Northern Mindanao. Atong lakbitan karon ang dugang mga taho ditong dapita sa may Northern Mindanao. Diin tingkagol nasa selda ang top 3 o top 5 most wanted person sa level sa Dakbayan sa Malaybalay. Human kining masikop sa managlahing manhunt operation. Gipahigay na mga operasyon sa mga personahe sa Malaybalay City Police Station at nabagan sa police sa Bukidnon Police sa Provincial Office of Regional Intelligence Unit. Unang natiklo sa Block 2 Barangay 2 alas 11:43 sa buntag ang top 3 most wanted nga si Ruela sa Gubay Leona alias Ruela Aquino Leona, 38 anyos nga residente sa Barangay Sumpong. Giserbe kaniya ang warrant of arrest alang sa kasong kalabutan sa ligar nga almasa diin walay girekomendang piyansa. Pagka alas 7:57 sa gabi nasikop usab sa Barangay 9 o dito sa Barangay 9 ang top 5 most wanted person nga siya Sunny Boy Recarte Camiging, 36 anyos mulupyo sa mga lugar. Nagatubang si Camiging sa kasong illegal nga droga o guwa usab ginigit tugutang makapiansa alang sa iyang temporaryong kagawasan.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang na dito nga bahina gihapon na sa may area sang northern na Mindanao gipahibalo sa kagamhanang lokal sa Maramag ubos sa pagpangulo sa ilang mayor. Uban ang mga miyembro sa sanghuliang bayan ang ingraning pagsaulog sa ika-70 nga adlaw sa Maramaga sugod karong Hunyo 13 hangtod Hulyo 1 nagdala sa temang Maramag at 70 rooted and heritage driven by excellence ready for cityhood kundi hatagan og kadasig sa maong serbasyon ang kultura og kabilin sa lungsod dungan ang pagpasidungog sa maayong agi og rambuan nga nagahulma sa Maramaga sulod sa 7 ka dekada giklaro klaro na nga nahisgutang o sa nahisgutang lungsod nga lahi kini nga pag-usaulog kumpara sa milabay nga tuig tungod sa gipatuman nga state of national energy emergency din gibanduan ang tanang ahensya sa gobyerno og lokal nga kagamhanan nga nasa paghimo og pinakadaginot nga pamaagi sa paggasto bisan pa man niini nga mga hagid magpabilin gihapon ang kamenong danon niini nga maong kasalugan samtang nagpakita o samtang nagkaiusa ang tanan sa paghatag og bili og managsamang kasaysayan og kalampusan alayo nini giya dapit ang tanang katawhan didto sa pagapila og pagsaksi sa maong milestone nga nagpakita sa ika-70 nga tuiga sa paglambo kaligon og pag-uswag sa lungsod sa Maramag.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:47 ang atong oras sa Philippine Standard Time, gikan na dito nga dapita sa may area sa northern Mindanao. Kanaugan ta ang mga tao gikan na dinhi nga dapita sa may area sa Barm.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Dito nga bahina sa may area sa Barm Region. Dua ka tawo ang namatay samtang pito ang nangaangol sa usa ka insidente sa pagpumusil sa Puro 4 Barangay Malingaw, Kadayangan Special Geographic Area bandang alas 8:40 sa buntag. Gila sa mga otoridad ang namatay nga si Mosalika Talusa na Balang 45 anyos sa may asawag residente sa Bulok 6 sa Barangay Malingaw og Haron na Bulyongan 35 anyos sa dunay asawag residente sa Bulok 4 sa maong baryo. Ang ulusab si Romeo anasa 5 na panuikog residente sa Bulok 4 Barangay Glada Midsayab Bakotobato samtang unumpa ka individuala ang gidagan kadto sa bahay tambalanan sa Midsayab alang sa dayong pagtambal og pagpunting sa pag-ilan ini nga maong mga biktima. Subay sa report, nakadawat og tawag ang PNP gikan sa barangay chairman kilambigit sa mga insidente hinungdan nga dayon kining miresponde uban ang tanang tinun-an. Pag-abot sa mga dapit na atlan sa mga miresponding PNP ang mga biktima kung asa usa pa matod pa ang buhi og dayon gidagan sa Midsayab District Hospital aron matambalan. Sa ginpirgayon nga pagproseso sa crime scene na recover sa mga otoridad ang pipila ka mga basyo sa ginatuang kalibre punto o kalibre 5.56 nga armas. Padayon pa usab ang investigasyon karon og follow-up operation kalambigit sa maong insidente.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:44 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang dugang tudling sa atong mga tao gikan sa may Barm area, nagigpulong si Barm Chief Minister Abdul Rauf makakuha sa mga opisyal sa sulu aron isigutan ang mga isigutan na may kalambigitan sa pagdumala o prioridad sa kalambuan og lain-lain inisiyatiba nga nakatudok nga na sa kaayuhan sa katawhan sa lalawigan o gatibuo ka bang sa Moro. Lagi ba nga nakauban na sa Chief Minister sa panagpulong sila sulu Second District Representative Muner Arbison Senior, Luok Municipal Mayor Al Makram Arbison o Sulu Provincial Director Nur Padsri Pau sa Ministry of Environment and Natural Resources and Energy. Sigun ka makwakwa gisgutan sa panagpulong mga programa o lakang nga po pwedeng makatabang sa pagpakusog sa serbisyo sa publiko o pagtutok nga na sa panginahanglan sa komunidad sa Sulu o guban pang bahin sa Bangsa Moro. Yatagag doon sa opisyal ang kaimportante sa koordinasyon o pagigtambayayong sa lain-lain sektor sa pagdumala aron nga masulong ang mga proyektong nakatutok sa pang-uswag o kaayuhan sa katawhan. Dunga na nini, subling gipapalig-on sa opisyal ang ilang panaad sa pagsulong sa responsabling pagpamuno hapsay nga serbisyo publiko o mga programang magahatag og dakong ambit nga na sa marungtarong Bangsa Moro.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:46 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang dugang sa atong mga tudling, sa atong mga balitang Provincial Garo nga Buntaga kana uganta nga mga taho din hinga dapita sa may area sang Region 12.
1: Tining ng kanayunan, tining ng bayan.
0: Duga nga tuding sa ato nga mga taho din nga dapita sa may area sang Region 12 diin dito sa may South Grabato padayon pang ginapakusgan karon sa disaster team ang pagbantay usaba nga nasa kalit-kalit nga mga pag-uwan o pagdahili sa yuta diin na pinakulay na tala dito nga dapita sa may Lake Cebu. Hinoon na wala may casualty nga napatik apan padayon pang ipa-alerto karon ang sa disaster team ang ilang mga ginsakpan. Nagpahinom usaba kini nga na sa posibleng pagbaha o flash flood sa mga komunidad sa ubos nga bahin sa Buntod dito sa may sitio Traang kini Barangay Lamlaka Lake Cebu. Gikanayon nga makita dito ang pagdahili sa yuta nga miharang nga nasa labianan sa tubig o nakahatag ginig kadaot sa maong lugar. Hugot nilang gimonitor usab garon ang sitwasyon na tungod nga pupwede kini nga magbahad nga nasa kaluwasan sa mga residente sa usos nga bahin sa maong komunidad.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang guba ang parking lot sa Sultan Kudarat State University Access Campus sa Takarong City, Sultan Kudarat human nga giya kumus-kumus kini sa makusog nga hangin. Subay sa report matod pa makusog nga hangin kana sa parking area tungod nini nahagsa niini ang waiting shed ngadto usaba sa pipila ka mga sakyanan ang anaa ilawom o nagpasilong niini.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Ara sa Pilipinas, alas 5:48 na Philippine Standard Time. Kadto ang ginangkuban sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga.
1: Tinig ng bayan,
0: tinig ng bayan. Kadto ang atong mga balitang na hagpat gikan sa lain-laing mga rehiyon o bahin na dinhing bahina sa Mindanao. Sa atong pagbalik, ang mga balitang lokal atong ihatagan ninyo human lamang inibibila sa atong mga pahinom doon.
14: May bago ba kayong uniform? Pa-personalize nyo na yan dito sa Ritz Garments Manufacturing. Ritz Garments Manufacturing. Whether it's a company uniform, jersey, t-shirt, jacket, kaming bahala mag-customize ng gusto nyong design. High quality, full sublimation printing, durable, bright and long-lasting colors, good designs, free layout, powered by Epson printer, sublimation offers, bike jersey, basketball jersey, riders long sleeves, t-shirts, polo shirts, hoodie and jacket, jogging pants, banners, and others like sportswear or uniform apparel. We also do souvenirs and giveaways such as cups, mags, and more. Basta usapang sublimation, trust only Ritz Garments Manufacturing. Contact us now sa cellphone number 0926-684-1644. They are located at CHC Complex, Jose Abad Santa Street, corner Villamarzo Street, Poblacion, Kinabawan City. Ritz Garments Manufacturing. Ano pang hinihintay? Visit na!
15: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
1: Tinig ng bayan.
16: Tinig ng bayan.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM. Ang
0: oras sa Pilipinas, alas 5:50 Philippine Standard Time.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Sa laray sa itong mga balitang lokal, karong buntag, panuna ka na atong dawaton karon ang signal gikan sa may Kinabawan City Public Market. Atong siren karon ang report ang mga presyo sa gulay didong dapita sa may merkado publiko. Gigan ka na kang Tinig 30 Junior Rappi.
1: Tinig ng pamilihan, tinig ng bayan.
16: Mga katinig, mao ni mga nag-udang presyo sa mga gulay o lamas sa atong merkado. Sa mga basic ng mga lamas per kilo, ahos o bawang 130 hangtod 140 kada kilo, sibuyas bombay 140 to 180 ang kilo, kamatis 90 to 120 at sal 200 kada kilo, luya 90 to 130, sibuyas dawan 120. O sa mga regular na gulay nga mapalit na to kada kilo gyapon, sayote, gist, hangtod 15 pesos kumparito ang matag isa, talong 50 to 60 ang kilo, radish 120 to 140, bagyo beans 70 to 80, ampalaya 70 to 90, pechay 60 to 70, asitaw o batong 60 to 70 per kilo, kalabasa 40 to 50, okra 120 to 130, cabbage 80 to 90, pepino 60 to 80, carrots nga regular size 100 to 130, og sa patatas 180 per kilo, cauliflower 180 per kilo, broccoli 200 per kilo. Sa itlog, mapalit na to per tray, mauning mga average na price. Sa atong merkado, ang small size 180 per tray, medium 215, large 230, XL 245, jumbo size 255 per tray. Huwag mo ka ng mga updated na presyo karon sa atong gulay o lamas o itlog diri sa Kidapawan Market para sa Tinig ng Payan, kaniang Tinig ng Pamilihan, Tinig 30, Junior Rappi.
17: Tinig ng Pamilihan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat sa kaubang Tinig 30 Junior Rappi gikan sa may Kidapawan City Public Market. Karon sa ironta ang mga pangitabo o development gikan sa may Pipalma area. Anana sa linya si kaubang June Villa Soto. Kaubang June.
17: Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan.
18: Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Dead on the spot ang dalawang kalalakihan habang dalawa naman ang dead on arrival sa ospital, kabilang na ang isang minor de edad. Samantalang apat din ang naitalang sugatan sa insidente ng strafing o pamamaril na naitala pasado alas 8 ng umaga kahapon, Hunyo 2, 2026, sa Puro 4 Barangay Malingaw sa munisipyo ng Kadayangan Special Geographic Area Barm. Sa ulat ng kapulisan, nakilala ang dalawang nasawi o agad na nasawi na sina Musalik Talutag Balang, 45 anyos, na residente ng Puruksais, Barangay Malingaw, at Haron Puyugan, 35 anyos, na residente ng Puro 4, Barangay Malingaw, Kadayangan SJ Warm. Dead on arrival naman sa ospital, sina Romero Lumbo, na residente ng Barangay Upper Glad 1, at Abdul Harudin Samad, 17 anyos na taga Barangay Malingaw, Kadayangan SGA. Apat naman na naitalang sugatan na agad isinugod sa ospital na kinabibilangan ni na alias Emmanuel, 46 anyos na taga Midsayap, alias Limor, 23 anyos na taga Midsayap, alias Ospito, 35 anyos na taga Midsayap, at isa pang alias Emmanuel na 35 anyos na taga Midsayap. Ang tanong, bakit sila nanduroon? Sa hiling ng pamilya at mga kaanak ay hindi nabinigay ang kumpletong pangalan ng mga sugatan bilang proteksyon sa kanilang totoong pagkakakilanlan at seguridad. Batay sa ulat ng Kadayangan MPS, alas 8:45 ng umaga kahapon, nang nakatanggap ang kanilang himpilan ng ulat at tagapinuho ng mga pulis sa lugar ng pinangyarihan kung saan nadatnan na mga responding pulis ang tatlong biktima na nakahandusay sa lupa. At ang isa ay dinala pa sa pagamutan pero binawian din ang buhay. Agad namang naiuwi na sa kanilang mga pamilya ang dalawang nasawing biktima sa kanilang tahanan para sa paghahanda sa kanilang libing batay na rin sa pananampalatayang Islam. Naka-recover ang mga imbestigador ng ilang basyo ng bala na pinaniniwalaang nagmula sa isang caliber 5.56 mm na baril. Patuloy ang imbestigasyon at follow-up operations ng Kadayangan MPS kaugnay sa nasabing insidente.
0: Kaubang John, naalang ba ni sila sa usa ka area? Ano sa mga naanin sila suod sa Panimay o nagkapayo ni sila sakyanan?
18: Right. Ang nangyari dito, nagumpukan itong mga ito sa tila ba isang purok-purok, yung parang purok center na gawa-gawa lang sa bahay. Ganyan naman talaga ang style sa mga barangay, di ba? Nang biglang dumating ang isang kulay puting minivan na sakay ang mga armadong kalalakihan at nirata. So talagang strafing incident ang nangyari. No? At wala nang... Ang dalawa dito, ang dalawa sa mga biktima na pawang mga Kristiyano ay nagawa pang makasakay sa isang kulay badya motorcycle at maneho ito papunta sa Barangay Buol Norte kung saan tila naubusan na sila ng dugo at natumba at nakahingi pa ng tulong kung kaya't agad din silang isinugod sa ospital.
0: Magkailan ni tanan kini nga mao mga biktima o na timing lang nga basi adunay ginahulat kanya-kanyang mga kwanto, mga tuyo diha sa usa ka lugar.
18: Ang malaking katanungan ngayon sa lahat dito, kasi ito talaga ang konteksto ng Palma, no? Bakit may mga Kristiyano doon? Nang sa mga oras na yun, at anong ginagawa nila doon?
0: Ah, okay. Pero so, wala
18: tatlong Muslim ang patay, isang Kristiyano.
0: Ah, okay.
18: Apat naman ang sugatan na at tinamaan sa iba't ibang bahagi ng katawan. Lahat sila ay dinala sa Cotabato Regional Athletic Medical Center dahil nga sa mga seryosong pinsala o tama ng bala na kanilang natamo, kung kaya't idala sa Amado Diaz Provincial Hospital dito sa Poblacion 4 Midsayap, ngunit kinakailangan i-medical evacuation sa Cotabato City para sa mas masusing gamutan.
0: May mga record ba kining mga tawana din ha sa PNP kaubang June or doon na ba yung mga hinagiban pong nakaplagan gikan na sa ilang posisyon?
18: Wala lahat. Lahat ay questionable kung bakit sila nanduroon. Actually, nagtawagan at nagchat ang mga barangay officials sa iba't ibang mga bahagi ng Midsayap kung saan kalat-kalat na mga barangay ang tinitirahan naman ito. At sinasabi nga, bakit nandoon si yung mga tao namin?
0: Okay. So, hoping, doon ay kasangputan ng investigasyon, ipatigayo na inis PNP.
18: Wala nang duda yan. Sa pagpipama area, hindi na nagdududa bakit nandoon.
0: Okay.
18: Samantala naman sa bayan ng Alamana, inipapatuloy kahapon ang rice distribution ng lupa ng pamahalaan ng Alamana Cotabato. Bilang bahagi ng inisyatiba na mabigyan ng ayuda ang mga Alamadian sa gitna ng krisis sa gasolina. Sa paumuno ni Mayor Jesus Susing Sagdalan, matagumpay na naipamahagi ang 2,480 sako ng bigas na tig 25 kilo kada isa para sa mga residente ng barangay Dado at Lower Dado na layong makapagatid ng agarang tulong ng LGU upang masuportahan ang mga pamilyang nangailangan sa panahon ng krisis. Iginit ni Mayor Sagdalan na sa gitna ng maraming hamon dulot ng kinakaharap na krisis sa langis, nananatiling prioridad umano ng LGU ang kapakanan ng bawat Alamadian at ang programang ito ay patunay umano ng pagkakaisa at panasakit ng LGU sa pagtugon sa pangangailangan ng mamamayan. Sa ilalim ng programa, bawat pamilyang Alamadian ay makakatanggap ng tig 25 kilong bigas bawat household. Kahapon nga ay unang natanggap ng mga residente sa mga barangay ng Kitakubong, Mirasol, Pakaw at Pulayagan kung saan umabot sa 2,108 sako ng bigas ay naipamahagi upang makatulong sa mga pamilyang naapektuhan ng kasalukuyang krisis. Magpapatuloy naman ang distribusyon sa mga natitira pang barangay ngayong araw ng Miyerkules. Sa pigkawayan naman, walang kahit anong gamit na isalba ang pamilyang Ladyo matapos tupukin ng apoy ang kanilang bahay alas 3 ng hapon kahapon, Hunyo 2, 2026, sa bahagi ng barangay Dalumangkob, barangay Kimarayan, pigkawayan Cotabato. Batay sa impormasyong natanggap, wala umanong tao ang bahay nang nangyari dahil sa mga trabaho ng mag-asawang Arnel at Maricel Ladyo nang nangyari ang sunog. Sa lumalabas na nananawagan itong mag-asawa sa lahat ng mga may mabuting loob na sana sila ay makamatulungan upang makapagbangon muli sa kanilang buhay. Agad namang nagpadala ng tulong itong lokal na pamahalaan sa paumuno ni Mayor Juanito Totoy Agustin. Inaalam pa ng mga imbestigador ang pinagmula ng sunog at maging damyos ng nasabing insidente. Pansamantalang nanunuluyan ang mag-asawang Ladyo sa kanilang kaanak upang may pansamantalang masisilungan. Yan ang mga latest na balita mula dito sa Pipalma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, Nagulat.
19: Tinig ng Bayan!
20: Tinig ng Bayan!
0: Daghang salamat ka ubang June Villasoto. Gikan na dito nga bahina sa may Pipalma area din sa probinsya sa Cotabato. Uy, impunto alas sa 6 na diay ang atong oras sa higala.
17: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Aba, nauna kita mubiya sa atong baga panag-uban ni ining atong turumaron karong nga buntaga, no? Nagapadayon karong ang imbestigasyon na sa PNB human nga gilutan patay ang usa ka padre di pamilya diha nga dapita sa Mlanga Cotabato kagapong adlaw udto gini ang bidima mo Sir Nani Talamora Jr. Hingko na panoy igog mulupyo sa Brook 2 Poblasyon B, Mlanga Cotabato. Subay sa imbestigasyon na gimana yung manood ba sa bigdima ang iyang tricycle dungan ang iyang pamilya dihang ginuulan kini sa wa mailing suspect sa kay sa itom nga XRM. Naluwas pa sa insidente ang asawag anak sa bigdima apan dead on the spot usab ang maong amahan tungod sa naangkon ini nga samad na pinusilan. Sa karon padayon pa ang pagkailap o ebidensya, ingon ba, impormasyon sa PNB kalambigit sa maong krimen.
17: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Ikalaw, wala kita higong oras atong pagparaguban sa orang sa programang Tinig ng Bayan. Karong adlaw nga Miyerkules, petsa at rasing buwan sa Hunyo tuig 2026. Dagan salamat sa iyong paguban nga sa atong tulumanon. Live usaba, gikan na din ha sa may Joy FM Pangil Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Gikan din sa Joy FM 1.3 Kinabawan City. Kini si Tinig Kuranta Itras, Jan Andro Tabugok, Mayong Buntag, Kanatong Tanan.
17: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
19: Lumambot at dandahan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
20: Parang ano na, parang club ng manok.
21: Uy, laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
20: Yung Yaki Capsule po.
21: Tapos?
20: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya, tapos hindi na sinaga-sakit.
19: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika. Himsog kaayo, bright o ganado ng mukaon ng duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
22: Kaya ko ang isa, usod si mukaon. Yung kaning isa, buyag ko patulog.
21: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
22: Okay, makaagbong ka sa inyo na ako. Sa mali na sumahap, inyo na akong yaki.
21: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
22: Kasi may isa naman ito, kanang sira.
19: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
23: Gayod ko nung maglisod pagpanganak si Jihan Seding na taga Bago Aplaya, Davao City. Tungod kay gakabdos pa lamang niyaan, permidayaan maghaplas ng Yaki Liniment Oil. Tapos yung kanaan mga anak, madayaway isabing mga lawas. Tungod kay Kidi Yaki Vitamins, yak vitamina nilan.
24: Maura kong ginagamit kaning haplas nga Yaki Oil. Wala dyan ko naglisod pagpanganak, wala dyan ko panuhot. Yan ako ko'y anak nga magluwang duha ka buok. Yaki Vitamins po na ako sila niya. Kunindo sa ilang kaon, ilang tulog. Hanto doon, gamit ka na mo ang Yaki Oil.
23: Amuyaan kay mga utaw yung Yaki Liniment Oil. Hasta Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo gayod yaan. Agaw, ang ayan lamang gayod na suwayan mayo. Mapalit yaan sang tanang Rose Pharmacy o sang tanan na mga butika o sa mga pinili na mga tindahan.
19: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
25: Nakoy igagaw nga nangupo ang TL, diretso na abot na dere.
26: Oo.
25: Ikaw pag-testing nung sa Bilunga, masig makamalibre ka, e wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Naayo?
26: Duwa kapad lang ang yan.
25: Duwa kapad, wala na yung lahing kay Waman. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
26: Oo.
25: Okay man.
19: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
27: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Nagtinglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na ka bala ka? Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglan ng papeles, o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental o sugdi na ang hapsay, luwas o sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 o 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Karaga.

Oras mga katinig, alas 6:08 na. Welcome sa ito programang Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Davao Oriental, good morning. May buntag, mandina temprano. Medyo kusmaot ng atong panahon. Saan eh? Ulan ba or maura dyan ni, no, mga katinig, itong panahon karong adlaw. Adlawang Miyerkules, mga katinig, tres na sa bulan sa Hunyo 2026, mga katinig. Mayang pag tikaw-tikaw karong mga orasa, bangon-bangon sa mga nailakaw. May buntag dyan sa mga nananganaw ka na. Busy na karong mga oras sa mga katinig. Sa itong mga kaisunan diha, sa mga public markets na ito, good morning, mga katinig. Speaking of public market, good morning sa mga taga-Barangay San Antonio. Mas ano na karon, gipanindot, no? Magung abli-balik ang inyohang public market. Diya sa may Barangay San Antonio. Good morning kang Kapitan Linilin Pua, no? Mga katinig na to, mga barangay officials, good morning. O, kamusta naman ang ato mga public market sa mga matag barangay? Active pa ba, no, mga katinig? Ito ang mga kuan kaning public market, no? Indot dyan nga natin public market kay para dito tanan ang itong mga palitunon. Mga kuan kaning na-harvest ato ang mga farmers, no? Especially kaning mga gulay, no? Gulay or kaning ato ang mga kaisunan nga ay mga livestock, no? Og mas nindot pod nga na ay slaughterhouse, no? Aron kampante, no? Ang ato ang mga nagapalit or kaning ato ang mga konsumante or kaning ato ang mga customer nga hinlo, no? Kining proseso sa pagkatay sa ato ang mga kuan kaning karne, no? Baboy man, baka, kanding, no? Kay naamantay slaughterhouse, no, mga katinig. Good morning sa tong LGU. Kumusta na kaya tong slaughterhouse ninyo, mga taga ano, munisipyo? No, hangtod karon wa gyapon, no, mga katinig. Kuan na dugmok na lang ng building ninyo diha, wa gyapon pusli sa atong mga residente. Daot na lang, no, gitubuan na og sagbot, no. Hangtod karon wa gyapon magamit sa atong mga katawhan kining inyohang slaughterhouse. Ambot kong nakaagi man turnover. Kung i-turnover, nagamit na unta, no? Pero wala eh, mga katinig. Sayang ang kwartas katawhan. Gikan sa pondo, no? Natong tanan ng mga taxpayers, onya kining ato ang gobyerno, nagtuga-tuga og patukod aning mga building kuno makatabang sa atong mga katawhan, pero wa mangyapon na pusli, no, mga katinig. Hangtod karon

sayang ang kwarta. Alas 6:13 na mga katinig, oy, sa itong mga kaisuunan nga medyo busy na, no, karon. Sa kuan sa ilahang palibot, nagahinlo, no, naga panilhig, no, sa itong mga nanay. No, good morning mga katinig nato. Og syempre nga to ang mga patog eskwelahan kay magbrigada, no, estudyante, mga ginikanan nato, mga kaisuunan.

Text line na ito para sa inyong mga mensahe, mga katinig. 09-36-42-00752. Mga kaisunan para sa gusto magpaabot sa inyong mga mensahe.

na ipahimangno karon gikan sa Commission on Elections or COMELEC, mga katinig. Gipahimangno anog pag-ayo kining publiko batok sa nagkalainlaing makalibog nga mga pahayag sa social media, no? Kabahin sa mga pautana kung ipadayon pa ba, no, kining election or dili na sa barangay o sangguniang kabataan elections karong tuiga. No, og gipatin-aw karon sa COMELEC, no, mga kaisunan kining barangay o sangguniang kabataan elections, no, pagahimoon na karong Nobyembre 2 sumala sa Republic Act number 12232, mga katinig, ang maong balaod gipirmahan sa ato ang presidente Bongbong Marcos katong Agosto 13, 2025, maong dili na, no, huna-hunaon sa ato mga kababayan kung napabay kuan, no, kausaban, mga katinig, ay mauna ang gitak na sa balaod, mga kaisunan, ang umaabot nga barangay o sangguniang kabataan elections noon pa sa COMELEC nga no, nga sayop ko, no, ang ubang mga impormasyon kabahin sa ginapagawas ng mga maling impormasyon, no, sa social media, mga katinig. O sa itong mga nagapakilap o mga sayop ng impormasyon nga makahatag o kalibog sa mga butante, mahimong ikusinerar ng election offense ubos sa Section 261 sa Omnibus Election Code, mga kaigsuunan. Og dugang pa, no, nga gisuportahan og gipamatuan ang sab sa Korte Suprema ang Republic Act number 12232 o ang barangay term setting law nga naglatit nga ang sunod nga barangay og sangguniang election, kabataan election, himuon karong Nobyembre 2026, mga katinig. Mapunting pipila ka mga pangutana, no, sa katong mga niaging simana, mga katinig. Kung nabadaw barangay o sangguniang kabataan elections karong tuiga, no, mamuni ang gitakda nga petsa November 2, no, mga katinig. O gadang ang pangutana nga, uy, kuan man na, kanang, si tao nga na, undas, no? So, base man na sa balaod, no, mga kaisunan, kaning unang Lunes, no, sa Nobyembre, mga katinig. Karon, no, mga kaisunan, wala may mga rason nga nagpakita nga dili madayon ang maong eleksyon, no, sa Nobyembre, mga katinig. No, apan sa kuan history sa atong nasod, dunay mga pipila ka mga sitwasyon, mga katinig, nga nahimong hinungdan, no, aning pagkausab or kaning pagpostpone sa eleksyon. Sama sa aning bagong balaod nga ipasa sa Kongreso. Kung naay bagong balaod nga ipasa sa Kongreso o pirmahan sa atong presidente, lagmit, no, nga mausab kining petsa sa eleksyon, mga katinig. O kining desisyon sa Korte Suprema nga mahimong makapekto sa legal nga basihan sa eleksyon. O usapod daw sa ginatanaw nga rason kung naay grabing krisis sa seguridad or kalamidad sa nga nasa partikular nga mga lugar.
din mahimong i-postpone ang eleksyon, mga katinig. Og na ay dakong emergency ko no sa nasod sa maning pandemic or kaning uban pang mga emergency no, mga katinig, nga dili madayon ang election. Pero ingon sa Commission on Elections no, nagpadayon ang preparation alang sa BSKE 2026 karong November 2, mga katinig. Ay na magkalibog no, wag na kayong malilibog diyan. Kung naay mga changes, oh, siyempre daw ato na to, no? Pero katong mga katinig na to, nag-anam-anam og eleksyon karong tuiga sa barangay. Madayon, madayon, no? Mga kaisuunan. Mas maayo gani, para sa kuha, no? Kaya, para kuha na po. Pili na punta kung kinsa ka itong mga nindot nga mga gusto na itong umulingkod sa itong barangay, no? Good morning sa itong mga nakilayang-layang barangay, mga katinig. Uban, nanay plano.

Announce na ito ni Kuan, kini nga ito ang mga katinig nga mga barangay officials nga ano, kani mga top performer ba, kani mga gamit sa barangay. No? Tanaw na ito kung kana is nagapabilin no nga naigamit yapon sa barangay no karong mga panahon na mga katinig. Eh kasi baka naman kanang iban kanang uban nga mga barangay officials nato eh medyo wala kanang wala na kaayo nagaparamdam no sa atong mga kabarangay. Sabi nga na ay nako. Kamusta sa ito mga katinig pod? Nga mga SK, no? Kamusta na, no? Kamusta na ang mga project natin dyan? No? Napa ba? Napa ba tayo mga project? Or na tayo mabati ng mga SK sa barangay. Gamit man po din mga SK no sa panahon sa kaning na yung mga events sa barangay no, mga katinig nato ang mga SK, good morning sa inyong tanan. Itong mga project nato ha eh dapat makita sa itong mga batan-unan sa barangay, mga katinig. Para napon sila ipanghambog nga, okay na project sa SK. Kita ninyo? Nagunita ninyo? Alam na. Nabati ninyo? Alas 6:24 na mga katinig. Kanang oras sa giyaton sa to sa Bilongga Gold, mga kaisunan. Para sa mga naayrayuma, yung mga nagsakit ng tuhod diha, mga katinig. Kanang medyo nagkakaon ng mga bawal diha, no? Taod-taod. Mataki dahil ng rayuma, no? Inumin ninyo o Bilongga Gold. Kasi syempre dili man na pwedeng kung nag-inom kag pang pawagtang sa imong rayuma hindi na pod kag kaon og bawal no. Og gani nga nag-inom kag tambal para mawala og di na ka kuan mo kaon na ng mga bawal no mga katinig. Kinahanglan nga kayan pod no kining mga bawal

0: 26 na mga kahinig sa itong mga biyaheros karong adlaw, amping-amping. Sa itong mga drivers diha, no, mga katinig. Check dyan na itong unit always, no, mga kaisunan. Para sa dugang mga hisgutanan sa national, mga katinig. Tanginin nyo si Ka Rumi Lusufa o si Ka Ruby Season sa ito ang simulcast na isugutan ng national sa Tinig ng Bayan, mga katinig.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung mo ingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nag-iingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon taog kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
3: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track. Test the program offered, Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered, internal scholarship under Dr. Arasio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong Program, TES, Tertiary Education Subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated. Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
4: Ay, unsaon man ni uy?
5: Oy, Mads! Unsa may problema nimo?
4: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ko kay nag-absent tamang siya sa klase.
5: Ah, mao ba day, Mads?
4: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
5: Na, Mads. sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
4: Uy, nindot lagi nila, Pads. Masa pa yung banilang nga serbisyo?
5: Daghan pa sila og services na pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
4: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gino-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
5: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
3: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minor stitching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
4: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
3: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. O mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
2: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o na unsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan ug di ka nakalakaw diha, nang hubag na ug matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung distingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalinti para sa rayoma, bukol-bukol ug mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood ug sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan inin nyo ha. Hinaot na musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
6: Good news mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang kana sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale mga suki. Maong arat na para sa mga nangita og cellphone og magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android og iPhone specialist. Lanos cell phone repair, accessories and download. Services offered: LCD replacement, basag nga screen, ilis og bagong battery, iPhone og Android, bypass Google account og iCloud, anak, reformat, reprogram, og download sa music, games, og apps. Dili mo charge, no signal, og no power. Add to na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad, og barato nga servisyo, salig sa eksperto. Lanos Cellphone Repair, accessories, and download. Makita sila at back sa Joy FM Station, Purok Rose, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay branch, makita tapad sa BPI, og at back sa checkpoint. Lanos Cellphone Repair, accessories, and download. Download Summer Promo. Pinaabtik na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lano cellphone repair, accessories and download Summer Promo.
4: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na ka ba
3: sila ka. Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kumpletong professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa namalang ang dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental o sugdi na ang hapsay, luwas o sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 o 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
7: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
8: Maong proposal ni Marcoleta para bisan og nasa presuhan kining maong mga personahe, pwede gihapon sila makaparticipate diha sa diskusyon og sa pagbutar diha sa Senado. O gani, murag na pamatud-an na kini. No, kay gahapong adlawa, wala na dayon kadtong arraignment, pagbasa sa kaso nila Senator Estrada o dating DPW Secretary Manuel Bunuan. Ngano nga wala na dayon tuwad kaya doon ay motion, no? Doon ay gihangyo. Kining si Estrada, nga kung pwede makatambong siya sa mga sesyon sa Senado, nga dili siya naka-uniforme o katong uniforme sa mga persons deprived of liberty, no? Katong mga preso. Og kanang makaadto siya dito sa Senado, dili siya nakaposas para makaparticipate siya sa mga diskusyon dito sa Senado. So nahitabo na ang murag dili na anticipation, dili na tagna-tagna kadtong giingon sa mga minorya nga kuan gi-andam, gi-propose kining maong amendment sa balaod o sa ilahang rules para lang makaboto kining ato ang mga senador nga posibleng mag-languish sa presuhan. So, ang ingon po at ang contention po sa majority, kining grupo nila kinsa ni Alan Peter Cayetano, nga wala kung sila ni tambong kay dili sila gusto nga agawon sa minorya ang mga posisyon diha sa chairmanship sa mga committee sa Senado. Og ikaduha, dili kung sila gusto aning puppet nga Senate. So implying nga ang Senado na ay mga unseen hands nga nagakontrol og nagapadaga ni ani, not necessarily mga senador. Gi-challenge si Cayetano, dili lang ng mga minority kundi pati ang mga legal community, no, mga abogado nga mga inilang abogado sa ano sa Pilipinas, sa kauban diri si Dean Mel Santa Maria, no, nga nagingon nga hinganli kung kinsa nang naga paluyo o naga control sa Senado, nga dili mga senador kay matud pa ni Escudero dili sila gusto og puppet nga ano Senado. Puppet ba gyud ang Senado? Well, dili man naman deny nga ang Malacañang bisag unsa niya og pagpanghimakak aduna gyoy hands ang Malacañang diha sa Senado. Mao bitaw nga na siya mga ano diha, na siya mga galamay, na siya mga tawag ani, mga supporters. Na siya mga kapartido diha sa Senado. Pero ano, just the same dapat i qualify gyud, no, magpakita gyud og ebidensya kay bisan si Senator Jinggo Estrada sa dihang gidakop siya, gitagaan siya og 5 ka minuto para magpahayag sa atubangan sa mga media, matud pa niya aduna kunoy attempts na istoryahon siya para mobaldhin dito sa minority karon og mawala na ang iyang kaso. Gihagit po, of course, si Jinggo Estrada nga iyahan ng patunayan kana nga akusasyon because ang atong pagkahiba lumanggod po as layman, once nga na nasa korte, no? Nasa korte, na nasa sandigang bayan, mura og nanasay kaugalingon nga course nga ifollow, no? Og nagatuo kita nga atong mga korte, while of course, debatable din, kaya may ingon, bisag ato ang mga korte na corrupt naman. But just the same, for the sake of kuan kanang argument, no, ato silang ano tagaan og for the benefit of the doubt, no, atong tagaan og unsa ni pagtuo, mutuo kita sa ato ang judicial system. Kaya kung dili kita mutuo sa ato ang judicial system, unsay mahitabo sa ato? Though of course adun na pa yung mga basehan katong mga nang himaraot, ginapang himaraot ang ato ang judicial system. Kaya kana lagi murag ka somehow corrupted na pud ko no. Ang isa sa mga timailhan ani nga somehow corrupted na ug wala nagatuo ang pipila ka mga Pinoy niining atong judicial system, kining pag-file og kaso kang presidente Rodrigo Roa Duterte dito sa ICC. Kay matud pa kung diri sa Pilipinas i-file ang kaso against Rodrigo Roa Duterte, walay mahitabo sa maong kaso.

0: Mga kadinig, padayon ta, no? Kay daghan pa ning isyo nga itong istoryahan. Mga solo flight pagkita. Nagapaningkamot kita nga makontak ang pipila na ito ka mga ano, suki para matabangan kita. Mapakita po ang ilahang mga points of view. Mahituhod na ning ato ang mga ginahisgutan. Kay isa mga katinig, si VP Sara Duterte, nag-file na sa iyang tubag dito sa ano, articles of impeachment nga gi-file sa Senado ni ining ano kongreso. Ang kongreso mga katinig mao ni siya ang initially nagdetermine kung aduna ba ay ano probable cause against VP Sara Duterte o sa boto nga 157 ka mga congressman, no, overwhelming. Actually ang gi-require lang is 100 pila ba? Kalimutan ko. But kaning 157, sobra-sobra na kini. Last year, naalang sa 115 yata ang niboto sa impeachment ni Sara Duterte, o karon nadugangan pag yun kini. Now, ang ingon sa mga ano abogado ni Sara, no, kining gi-question nila katong constitutionality sa impeachment proceedings. Apan ingon pod sa mga kongresista nga wala kuno gitubag sa Vice Presidente gihapon substantially katong mga accusations sa iyaha. So matod pa ni Gilbert Luistro, ang mga istorya si Gilbert Luistro uban pa nga kuno naggusto kuno sa Vice Presidente nga i-junk na katong impeachment rap, impeachment complaint against sa iyaha, kay wala kuno yung mga basihan o kuno nag-violate kini sa constitution. Ang details niya ni siyempre muguwas gihapon ni in the near future, no, kung unsa ning gina ingon nga walay basihan. Pero initially po, nag-ingon na kining mga prosecutor na mga kongresista nga there is no such thing as kanang i-dismiss ang ano sa proceedings diya sa konstitusyon. Dili pwede nga i-dismiss ang usa ka impeachment complaint, especially kung gikan na kini sa Congress, no? Sa Congress level, pwede kinila yun nga ano, pwede nga dili na or dili makapasa sa Congress. So, pero in this case, napamatudan sa Kongreso nga substantial in form, substance, and unsa pa to isa. Oh, so mao to nga gipasa siya. Now, kung ano na sa Senado, matud pa ni Gervil Luistro nga dili kuno pwede, wala na sa balaod, wala na sa ano, konstitusyon nga mag-move ka nga i ano, dismiss ang maong impeachment complaint. Legal man kuno dili man kuno abogado, pero mo ning nahitabo last year, no, sa impeachment ni Sara Duterte nga gibabagan kini diha sa Senado og no less than the judge, no, sitting senator judge ang nag motion nga i basura ang maong impeachment complaint. So, karon mga katinig, dili pwede ni, matod pa nila. But, of course, it will be, again, a fierce legal battle kay supplementary baya ang rules of court of criminal proceedings diha sa tawag ani impeachment proceeding. So kung supplementary ang court of criminal proceedings, sabot pasabot pwedeng mag-motion to dismiss. Hi, gubot mga katinig.
1: Ano si Barsaga?
0: Si Barsaga. Si Congressman Kiko Sir Barsaga, si Miao Miao, gi-expel na din sa Kongreso, no? Kay katong mora og kapila na siya nasuspindi tungod lagi ang iyahang kinaiya nga unbecoming of a congressman kuno. But of course, wata kabalo, no? Mas mayog natay congressman nga makahinabi niya ni. Wata kahibalo kung unsang mga detalye, unsang mga balaod ang gibasihan sa pag-expel niya. But one thing is sure, sa iyang pagka-expel, dawad an og representante diha sa Kongreso ang iyang distrito. Aha, tama ba kini? So kung na-expel siya, ang unang sundong pangutana na diha, okay lang ba nga magpabili ng iyang distrito? Walay representative diha sa Kongreso? Dili ba dapat magpatawag og special election kung maumani ang kaso? So kana nauna pa na expel si Barsaga, tapos karon adun yung mga adun na pa yung mga panawagan nga kini si Chief Escuder, si Alan Peter Cayetano mag-resign na. Ang ilang ba siyan kay duha ka adlaw na nga wala yung nakasesyon unya aduna to gi mention no ngang kining si Tulfo nga basihan nila sa ilahang rules nga mura og dereliction of duty, wala niya gihimo ang iyang baro, ang iyang responsibilidad isip Senate President nga i-convince sila into a session og mag-preside diha sa Senado. Doon na po yung mga legal luminaries nga nagaingon nga pile na ninyo na og ano kaso si ano si Alan Peter Cayetano para matanggalan na diha. Pagkagubot na lang and we taxpayers do not deserve this, no? Dilita deserve nga for 2 days or 3 days walay mahitabong trabaho ang mga senador kay people's money ang gabayan sa ilaha. Imagine 300,000, more than 300,000 ang ilahang sweldo kada bulan. Kada senador gabayan kita og kapin 10,000 ka peso sa kada adlaw, unya wa man lang sila'y mahimo nga trabaho. Very unfair para sa atuangan ng mga taxpayers, unya ang ilahang giawayan diha, ang ilahang giawayan mo sugutag sa dili, posisyon, kinsa'y mahimong majority, kinsa'y mahimong minority, kinsa'ng mag-head sa mga committee. Nga nung ginaawayan ng mga heads sa mga committee, mga katinig, tungod kay kwarta gihapon ng hinungdan. Ado naman ay mga committee fans. So, kanang committee fans ang hinungdan diha. Mga katinig, ado na po eh, naunsa naman yung atong National Bureau of Investigation. While nasa mga maayong gihimo, naunsa naman ang NBI nga iyahan namang ipasumon gihapon kining asawa ni Bato. Gipalagan pod kining gihimo sa NBI no sa daghang mga civil society organization, even some elected government officials ug nanguna ni ani si Lacson. Kay matud pa ni Lacson, tinapulan malang imong trabaho NBI. Nganong tinapulan ng trabaho sa NBI, kay dapat ang NBI mag-build o giyahang kaugalingong data gathering, intelligence, pag-gather intelligence information. Dili i-appeal ang asawa ni Bato kay tinuod mampod, no? Adun ako ni Balaod nga nagaingon nga kung adun na may kaso ang isa sa mga mag-asawa, dili na automatic nga dapat idamay nimo ang iyahang paris. So kana mga katinig og tama nga tinapulan kay naga-observe kita kining NBI daghan kaayo gipang raid na mga lugar. Kini mga lugar nga ilahang gipang raid matud pa gi-raid nila kini kay kining maong lugar ang nanag-iya pa rin tin ni Bato or mga lugar nga kung asa sa una ginaadtuan ni Bato. Naunsa naman tawon mo ni tago gani si Bato adto noan sa mutago sa mga lugar nga kabalo ang publiko nga ginaadtuan niya. So dili na murag sa ato ang tanong, failure of intelligence po ni on the part sa mga operatives, hindi lang sa NBI kundi pati sa police, kay nagka buang-buang na sila og range sa mga balay ang mga lugar nga ginadtuan ni Bato. Matud pa sa atong kauban dere, harassment kuno, ginaharas kining mga tag-iya aning mga lugar nga gina-raid kay tungod lang somehow adunay relasyon sa amahan ni Bato, sa igagaw ni Bato, or unsa pa diha sa asawa ni Bato, ang nanagian ining maong mga lugar. So ingana na lang gyud mo ka ano kabugo no nga adto i-ready niyo ka ng mga lugar. Dili pud ingana kabugo si bato, no? So mga katinig, sorry for the term, no? But klaro mong good kayo, blatant kayo kung si Senator Lacson mag-describe ani tinamad, no? Tinapulan. Tinapulan ko, no?
1: Nagaring lang.
0: Anyway, mga katinig, ginapaning kumunta na ito ng mga ano, pero sige lang, okay lang. At running ang tusok, napamuntay mga 7 minutos, no? Mga katinig, 7 minutos na lang, una mo abot ang takna sa alas 7. Mga katinig, matod pa ni Senator Padilla nga dapat daw kining si Senator Bato itugutan nga mo participate diya sa mga sesyon diya sa Senado. So mura og kini nagpamatuod pod atong move sa pag-amyenda sa ilang rules ay para lang gyud kay Bato, ganing gihingan lang kini ni ano ang kanhi Senator Drilon na Bato amendment. Kini nindot ni kaya ang head or ang chairperson diya sa ano sa Blue Ribbon Committee diya sa Senado si Pia Cayetano. Walay question sa iyang kapasidad kay she was once the chairperson of the Blue Ribbon Committee. Murag balik na siya ani. Mga katinig, ingon ang majority, no? Nga guwas kang adili kay ingon, no? Kay gibuog gid ay sa majority kining subcommittee sa Blue Ribbon Committee. Ang pangutana, allowed ba ka na sa rules diya sa Senado? Mura o wala pa ka tayo insakto ng mga nadungog na ano, kung allowed ba na or dili. Pero granting allowed na, no? Adunay subcommittee ang ipamunuan ni Senator Rolando Rodante Marcoleta. O ginawang committee, mao kini ang magpadayon kuno sa investigasyon diha sa flood control scam. Masulayan kini karon si Marcoleta kay kadto panahon nga si Ping Lacson ang nag-imbestiga as chairperson ng Blue Ribbon Committee. Si Marcoleta mura og wala gyud makontento sa mga investigasyon ni Ping Lacson og gi-criticize daghan siyang kritika dito sa investigasyon ni Ping Lacson kay ngano kuno nga si Discaya unta to sa panahon kay si ang history di ay niya ni usa nilingkod si Ping Lacson as chair sa committee Blue Ribbon Committee, si Marcoleta ang nag-head niya ni. Sa dihang napulihan ang Senate President gikan kang Chis Escudero nibalhin dito kang Vic Soto, nailisan po si Marcoleta as Blue Ribbon Committee chairperson ang nipuli siya si Ping Lacson. Sa panahon nga ni Marcoleta, gisugdan na niya ining pag-imbestiga niya ning maong flood control. O diha sa iyang imbestigasyon, iyan ang girecommend nga kining mag-asawa nga Discaya himuon nga state witness. No? Apan sa panahon ni Senator Lacson, mura og wala na hitabo nga mahimong state witness kining si Discaya kay dili siya ang least guilty. Og next postpone ng kinidaing mga Discaya mo ay insurer sa murag aduna insurance sa kung asa ang kauban nila sa ang asawa ni Marcoleta. Pero personal naman na kayo, ang challenge karon is ipatawag ni Marcoleta kadtong mga giingon niya nga wala gipatawag ni Ping Lacson. Og naguna na diha si kanhi speaker ano Martin Romualdez. So nindot ni unta mapatawag yun ni Marcoleta si kanhi speaker Martin Romualdez sa og katong uban pa nga gipanghinganlan sa mga 12 ka mga Marines o katong uban pa ang ipanghinganlan ni ko ni Saldi ko. Mga katinig, na sa linya ito makauban sa ito ang diskusyon karon si Attorney Jojo Alabi. Good morning, Attorney. Welcome sa Tinig ng Bayan.
2: Good morning, Rom. Good morning sa atong pagpaminaw sa Tinig ng Bayan.
0: Mm-hmm. Attorney, ang arraignment ni Jinggoy o ni Bunuan gahapon, wala madayon. Kaya matod pa doon na sila motion. Nga specifically si Senator Estrada unahon siya daw pag-resolve ko itong motion niya nga mapatambong siya og mga session sa Kongreso. Apparently mauna nitong tumong sa naamay move nga i-amend or dugangan ang ilahang rules nga pwede na unta makaparticipate electronically ang mga mapreso. Pero this time, ang gipangayo ni Estrada is makatambong yun siya physically dito sa session nga dili siya mag-t-shirt o katong t-shirt sa mga persons deprived of liberty o walay posas. What do you think, sulod ba ni sa iyahang katungod isip sa senator? Hello? Hello, attorney. Nawala si attorney. Anyway, kanatong sa legal question, mga katinig, pero try na to re-establish ang contact sa iya, ha? Kay guwas ato, mga tanong punta sa iya, kung sa iyahang tanong ning majority nga wala ni tambong diha sa session sa Senado.
2: Hello.
0: Ay.
2: Hello.
0: Hi. Okay, attorney, welcome back, naputol.
2: Oh, sorry.
0: Nakuha mo itong question, attorney. Is it within the right of Senator Jinggoy Estrada nga bisag preso siya, mangayo siya og murag special special case man ni. Ngayon siya permiso sa korte nga makatambong siya og session.
2: Wala akong kabalo sa iyang motion, klaro sa iyang motion no, sa ground niya room no. Pero sa akong tanaw, kaningani nga mga motion mga discretion siya sa court o makapakita siya og reasonable na na ground reason para magtambong sa. Pero sa atong nabauan magod sa mga previous nga mga kuan, sa mga previous nga mga cases, wala may naitabo ang like dilema, wala man siya gitugtan nga motambong even sa conference lang sa session sa Enrile. Wala nga nang nahitabo. So wala precedence nga magtanaw na to.
0: Aha. But just the same, bisag walang president, wala siya nahitabo, you are saying, depende na sa judge, so unsa prerason. But apparently, attorney, tingala lang po ko, kaya nga nung nag-motion pa sa niya, nga doon naman sila yung move, although wala pa na-aprubahan diya sa Senado, doon sila yung move na i-amend ang ilahang rules to allow senators to participate sa discussion and voting electronically.
2: Oo. Kani daghan po ng mga posible daghan mga legal ng mga implications sana kay never nga nahitabo na siya first time kurang reason nila tungod kay sa bag-ong technology karon. Pero ang ako mong tanaw diha room ang integrity magod sa
0: Senado
2: proceedings
0: sa proceedings. Okay,
2: oo, may affected og never sa tuang history nga nanaing nga na panghitabo except lang sa mga katong gitawag na itong force majeure o katong mga
0: national pandemic
2: emergencies o
0: panahon sa pandemic
2: during the COVID o kay necessary yun siya.
0: Tataw naman klaro naman po dahil sila ang rules sa turning doon ginaalaw yun kanang electronic participation kung na ay force majeure o gaon sa pato. Na basta na mga requirements sa na pwede siyang i-allow.
2: Sure, o kaning
0: national emergency
2: day. National emergencies.
0: Attorney, legal question ay pangayo na sa minority is ang nag-istorya na yan, eh, si Senator Erwin Tulfo na mag-resign si Senator Alan Peter Cayetano as president sa Senado because sa failure na nakunusay duha ka failure nga violation sa balaod nga wala niya na convene ang Senado for 2 days, wala siya nag-preside sa supposed session sa Senado.
2: Sa ako pato, being public official mag-room na mag-way duty. Particular president, kaysa man ang mag-call sa kaning mga presiding officer, sila mag-call sa session. Mag-preside, mo na ilang mandate. So kung na ay pagka neglect ba sa ilang mga duty, pwede sa mahimong mag-file ng administrative case na neglect of duty. Kasi may duty sila, wala nila gituman. Kaya na ang posible na mga legal pwede na i-pursue sa mga minority against kay Senate President Alan Cayetano.
0: Pero sa mga kabahin, what do you think is the best move nga dapat himo ni Cayetano? Kay marag personalan na magud sila, mura silang mga batang way buot nga naibalos me kay nag-walk out mo, mag-boycott pud me. So murag inga na personal na ang nahitabo, murag we don't deserve it. Kaya gabayad ba ta sa ila sa ilang operation, sa ilang sweldo, nawa sila mahimo.
2: Ako ang magulang pagkaiba ang gandong maring walkout nila sa minority room. Sa una, itong unang May 13 yata ito ni Tabo or last week.
0: Yeah.
2: So ang kaibahan magulang sa karon is katumog parliamentary parliamentary
0: strategy
2: na itabo. Kaya siyempre gusto nilang na ma dili may tabo nga ma-amend ang ilang rules nga katulad yung gusto nila nga bisag wala ka diyan sa Senate, halimbawa kung may tabo yun, no? May tabo sa may tabo kay Jinggoy karon nasa sa prisohan. So kung na-amend tong rules, may tabo nga pwede sa mo, mabutar, pwede sa mo attend sa proceedings. Kunya ang ma-approve ba kang ang reason ba is justifiable reason nga, i-define pa ng justifiable reason. Kunya ang ang discretion ana later on kanang natawag na po nato na justifiable reason na sa majority. Halimbawa lang may mga motion nga na mo attend siya sa proceeding, mo kuan siya kanang mo vote siya during election. So ang magbota na, ang mag-define na later on, ang majority.
0: Ang majority.
2: Kaya dutukan man nila kung na yung objection. So ang ako amang road, ang kalahian, anong nitabo karon, na yung mandato ang Senate na dapat magkaroon ng session.
0: Session.
2: Na sila sa session. Kung nga, wala ni mo gituman ng imuhang mandato. So, that's a violation sa imuhang mandate as a public official.
0: Okay, attorney, wewan naman tayo panahon, dugay mo ka naman na kontak, hindi na lang, last question. Murag ano na may pattern kay nakasubmit na og tubag ang Vice Presidente doon sa impeachment, articles of impeachment na gi-file against siya. Unya, matod pa sa mga prosecutor congressman nga gipangayo kuno sa Vice Presidente nga i-jump kadtong articles of impeachment against siya ha, kay unconstitutional kuno na ay unya nag-initiate daw og trial ang Congress nga wala man to sa ilahang poder kundi it's only the Senate na ang pwede mag-prosecute. So ingon ng mga prosecutor ng mga kongresista na wala may there is no such thing as motion to dismiss sa impeachment trial. So ilagid

0: mga complaint.
1: Okay.
0: Generally, ang prayer nito is ipa-dismiss ang ano, ang kaso agin sa imo ha, kung ikaw ang akusado, suspect or respondent.
1: Sa criminal proceedings sa attorney.
0: Generally, mao yun ang
1: which is
0: prayer.
1: Which is supplemental supplementary sa impeachment proceeding ang rules sa criminal proceeding, di ba?
0: Sa answer ni mo, general, mauna yung mong prayer. Pero, you are not allowed to file a motion to dismiss. Sa practice, base sa rules of court, like mga proceedings, ang imong button is, imuha ng tubagon, line by line, ang bawat allegation.
1: I-debunk ni mo.
0: Sana ang, as much as possible, ang pagtubag ni mo, also supported by evidence. So, mo na ang wala ko kabasa sa ilang tubag, no, answer sa complaint. Pero dapat and every allegation sa complaint dapat tubagon nila. Kaya kung dili nimo tubagon specifically ang mga allegations niya, that is not amount to admission.
1: Accepting admission.
0: Kaya kung nila, general lang ang imong pagtubag without any specific specific reason. Pwede siyang maging parang tawag ana is maging general, so maging admission on the part sa nagatubag
1: and baby use against answer. You
0: pero general.
1: Hello attorney. Nagabihan siguro na si attorney. Nawala. But anyway, wala na siya. Wala po tayo panahon. Attorney, kung naminaw ka, wala gyud tayo panahon. Lampas sa tahapit na tamo. Lampas yung 10 minutos. Salamat sa imuhang oras ng higahin sa Tinig ng Bayan. Maning kamot kita na sunod ng mga higayon. Mag-uban-uban gihapon kita. Kaya daghan gyud kayo o mga legal questions sa nga dapat masabtan sa ato ang mga tiga-paminaw, sa ato ang mga katinig. Mahitungod ni aning nagkahitabo karon sa ato ang nasod. So mga katinig, sa ngalan sa ato ang kauban, Tinig 40 Rumi Padilla Season, kini si Tinig 2 Rumi Iluspa, nagaingon nga daghang salamat sa inyong pakiguban o nagahangyo. Ngayon ta sa ato ang higayon, Lunes hangtod Sabado, mag-uban-uban kita diri sa ato ang programa, alas 6 hangtod alas 7, pero lampas na tag 10 minutos. Ay gumukhawa kay musunod dayon ng ato ang alas 7 balita. Makauban niyo si Ka Loy Rosario. Mayong morning kanato tibo.
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
3: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
4: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis jud akong panit. Tabita ko bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man
3: ko. Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang kini yaki vitamins, yaki baby soap, yaki beauty soap, yaki herbal oil, o yaki herbal capsule, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol, maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mami habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema, mami. Uminom ka ng Olifera C Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo, at sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig, kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malunggay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule, para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
5: Yaki Herbal Capsule ang nakawala sa kasakit sa tiyan tungod sa hyperacidity nga gibati ni Mrs. Risa Bello, 57 anyos, taga Paradahan, Hinatilan, Cebu.
6: O, tinuod yun na, Kuya Loy.
7: Ano sa nila, itabuan nga na nagka-hyperacidity ka?
6: Ang tanggol, lagi mong gulat kong sige ko ka nang usahay. Ngayon ko mga juice, mga aslo, nilagay na ang mga tooth drink. Ay, nung kakong kutu-kuto, yung mga samaral akong kutu-kuto, di, take off capsule ni Yaki. Ngayon po, sa tulong ka capsule, Nanawa man ako ang

0: Tumahay ko
1: FDP. Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakay date no?
3: Oh, syempre, dan always magkita nakaporma.
2: Nya, kamusta man imong love life karon Tay Diggs?
3: Oh, dan, di nata mag-isgota na dan. Kita man imo dan nga, idaran ako.
2: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
3: Well, gabalo ka dan, pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan, wala na sa gawa.
2: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado capsule, makapakondisyon sa lawas, ug makondisyon po na imong love life.
3: Tinood ka dan, pasistingado ko ana dan.
2: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi, kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
3: Ang nga dan, oy, marag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
2: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganadong kapsul para diri ka magluya. Lagsik yung mong lawas.
3: Salamat kayo dan sa ganadong kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
4: Ang ganadong kapsul, mapalit na sa mga butika.
1: Hanaw dayo ng mga katul-katul sa panit ni Inday Kudan taga Magbokbansalan, Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan, po na po yung katul-katul sa lawas ng ulit-ulit na buyang daw.
6: Tapos?
5: Ya, ako ni Eplas, sir. Nauka naman po.
6: Kapila po ka mga haplas po?
5: Juan, sa buntag, sa hitsurapol.
6: Kung sige gamitin mong haplas?
5: Yes, well.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
7: Yaning kamot, gayod ako kay mga otaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit, ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why ka naton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amayaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12, dumda tag-isayaan kabuok, sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan, undangi. Tapos, kontrola isabiyangkan mo pagkaan. Timan e mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos, dili na magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo.
4: Ang Joy FM, Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
8: Oras, ganap na nga alas 7:17 na.
4: Time checks brought to you by Kidi Yaki Vitamins. Para bright, himsog o layo sa sakit si baby. Patumara sa Kidi Yaki Vitamins. Basta Yaki. Yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
8: Isang magandang umaga, ako po si Tinig 4, Loy Rosario. Maghahatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga ng Wednesday at 3 sa buwan po ng Hunyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis, Occidental. Sa ulo na ating mga pangunahing mga balita, isang mister pinatay sa harap ng kanyang misis habang nagmamaneho ng tricycle sa Mlang, Cotabato. Dalawa patay, 7 sugatan sa naganap na pamamaril sa bayan ng Kadayangan, sakop ng Special Geographic Area ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Samantala, Dalawang bahay ang natupok ng apoy sa bayan ng Pigawayan, Cotabato. Isang karnaper sangkot din sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga na aresto sa ikinasang anti-drug operation sa Pagadian City. Samantala, isa pang sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga na aresto naman sa Oroqueta City. Artificial insemination program sa bayan ng Caraga, Davao Oriental nagpakita ng positibong resulta ayon sa Municipal Agriculture Office. Mga benepisyaryo ng SLP sa Banay-Banay, Sinanay, sa wastong pamamahala ng pondo. Detalye ng mga balita susunod na.
0: Asa namin in town ng akong bana, oy? Guryo! Guryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang samagyo sikreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayod mo tugan, pero asa pong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay o ganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako gyud kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
9: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
10: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
11: Ay, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag, yun na siya. Ang sapo di mong batiyon ka nang makakape ka. Dili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit at ang yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong huna-huna.
10: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
12: Nawagtan na ang tanang balatian ni Roth Gumubaw, taga Caraga, Davao Oriental, human ang pilakabulan nga pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o giubanan sa pagpakolonix.
13: Mubag akong tiil tapos medyo minda ko ang akong tiyan. Nagpa-doktor ko, kuan daw na day ko ng akong atay, napadaw SIT, tapos na-stage 2 sa ko ang cervix. Na tabangan ko ni Mami Joyce sa kutong Bilonggas.
12: Karon
13: kaluis sa Ginoo. Ayon na yun. Nakatabang na ko sa akong pamilya.
12: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulayi ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
14: Alas 7 balita. Narito si Loy Rosario.
8: Alas 7.21 ng oras at ngayon sa detalye po natin mga pangunay mga balita. Dalawa kataong nasawi, samantalang pito naman ang nasugatan. Makaraan na silang pagbabarili ng hindi pa nakikilala mga sospek. Alas 8 kahapon ng umaga sa bahagi ng Puro 4, Barangay Malidagaw, Kadayangan SJA o Special Geographic ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nakilala ang nasawi na sina Musalik Talusan Balang, 45 years old, at isang Haron Bulyungan, 35 years old, na mga residente ng Barangay Kadayangan. Sugatan naman ang ito katao. Kabilang dito sina Romeo Lumbo na taga Barangay Aglada, Midsayap, Cotabato. Samantalang 6 na iba pa ay mabilis ding isunugod sa pinakamalapit na ospital sa imbestigasyon ng mga otoridad. Habang ang naturang mga biktima ay nag-usap-usap nang bigla na lamang pagbabarili ng hindi pa nakikilalang mga suspect. Matapos ang naturang insidente, agad ding tumakas ang mga salarin. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad may kinalaman sa naturang krimen. Una rito, ilang insidente rin ng karahasan ang naganap sa bayan ng Kadayangan dahil naman sa away pamilya o ubusan ng lahat.

0: Samantala, patay naman ang isang ama ng tahanan matapos ito'y pagbabarilin sa harapan mismo ng kanyang pamilya sa bayan ng Langa, Cotabato. Kahapon ng tanghali, ang biktimang nakilalang si Hernani Talamor Jr. na residente ng Purok 2 sa Barangay Poblasyon B, Mlang, Cotabato. Ayon sa investigasyon ng Mlang PNP, habang nagmamaneho ang naturang biktima ng kanyang tricycle, kasakay naman ang kanyang misis at kanyang anak. Nang ito'y lapitan ng hindi nakilalang riding in tandem criminals na sakay ng Honda XRM at dito pinagbabaril ang naturang biktima. Nagtamo ito ng tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na naging dahilan ng kanyang agarang kamatayan. Agad naman naglunsad ng force of operation ng PNP, subalit nabigo silang madakip ang mga suspect. Habang sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon. Ayon kay Cotabato Provincial Police Office, Lieutenant Provincial Office Director, Lieutenant ayon kay Cotabato Provincial Police Office Provincial Director Colonel Ramel Huhilia, meron na silang person of interest na tinututukan na sa naturang insidente. Anya, personal grudge din ang isa sa mga motibong tinitingnan ng mga otoridad sa investigasyon.
1: At around 12:20 kahapon, doon po sa particular po doon sa Datupiang Street, Barangay Poblasyon ng Cotabato, mayroon pong shooting incident transpired. At yung victim po nito ay si Herman Talamor at yung kanyang si Rishil Talamor at yung isang
2: mag-asawa to? No? Mag-asawa po ito? Mag-upatid? Parehong Talamor?
1: Opo, magkasama po ito at meron silang anak na isa din ito na kasama po nila.
0: Si Cotabato Provincial Police Office Director Police Colonel Ramil Huhilia. Samantala, tatlong tao naman ang sugatan matapos ito'y pagbabarilin ng hindi pa nakikilala ng mga suspect sa bahagi naman ng Barangay Abual Norte sa Misayip, Cotabato. Kahapon, araw ng Martes, pasado alas 8 ng umaga, ang naturang mga biktima ay magkakaangkas sa isang motorsiklo nang pagdating sa naturang lugar, bigla na lamang silang pinagbabaril. Hindi pa kinilala ng mga otoridad ang naturang mga sugatang mga biktima na kasalukuyang ginagamot sa ospital habang nagpapatuloy pang investigasyon kaugnay ng naturang insidente. Sa kalapit na bayan naman ng Pigkawayan, Cotabato, dalawang mga bahay ang tinupok ng apoy sa bahagi naman ng sityo Dulumangkob, Barangay Kimarayag, Pigkawayan. Naganap ang naturang insidente alas 3 kahapon ng hapon kung saan ang naturang tahanan ay pagmamayari ng pamilyang Arnel at Maricela Ladio. Naganap ang naturang sunog habang walang tao sa kanilang tahanan. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng Pigkawayan Bureau of Fire Protection at inaalam din kung ano ang naging sanhi ng naturang sakuna. Alas 7:28 na ang oras sa ibang mga balita. Balita mula naman sa 87.7 Joy FM, Pangil Bay, Misamis Occidental. Consultative meeting para sa peace and order. Isinagawa naman kaugnay ng mga pagpasa ng ordinansa. Balita mula kay Renz Sumalinog.
3: Nagpahigayon og consultative meeting ang Barangay Peace and Order Council sa Barangay Maranding. Dito gipahigayon sa Barangay Session Hall aron mapalig-on pa ang koordinasyon tali sa barangay og sa lokal nga pangagamhanan sa pagmintina sa kalinaw og kahapsay sa sampit nga lugar. Among kalihukan gipangunahan kini ni Kapitan Zilore Marvi Pungasi og punong barangay sa Barangay Maranding. Sa usab si Municipal Mayor Angel Tatayab sa lungsod sa Lala, Lano del Norte. Sa iyang mensahe, gipaabot sa punong barangay nga sipungasi ang kaminundanon sa panagiusa o aktibong partisipasyon sa tanang sektor sa komunidad aron mapadayon ang malinawon o luwas nga palibot alas sa tanang lumulupyo sa barangay. Giisgutan usab sa Mauntigom ang lain-laing mga isyo sa kabalaka nga may kalabutan sa peace and order situation sa barangay. Lakip na ang pagpalig-on sa kampanya batok sa kriminalidad, pagkunhod sa mga insidente nga makasamok sa kalinaw sa komunidad o ang padayon nga pag-monitor sa mga lugar nga nakinahanglan og dugang pang pagtagad gikan sa otoridad. Samtang gipaday usab ni Mayor Yapa ang padayon nga suporta sa municipal government sa mga programa o kalihukan sa barangay nga nagtumong sa pagmintinas sa kaluwasan o kaayuhan sa katawhan. Matod pa niya, importante ang lig-on nga pagtinabangay tali sa barangay, kapulisan o lokal nga pangagamhanan aron mas epektibong matubag ang mga hagit nga may kalabutan sa kalinaw o kahapsay. At sa konsultasyon, naghatag usab o mga rekomendasyon, suhisyon ang mga miyembro sa konsiho o mga partisipante kabahin sa dugang pang mga lakang aron mapalambo pa ang seguridad sa barangay. Ipasida usab ang kahimahinundanon sa community participation o padayon nga komunikasyon tali sa mga residente o mga opisyal sa gobyerno. Ang mga consultative meeting usa ka mga lakang sa barangay Maranding o sa LGU Lala aron masiguro ang mga mapabiling malinaon, organisado o luwas ka komunidad pinagi sa maayong pagdumala o koordinasyon sa tanang mga sektor. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
0: Samantala, abot naman sa 150,000 pesos na halaga ng smuggled cigarettes ang nakumpiska ng mga otoridad sa Oroquieta City. Misamis Occidental, matapos naman ang kanilang ikinasang checkpoint operation. Nabatid na ang naturang operasyon ay nagresulta din sa pagkakaresto ng dalawang mga suspect. Ayon na sa ulat ng Oroquieta City PNP, tumanggap sila ng report mula sa isang concerned citizen na may kahinahinalang ikinikilos ang dalawang mga lalaki na sakay ng bao-bao. At pagdating ng mga pulis para ang mga ito ay tanungin, bigla na lamang tumakas ang mga ito patungo naman sa direksyon ng bayan ng Kalamba. Sa isang checkpoint, naharang na ito ang mga suspect at dito lang isinagawa ang verifikasyon na tumambad sa kanila ang nasa 71 na reams ng Canon Menthol cigarettes, 50 reams ng YS brand menthol cigarettes, abot di o nasa 47 naman ng mga reams ng Russian Gold brand red menthol cigarettes. Sa kabuuan, may gigit sa 150,000 pesos na halaga ng naturang smuggled cigarettes ang nakumpiska sa natura mga suspect. Dahil ang mga ito ay inaresto at kasalukuyan ang nakapit sa detention facility ng Oroquieta City PNP at naharap naman sa kasong may kinalaman sa economic sabotage. Alas 7.30, iuno ng oras. Samantala, sa Pagadian City, naaresto naman ang mga otoridad ang isang carnapper na sangkot din sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Nabatid na nagkasan ng Bybus operation ang Pagadian City PNP na nagresulta sa pagkakaresto ng suspect na si alias J sa bahagi naman ng Pagadian City. Nakumpiska mula sa kanya ang ilang gramo ng shabu at ang motorsiklo na isang Suzuki Raider FI-150 na may plate number 5161 na KP. Sa ginawang investigasyon ng otoridad, nabatid ang naturang motorsiklo ay isa palang carnap motorcycle. Dalawang kaso ang kakaharapin ng naturang suspect, kasong paglabag sa Republic Act 9165 at kasong carnapping. Sa Davao City o sa bahagi naman ng Davao de Oro, aabot naman sa 705,000 pesos na halaga ng smuggled cigarettes ang nakumpiska din ng mga otoridad sa barangay Kadunan sa Mabini, Davao de Oro kahapon. Agad na rumispundi ang mga tawa ng Mabini Municipal Police Station at iba pa mga law enforcement unit matapos tumanggap ng ulat na mayroong mga smuggled cigarettes ang ibig ipuslit sa kanilang bayan. Ang naturang operasyon ay nagresulta din sa pagkakadakip ng mga suspect na ngayon ay naharap na sa mabigat na kaso.

0: Sweetheart, ready na!
1: Wow, ka-sweet ba?
0: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
1: Kabalo na ko sa imong gustong ipasabot, sweetheart.
0: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
1: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
0: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
1: Unya, sweetheart, ha?
2: Himsog na ang daot nga amahan ni Marlisa Basilio nga si Rolando taga-Maramag Bukidnon kay gipatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
3: Papamanggod kay nagreklamo lagi siya nga kapoy kayang lawas, isinghan mo kaon sa sikyang mga lutahan. Dayon, nag-uol na dumi nga sa iyang kuwan itambal siya kay daghan kayong matambal ginom ba. Iwang nagod ang iubo kag gisagahi. Take siya kanang Yaki Capsule kanang karwa siya kaadlaw. Dayon, ang iyang lapalapa haplasan po o ganyang Yaki Oil. Then, mga 3 days ato, nakita ni ginamong resulta ko yan, maayon na yung pamati.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil, mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
4: Nasayod ka bang ang serpentina plant nga giilang king of bitter o saka herbal antibiotic? Makabatok sa daghang mga balatian. Ang serpentina paspas makapakunhod sa blood sugar level. Kini ang gipamatud-an ni Roger Colonia, taga Maligaya, Malaybalay City, Bukidnon, tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Sa pagtasin yung kwan, diabetic mo na magkwan ba, blood ng iyong tanaw.
6: Dayon.
5: Pero makatumar ka, serpentina, makahayag na kayo tinanawan mo.
4: Ang Serpentina Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
7: Alas 7:36 ng oras sa dagdag ng mga balita mula sa 105.7 Joy FM Davao. O samantala, dagdag na ng mga balita.

Naghahanda na ngayon ang pamalaang panlalawigan ng Cotabato para sa inaasahang malaking aktibidad kaugnay ng Kalibungan Festival 2026. Magiging highlight sa naturang celebration ang yaman ng Cotabato Travel and Trade Expo na inasahang tatampok para sa mga turismo at lokal na mga produkto sa probinsya ng Cotabato sa darating na Agosto 26 hanggang Setyembre 1. Kaugnay nito, tinipon naman ni Cotabato Governor Lala Talinio Mendoza sa pamamagitan ng Provincial Governor's Office sa Public Affairs Assistance sa Tourism and Sports Development Division ang mga kinatawanan ng Technical Working Group para sa isang pagpupulong na pinamunuan naman ni na Provincial Advisory Council Member at PGO Managing Consultant Rene Villarico at former Matalang Vice Mayor Ralph Ryan Rafael bilang event director para sa pagtalakay sa mga mahalagang detalye tulad ng alituntunin na pairalin upang matiyak ang ligtas at organisadong pagtatanghal ng serbisyo at yaman ng lalawigan, konseptong Cotabato Fruits, Stories at Heritage at iba pang mga mahalagang usapin, particular na rin sa usaping pang-seguridad.

0: Samantala, tiniyak naman ng Cotabato School Division na handang-handa na para sa pagbubukas ng school year 2026-2027 sa darating na Hunyo 8 ang mga guro, kawani at mga mag-aaral ng Barangay Binay Elementary School sa bayan ng Magpet, Cotabato, matapos naman mapagkalooban ng bagong covered court with the bleachers at stage sa halagang 5 mahigit halos 6 million pesos mula sa provincial government. Ayon kay Binay Elementary School Principal Cesar Noble, nasa 268 ng mga mag-aaral ang direktang makikinabang sa naturang pasilidad na magsisilbing ligtas sa maaliwalas at komportabling lugar para sa iba't ibang aktibidad na idadao sa ng kanilang paaralan. Sa isinagawang turnover ceremony kahapon, personal na binisita ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza ang paaralan at binigyang diin ang matagumpay at pagpapatupad ng mga proyekto sa bayan ng Magpet ay bunga ng matibay na pakikipagtulungan at magandang ugnayan sa pagitan ng provincial government at ng lokal na pamahalaan na pinamumunuan ni Mayor J. Lawrence Gonzaga. Anya, mahalaga ang pagkakaisa ng mga leader at komunidad para sa pagpapatuloy ng pag-atid ng programang makakatugon sa pangangailangan ng mga mamamayan. Samantala, dagdag ng mga balita, MHO sa Bayan ng Baganga nagsagawa naman ng orientation sa health workers para sa upgrading system ng serbisyong pangkalusugan. Detalye ng balita mula naman kay Tinig 26, Erwin Numadhay.
1: Nagpahigayon ang Municipal Health Office sa lungsod sa Baganga, Davao Oriental og orientation alang sa mga barangay health workers, human resources for health personnel, mga mananabang ug uban pang kawani sa opisina sa panglawas sa kabahin sa pinakabag-ong mga kausaban sa upgrading system. Gipasiugnahan kini ni Mayor Larry Taya aron masiguro nga husto ug kumpleto ang kahibalo sa workers sa bag-ong mga proseso o pamaagi ilawom sa gi-upgrade ng sistema. Ato sa kalihukan, gisgutan ang mga importanteng update, gipatinaw ang mga giya o pamaagi o gipalig-on ang koordinasyon sa mga health personnel aron mapadayon ang kalidad ng serbisyo sa panglawas. Aktibo usab nga miapil ang mga partisipante pinaagi sa pagpangutana o paghatag sa ilahang mga kamalaka aron mas masabtan ang implementasyon sa programa. Matod pa sa lokal nga pangamhanan, kabahin kini sa ilahang padayon nga paningkamot o pagpaayos sa kahusayan sa mga serbisyong panglawas o pagsuporta sa profesional nga paglambo sa mga healthcare workers. Gipasiug daw sab sa maong kalihukan ang makamahinungdanon sa panaghiusa o kooperasyon sa tanang sektor sa panglawas aron makahimo og mas epesyente og mas responsive nga healthcare system alang sa katawhan sa lungsod. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26, Erwin Numadhay para sa Tinig ng Bayan.
0: Alas 7:42 ng oras, samantala sa layuning maging kauna-unahang AI robot center ng lokal na pamahalaan ng Davao City inipresenta kahapon sa regular session ng sanggunian panlunsod ng East-West International Education Specialist Incorporated President Chief Executive Officer Dennis Franco Layog at kapartner nito si Jeffrey Peter at dalawa sa tatlong 3 feet AI powered humanoid robots na ipinakita ang kakayahan nito at potensyal na maging parte ng operasyon ng lokal na pamahalaan ng Davao City. Sinubukan na ng mga miyembro ng konseho ang mga robot sa pamamagitan ng pagtatanong para malaman ang kapasidad ng mga ito sa pagsagot at pakikipag-communicate. Ang kauna-unahang Artificial Intelligence AI Robot Centered ay magpapalakas ng digital transformation o modernization sa paglilingkod sa mga mamamayan. Sa mga balitang pambansa, pinatalsik ng kamera sa kanilang roster si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga dahil sa mga ipinopost nito sa social media laban na sa institusyon ng gobyerno at ang mga kilalang personalidad kabilang ang mga kapwa nito, mga mambabatas. Sa botong 265 pabor, 14 tutol, 8 ang nag-abstain. Ganap na napatalsik bilang miyembro ng kamara si Barzaga dahil sa Manoy disorderly behavior nito, misconduct at hindi akma bilang mga mambabatas. Ang pagpatalsik kay Barzaga ay kasunod naman ng committee report number 298 na inindorso ni House Committee on Ethics Representative Jonathan Clement Abalos kaugnay ng disorderly behavior at conduct unbecoming ng member of the House of the Representative sa panibagong ethics sa complaint na inihain ni Iloilo 1st District Representative Janet Garin. Maliban dito kahapon, nag-file din ng kanyang reklamo sa Ethics Committee si NBI Director Melvin Matibag. Ito ang ikatlong pagkakataon na pinatawa ng kaparusahan ng Kamara si Barzaga matapos sa una itong nasuspindi ng 60 araw mula December 1, 2025 sa kasong disorderly behavior at misconduct. Nakabalik si Barzaga noong Enero 30 pero muling nasuspindi ng karagdagang 60 araw ng Pebrero 4 dahil sa patuloy na pagpo-post ng mga malisyoso at mapanirang pahayag na nakakasira daw sa imahe ng kamera. Sa kanyang pagpaalam kahapon, binigyan nga din ng batang kongresista ang kanyang pag-bye-bye sa Crocodile Farm na nangangahulugan ang kongreso, tinawag niyang bahay at pugad ng mga buwaya sa gobyerno.

Samantala, iniimbitahan na ng Senado o Senate Blue Ribbon Committee sa dating House Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez sa pagpapatuloy ng pagdinig kaugnay ng umunoy flood control scandal. Ayon na kay Senate President o ayon na kay Senate Blue Ribbon Committee Chair Senadora Pia Cayetano, nakatakdang hearing ay gagawin bukas kasama si Romualdez sa 34 na mga personalidad. Inibitahan ng komite, unang itinanggi naman ng kongresista na hindi siyang umanoy dahil sa likod ng irregularidad sa mga proyektong pang-imprastruktura at budget insertion sa pamahalaan. Una rito ay ibinunyag ni dating Akubicol Partyless Representative Elizalde Co., na si Romualdez ay kabilang sa lingkod sa nasa likod sa manumalyang flood control project na tumanggap din ng mali-maletang kickback na itinanggi naman ni Romualdez. Inimbitahan din ng komite ang 18 individual na nagpakilalang dati mga tauhan ng Philippine Marines na naging bahagi ng paghahatid ng umano'y kickback sa ilang opisyal ng pamahalaan. Inimbitahan din sa dating assistant engineer Brice Hernandez na dati nang nag-akusa sa ilang mambabatas kaugnay ng flood control anomaly. Ayon sa komite, layunin ng investigasyon na alamin ang katotohanan sa likod ng mga aligasyon at yakin ang pananagutan sa mga proyekto ng gobyerno.

Samantala ay nakusahan na ni Senate President Alan Peter Cayetano na tinatakot umano ang ilang mga miyembro ng Senate Majority mula sa Administrasyong Marcos upang mapilitan silang lumipat sa Minority Bloc at makabuo ng panibagong liderato sa Senado. Higit niya may mga aligasyon na munong pinipilit ang ilang mga mambabatas na lumipat sa grupo kapalit ng hindi pagsasampa ng mga kaso habang ang mga hindi lilipat ay kakasuhan. Samantala, sa kabilang banda,

Hiniling naman ang kampo ni Senador Jinggo Estrada sa ikalawang dibisyon ng Sandigang Bayan. Napayagan ito nga dumalo sa mga pagdinig ng kaso sa pamamagitan ng online video conferencing. Sa naganap na pag-arap ng mababata sa korte kahapon, idinulog ng kanyang abogado sa hukom na paintulutan ng pagdalo nito gamit ang naturang pamamaraan. Kung papaburan na maaring hindi na dumalo ang ng personal ng senador sa kanyang pag-arap sa korte tuwing magkakaroon ng mga pagdinig sa kaso. Ayon sa depensa, layo ng kahilingan na mabigyan ng pagkakataon ang nakadetineng senador na magampanan ito ang kanyang tungkulin bilang isang mambabatas. Umaasa ang kanyang kampo na sa pamamagitan nito ay makakadalo si Senador Estrada sa mga sesyon, caucus at committee hearing ng Senado habang umuusad ang kasong kinakaharap sa Sandigang Bayan. Bunso nito ay ibinahagi naman ni Presiding Judge ng Sandigang Bayan 2nd Division, Geraldine Faith Ikong, na wala pa naman siyang nakikitang isyu patungkol sa kahilingan. Sa balita naman sa Ibayong Dagat, sa kabila ng pagtanggap ng Israel at ng Hezbollah ng planong tigil putukan na inihain ng Estados Unidos, nagpapatuloy pa rin ang mga labanan sa bahagi naman ng Southern Lebanon. Iniulat ni US President Donald Trump na nagkasundo na ang magkabilang panig para sa tigil putukan matapos niyang makausap ang mga kinatawan ng natura mga bansa. Tinanggap umano ng Hezbollah ang kasunduang ihinto ang pag-atake sa Israel kapalit naman ng hindi pag-atake ng Israel sa Beirut. Kinumpirma ng Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang kasunduan kahit o ngunit nagbabala na magpapatuloy ang pag-atake kung hindi rin titigil ang Hezbollah sa mga target nito sa lungsod na sakop naman ng Israel. Sinabi ng Hezbollah na nagsagawa ito ng mga pag-atake gamit ang drone at artillery laban sa mga sundalo ng Israel, habang iniulat naman ng Israel na naharang ito ang dalawang projectile mula sa Lebanon. May mga panibago ring airstrike ang Israel sa Southern Lebanon. Sa balita ng pang-ekonomiya,

0: sinimulan na ng pamahalaan ang pagtatayo ng sariling strategic petroleum stockpile sa bansa matapos maapektuhan ang supply at taas presyo ng produktong petrolyo dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, ang digmaan sa pagitan ng Iran at ng Estados Unidos ay nagpakita ng pangangailangan para sa mas matatag na enerhiya sa bansa na labis namang umaasa sa imported na langis. Sa ilalim ng plano, itatayo daw ang pasilidad ng Philippine National Oil Company upang mag-imbak ng reserbang langis na lalampasan sa kasalukuyang inventaryo ng mga prebadong kumpanya. Layo nitong makapagbigay daw ng dagdag na buffer supply ang bansa sa oras ng krisis. Tinatayang abot sa 500,000 na barrels ang unang stockpile na may halagang humigit kumulang sa 5 billion pesos kasama ng pagtatayo ng mga tangke, pipeline, pantalan at iba pa mga pasilidad. Ayon sa DOE, nakikipag-ugnayan ang pamahalaan sa PNOC at Maharlika Investment Corporation para matapos ang kasunduan sa loob ng buwan habang ang feasibility study at site evaluation. Plano rin daw ng gobyerno na palakihin ang reserba upang madagdagan ang kasalukuyang 30 hanggang 60 days na inventaryo ng mga pribadong kumpanya at makadagdag sa humigit kumulang 30 araw na buffer stock. Sa balita sa larangan naman ng sports, habang sina sa round of 16 ng WTA 125 Birmingham Open na si Pinay tennis star Alex Iala, ito'y matapos sa talunin niya si Priscilla Hahn ng Australia sa score na 6-0 at 6-2 sa unang set. Dominado ni Alex ang laro kung saan tinapos niya ito sa loob ng 22 minuto. Pagpasok naman ay kalawang set ay bahagyang nakabawi si Hahn na rangka 143 BTA kung saan o WTA kung saan nakahabol pa ito ng 5-0 na kalamangan kay Alex. Hindi naman hinayaan ng Pinay tennis star na makakuha o makuha pa ni Han ang panalo kaya tinapos niya ang laro sa halos isang oras. Ito ang pangatlong pagharap ng dalawa kung saan noong 2024 ay nagwagi si Han sa Ningbo Open at panalo naman niya si Alex sa unang pagharap noong isinagawa ang Roehampton Open noong 2023. Susunod na makakahalaban ni Alex ang sinumang mananalo sa pagitan ni Alina Chariva at Green Mainin. At sumanyo ang kabuuan ng paghati ng mga pangunahing balita itinampok ngayong umaga po ng Wednesday at 3 sa buwan ng Hunyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM Caraga, Davao o sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangdel Bay, Misamis Occidental at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Kasama si Renzo Marinog, Erwin Madhay, ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo 105.7 Joy FM.
2: We are back.
3: Back to the hits.
4: Joy FM.
5: Buntag na Joy.
6: Buntag na Joy.
7: Joy.

0: Na anapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kaning mga kalalakihan batan-on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na sila'y umoy gahatag yun mo og problema sa amua pero naning kamot mi nga masulbad ka na mauning naanata karon bag-o nga kapsul kaning ganado kapsul tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema gawa sa panglabing-labing kining ganado kapsul makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas mabitaw nga babae o lalaki pwede kaayo aning ganado do kapsul mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo Sibaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kay Mito, Rumi and Bean Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Dito sa Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Nanginahanglan ka ba o tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na kabala ka. Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kumpleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Karaga.